0: office nila o sa desk katong nagabantay na hindi nakabayad doon.
1: Labing pa kung laptahan hindi mabayar na ni
2: okay.
1: Ito, anyway, salamat sa report kay Tropa Philip.
0: Masara ang report gikan sa patrol o garon mas pabiling healthy tumar na sa Santon Cast Gold. Alang sa Rekiusap Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario, XFM News.
3: Bullseye! Bullseye!
1: At ang pagbalik mga katropa, humayabay pa na itong iskutan mga kagilaan pero ato sa palutson ng The Secret of Health, tungkuban pang mga pahinumdom, kini nga bahin na itong kaninyo sa Santon Plus Gold.

0: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan kaysa Bianca's Glow. Ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
1: XFM.
2: A violation of Republic Act No. 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotecoto.
3: 95.9 Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulik compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
3: Santon Plus Gold.
5: Ako si Nikki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas o uban pa.

0: kalatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.

0: Santhon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santhon Plus Gold Herbal Capsule og Santhon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Gold Herbal Capsule, Santhon Vitamin C og Santhon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay. Maningil man dayon. Exciting.
3: XFM.

0: oras, 8:17. Bullseye! Para relax na sa gamay mga kagilaan, inyo mga mensahe atong pagkabasahan ka rin tutaon mga katropa.
1: Nag-all ko eh.
0: Nga naman.
1: Nabalaka ko itong balita ganiha nga. Batang gamay, gibiya ang sinahan.
0: Ayun, nalang tadawa. Share ba natin? Pero not for sharing to the public to siya.
1: Lagi, kalagot eh.
0: Kita, di mo?
1: Kalagot ba?
0: Namigyan na kayo na may mga taong demonyo.
1: Klase nga tao. Crisis pa taron. Nga na pa nyo magkinaiyam.
0: Mara siya ang ginasulti nato. Nga lami kay magpalami mga katropa. Pero pagkabot sa obligasyon,
1: sala atong bata. Ako, muta na ko na ang sinahan. Sabay, sala atong bata. Nimo nga nang ngato may gibuhat. Sobra pa kasi yawa ba? Lagot ka ba?
0: Grabe na pa, hindi pa sobra si yawa.
1: Napa?
0: Napa?
1: Kato siya. Ang yawa, di ba? Muhatag siya sa imuha o tintasyon para makasala ka. Ang katong inahan, gibuhat niya, wapatoy sala to bata. Yan, gibutang sa bowl. Itong klaseng tao eh.
0: Ano lang to, pag-ihi doon yan, igawas.
1: Sige lang, ato na lang sige ibutang yung anak para dili kita masakitan. Bullseye!
0: Bullseye! Sakit na ganit, presyos gasolina. Sakit pa yung balita.
1: Pero ayaw kayo yung padalas balita ha, kay kinahanglan na itong padayon sa matag adlaw.
0: Wala may choice. Paabot pag ginamo sa inyo ang mga impormasyon. Sumbanan magod na siya usahay mga katropa. Nga, digit ba ayaw?
1: Mao, dapat lang.
0: Digit ba ayaw? Kay kung naamay kasipyatan mga katropa, kumbaga disgrasya man yun, nahitabo man yun na, naboros man yun ka. Ayaw idamay ang bata.
1: Ayaw ipadayon ang mali
0: kumbaga, nga. Kumbaga nakasala na ka, dugangan pag hindi mo yung sala, sobra pa kasiyawa.
1: Tinood na, parang kay konsensya.
0: May ba? Buhiya na yung bata na eh. Oh, itong ganda yung sa mong ginikanan man, nasipyat yun ma, kay nibilangkad yun ko ma. Atay.
1: Ah, sige lang na, kay at sige least na, wala ka nag-decide nga ipakuha ang bata.
0: Pinakabulan na nak, wala na maginikanan. Ano ma? Na. Nga, ano sa imo ang uyab? Panagutan man na, hindi man, isibat na. Oh, sige, buhiyon ka na. Atay.
1: Kaklaro.
0: Oh, may sala ang bata.
1: Mao, ayaw niyo gidamay ang inusinting ginabuhi ba?
0: Ay. Na. Yaw, sa ito pa dyan kasi 460 gina kayong usbong.
1: Say ko na yun eh. Say ko niya.
0: Grabe na gini. Katropang Royal, katropang Chris, 4.60 pesos ang usbong diesel. Agay. Pamatay sa amo ang mga chuper. Ang amo
1: driver mo rin eh.
0: Igo na lang gini bayan sa krudo. Wala may mabilin para sa bugas pamilya. Malacanang, liyo ka. Intawo ninyo ang inyong mga mata.
1: Sinudong diya sa labangan, lingon niya oh. Asa naman tong fuel subsidy nga sigig saan sa gobyerno? Pila na kabulan ang nilabay, puro raman nag-fill up form, puro pero ang ayuda murag bula na hanaw, ayaw ming pasagdi sa dalan.
0: Ano lang siya, substitute dili subsidy.
1: Substitute.
0: Substitute. Wa gid taon. Lisod kayo mo ang sitwasyon karon katropang Royal katropang Chris kun musaka mig plate masuko ang pasahero.
1: Nagoy.
0: Kun dili sa musaka kabisa na mamatay si gutom. Ipit may anis to nga. Atay.
1: Ipit kita ni Pat. Oh, kada mga jeep driver dia pareha ni kuan na Marlon das lagaw. Gimodernize ninyo among jeep. Gipautang mi ninyo og minilyon unya karon pasagdan lang mi ninyo. Ang amo saka ang krudo unsaon namo pagbayad sa utang sa bangko kun kada adlaw hurot among kita sa garahian o sa gasolinahan.
0: Mao gani, di ba? Panawagan sa gobyerno, di ba? Nanawagan man gid ang gobyerno tinuod man gina. Modernization. Asa ang support? Gipautang. Karong nagmahal ang krudo mga katropang kubandiya, di ba na Egypt? Di ba? Di ba na Egypt? Gibago lang kayo, siyempre, usok na kayo ubang makinakraan na kayo.
1: Oo.
0: Gitagano kay giyuna na mga jeepney driver.
1: Okay, smoke belching.
0: Oo. Di ba? So, nindot bago. Karong isakang krudo, asan yung suporta? Di ba lang ninyo kayang isuspindi lang sa ang train load ya mga katropa?
1: Again, balik na buta sa iskuta ng oligarch. Apektuhan man ang mga company. Alam nga, nag-ilahan ang idoso. Mahutan sila sponsors.
0: Na pa si Amalia Rio, City Heights. Silingan tani siguro. Di naging mada ang budget sa sweldo sa kumbana. Katropang Royal, katropang Chris, ang 1,000 sa una. Krudo o gamay, sudan lang karon. Kada adlaw na lang may mag-away tungkol sa kwarta luyas mga bata.
1: Bullseye! Bullseye! Kani, dinood ni Katropang Royal.
0: Realidad eh.
1: Na-experience po namo ni nga ang isa ka adlaw dili na pasigo ang isa ka libo. Labi na. Di na pasigo.
0: Labi na man sa ilang bata?
1: Upat ka buong estudyante. Unya.
0: Pili ba ang estudyante?
1: Tag 100.
0: Oh, 400 na daan.
1: Oh.
0: So 600 na labilin.
1: Wala pa ilabot imong bilis di ako rin tingtubig.
0: Baon pa nila sa paniod to. Apil na dito?
1: Gisigo na lang. Tag 100 lang yun.
0: Pastil per me.
1: Grabing. Gipit-gipit yun. Pero karang 400 per tira nung paita na.
0: So saan ito pag inakaon? Sa mga nakanaon to ni pastil per me?
1: Apil kinahon. Kulang. Apil. Kulang pa man ang ikaon.
0: Ang pastil karang kawa naman ginadahon.
1: Oh, apil-papil.
0: Susap. Atay.
1: Iga na kalisod ang kinabuhi. Kani gina istorya namo ni this is reality na experience namo ni katrupa. Uga ako an Ma'am Amalia naka-relate kay ko sa imuha. Kanang kalibod na ginapali paigo gid skandal lumud na kay upat anak pait gid na.
0: Ano? Nay technique katrupa Chris para makatipid ka pag pagsuldo kumpra ka. Palit ka karang karagong tuna flakes. Kana nakapak. Dalato ra man
1: pouch, nakapouch.
0: Dugay na mahurot. So lutuan, lutuan ni mo para pabaunan na lang ganyan mo ga kanon o ga suda ng bata. Problema lagi, kung pari mo na nabaho, niya sayo po ka mula ka, kasi maluto.
1: Oh, anak lang, lima gina siya yun.
0: Yeah, pero mas nindot, mas makatipid.
1: Oh, nga na yun, discarte yun.
0: Kung... discarte na yun sa kinabuhi. Kaya kung asa ko ka makita nga makatipid ka, dito yun ka mo adto, kay disod yun kaya panahon sa tinuod lang. Grabe yun, pwerte yun paita.
1: Nga, yeah, kanang munang, munang tipid na ni mo, nga, magsakit po yung galit. No, pait kayo, no?
0: Gibundakan, no?
1: Uy, putlanan kay Kurinti. Taon-taon. Namot na tumunig ng tubig. Sir, putol ng tubig ron, sir.
0: Bayaran na.
1: Tulo ka bulan na nga kabayan.
0: Bayaran sa takamig ka ng reconnection fee. Kabayan, nagi ko.
1: Uy, maluoy taon mo. I-postpone sa nang inyo, abi. Inga na kalisod ang kinabuhi na turun pa.
0: Na! Anang kinabuhi sa adunay pamilya mga kagalaan? Lagin.
1: Oh, samot na ito, nag-abang nagbalay. Diba? Asa sila padulong? Kaon sila, dimid na lang. Palit sila ganang... ting, kanda, siguro sa kaadlaw, kaon sila kaon.
0: Ako na kung nasig, wala mo kong abang sa balay. Kay balay, manguro sa akong ate. Kami rin nagpuyo diya karon so wala may bayad. Pero amo atanan na kami na magpaayo, kay siyempre huwag na yung magkaguba, kami magpaayo, na-improvement, amo na, bayad sa kurente, tubig, amo ka na atanan.
1: Oh.
0: Actually, para ginasa ko ang pagkumangkon ng balaya, ibiling yun ang sayang inahan para siya ha.
1: Oh.
0: Kaya nga kung pagkumangkon, di mo gusto mo biya sa tita niya, so dito po siya speaker sa may peres. Pero sige, kanto niya sa mga, labi pang mag-classic, edi diha, ginabu online sa mga. At least nakatipid-tipid ko diha, katulpang Chris.
1: Doon lang po sa Tudor eh.
0: Doon po sa kuang area. Dipit-dipit po ko sa kuang bata nga nag-eskwila dito sa Tinagakan.
1: Oh, doon lang po. Oh,
0: na po siya hapot hatod sundo.
1: Oo, oh, nai sakyan.
0: Plus metro po niya.
1: Oh.
0: Diba? Niya, yakira kayo. Niya karon ang doctors, kaya last doctors sa kuang anak na lalaki, online sila kay guba mang building.
2: Atay.
0: Daras balay.
1: Ako online man, akong high school sa City High. O ka-college po para sugod, ang isa graduate na. Pero...
0: guba ang City High po?
1: Oo, guba. Nay, kuan, na siya ay virtual, na po'y katong physical. Gipili itong mga building na wala nag-apektuan. Padaghan ang mga estudyante nga nag-virtual lang, nag-online sila.
0: Napasig, kani trabante ni... Wapag ako, trupa mo niya, wapag may kabalik trabaho. Taga, KCC na.
1: Say ko niya, say ko niya.
0: Katawad pang taon mo kayo, 5,000 sa...
1: Aha.
0: Ito, 5,750 man ata nila ha.
1: Aha.
0: Ito mga trabahante sa mga mall nga nanarado ba nga taong kasuwindo.
1: May trabaho.
0: Pero kabi ka tropa ruwin abang sweldo dari no? Sa Jensan, wa man misaka. Pero ang plitihan, perting saka ah. Ang mahitabuan eh, mutrabaho na lang may aron nga ikapliti. Para may, para sa kogaling ko nun.
2: Atay.
1: Undangan ng trabaho ni mo, sir. Kay murag ng trabaho na lang ka para mamasahe. Hindi na mao, sir.
0: Problema mo, God. Pag wala siya yung trabaho, asa pa siya mo kuha o pangkaon?
1: Gani man, wala po yung muhatag lagi.
0: Wala ka choice ba?
1: Oo.
0: Di dublin pa rin kamot lang yun.
1: Di.
0: Whatever it takes, mga katropat na end of the day, naman yun sa ibuhang kaugalingon, kung unsaon yung pagbuhi sa imong sarili.
1: Oo. Actually, kita mga
0: well,
1: Pilipino.
0: Oo, may nagkakasutin na ito, katropat Chris nga, you have to learn about financial management. Financial management yun. Importante yun kayo na gahin o pundo kung pwede lang. So karon murag among pundo ka tropang Chris ka para sa emergency, wala lagi ni tao ibilin.
1: Sa ba igahin kung overdraft?
0: Kaya parte yung mahal na sa panaliton ba?
1: Mahal na yung kayo.
0: Nakuratan lagi ito pag grocery na mo ba?
1: Eh katong na po ko sa laing planeta.
0: 4,000?
1: Atong dito pa sa atong sibiyanan sa una ba? Nga gigi ka na to. Okay, okay, pato kayo na. May mga incentive.
0: Patanggal sa incentives.
1: Pagtanggal sa incentive sa katuig taon. Namulak ang taong utang ay.
0: Pero sige lang, tama nung kakatropang Chris, if there's a close that, the door that closes down, nagin na yung...
1: Abre nga bintana. Abre nga bintana.
0: Ay, na bintana.
1: Abre nga bintana.
0: Pertahan nga mo, abre sa imo, ha? Ana lagi na.
1: Ana,
0: basta...
1: Mo na yung motos, kawatan. Ano siya, kumusirado ang pertahan, mo agit as bintana.
0: Hindi, ayaw, ayaw. Pag na yung mo sarado nga pertahan para sa imo, ha? Nagin na mo, abre para sa imo, ha?
1: Ah, lagi.
0: Pagsalig lang yun sa labang mga gaon.
1: Ana lang, ana lang. Mau, mau.
0: Okay. At the end of the day, di man ta kayang sagupon yung tanan sa atong kinatrabahoan. Okay, syempre, oh. Napo na yung mga needs. Naman po na yung mga panginhanglan. Pero, discarte lang yun. Sa ano ito pag-discarte, walang kauras sa mga trabaho sa isang adlaw. After that, pwede naman ka nga mo sideline.
1: Ay lang pag sideline.
0: Ayaw na pamaligyag siya bukay.
1: Ayaw pag sideline nag-hold up ha. Di na mauday.
0: Pwede na ka mag-semi. Pwede ka mag-riding. Ayaw, riding in tandem, ha?
1: Asa, kung sideline ka rin katropang Royal, na maligya kong itlog.
0: Ah, pamalita mo itlog kay katropang Chris.
1: Maligya kong itlog.
0: Ang kusa ka, Trey, barato na.
2: Atay.
0: O dili, bugok.
2: Atay.
1: Bora na. Lisod, maligya tag bugok, ha? Mangan lang tag itlog bugok, ano eh?
2: Atay.
0: Ige. Alas 8:23, satong oras, mga katropa.
1: Uy, taw-taw, si Kuanday, Congresswoman Banyas, murag basik pwede na ito mapapa...
0: Try na ito, Chip. Try na ito, Chip. Masingit na ito, Chip.
1: Staho na ito ang dagat sa Kongreso ron.
0: Kung saan naman kahang dagan, kaya nagpait po ng mae, pumakaayos.
2: Atay.
1: Kaloy, taon sa Congresswoman na ito.
0: Ay, nakuasa man tayo dagan na ni mae, pumakaayos.
1: Ingon sa Congresswoman, tsaka dili man looy ko, looy ang katawhan ngayong servisyuhan.
0: Tama.
1: Kaya walay madawat nga, kuan ba, ayuda.
0: Dito ito sa wantahanan, kay nibuto man itong guest.
1: Daghan doon projekto.
0: Daghan ka no, daghan itong kamae pa extra.
2: Atay.
0: Ano diyan? Nakita na kitang diskarte yung mga kagalaan. Pero importante sa tanan na itong diskarte, di nga gidautan. Alas 8:23, ang itong oras, kini nga bahin, kini nga mga pagtulunan, nga itong gibuyan, kini nyo, hatong kini yung Santong Plus Gold. Kabalabang kita, kakaroon panahon na, ampingan nato ang atong kalawasan. Didiangay nga magkasakit mga katropa. Tuod lang sa imong pagparikamot, higilang lang. Andam ka kanunay o gligo ng ibong lawas, pinaagi sa saktong pagkaon. Balanse nga pagkaon, syempre mga katropa, sabayan nato na og Santong Plus Gold. Ang sakto nga magtumar, isa sa buntag, isa pagkaudto,
1: okay.
0: Isa pagkagabi. Ay kagul, walay overdose ni.
1: Kaya pero kung nakagibati na eh, kung bugat-bugat to.
0: Duha sa buntag, duha sa udto, duha pagkagabi.
1: Nah.
0: Ayaw kagul, sama sa kagigun, why sagul synthetic atong Santong Plus Gold.
1: Walay overdose.
0: Purong herbal natural.
1: Yun.
0: Santong Plus Gold, ikaw lagi ang una.
3: Bullseye.
0: Paborito sa paborito ng mga butika, available kanunay sa tanang branches sa Rodion Pharmacy.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Mumbalik kita! Humandaman sa pipinakapahinom doon ato sa paminawan ni testimonya mga katropa. Kali, oh, ito padungog sa inyo ang mga kagilaan. Kali bang si Tatay Berto, kapanakit na rin yung ulo pero natabangan sa tuang Santo Plus Gold.
4: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid akong dugan, murag di ko kaginawa, nagasakit akong ulo, tambag sa doktor nga dili na kumukaon o mga kargado kaya sa mga kolesterol. Batian ako sa radyo, ang Santon Plus Gold ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi mana nga gamit, ayaw ko, nibalik sa pagka-normal, wala ko gibati ro.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Bullseye!

0: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan kaysa Bianca's Glow. Ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: O si Bibian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon nadunggan na ako

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
3: XFM.
4: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug muring nga oil. Premium D3.
5: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3 sir kay di ko ganahana magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho nasa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug muring nga oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Mao na dia, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po og kaon. Exciting!
3: XFM.

0: O nga, kay alas 8.31 naman niya, napakasa yung balay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wala eh, parte na rin mong lita.
2: Okay.
0: Alas 8.31 ang atong oras, mga katropa. Siyempre, kinibahin na atong kaninyo sa Santon Plus Coffee Mix. Ang kape, mga katropa, nga makapalag si kanimo, arundi ka ba late sa mong trabaho?
3: Periguro ang mga kape kay para na ay andamdaan nga energy ba kay kung walay kick up energy diha basig luya pa na di ba kaka basig makaligo man lang na late yung kapirminti
0: di batasana lang yun ninyo ang pagtulog kong sayo
3: tulog sayo
0: pinag importante sa tanang yun parehasa ko ninyo ba alas 7 pa lang naghagok na
2: okay
3: siyaro di ka matag alas 2 na
0: ora bisyo pag mata ko galas 2:40 away problema.
3: Okay.
0: Di ko magduka.
3: Okay. Sakto na ang 8 hours nga tulog.
0: Nakasakto man. Pero pag nagdan gani ko galas 9 sa gabi ikatro pag preso laing kay kubang ni na ano pa dog man.
3: Lutang.
0: Tarunga.
3: Lutang. Na kon ba baba. Lutang.
2: Okay.
3: Lutang dai lutang.
0: Ato-ato ang sabi ang linya ni Katropang Filippo de Gario kay the shortest CD ever.
2: Atay.
3: In the history.
0: Police Colonel Divinancio, gipailalom sa investigasyon, hinungdan, gitang-tang sa pwesto, isip acting city director sa GSCPO. Unsa nga investigasyon? Muna itong takong pangutana. Atong ni Siron karong kay Katropang Filippo de Gario. Katropang Philip, imo na.
4: Live report. Live report.
0: Nakurat ko sa headline nga no, sa investigasyon Katropang Philip.
5: Maulagi Katropang Chris o Katropang Ruvel no, giangkon ni Police Brigadier General Alan Manibog ang acting regional director sa Police Regional Office 12 nga gipailawom sa administrative relief si Police Colonel Erte Venancio ang acting city director sa General Santos City Police Office hinungdan nga gitangtang sa iyang pwesto nini aging Hulyo 14, 2026. Kalabutan sa gikaingong administrative relief, wala na ilain pang impormasyon nga gihatag ang nasampit nga regional director sa PRO 12. Gumikan posibleng maapektuhan matud pa ang ilahang investigasyon katropang Ruelo, katropang Chris. Ano na tayo nadawat nga impormasyon pero murag bawal siya o di siya pwede i-ere okay, katropang Ruelo.
0: Isikreto lang sa ko ah.
5: Oo niya eh. Ang ano na lang sa para sa brief na lang no nga impormasyon adunay gikaingon na nabangga na individual si Police Colonel Divinancio kanabutan sa ilahang investigasyon hinungdan nga nakaabot sa headquarters o ganabalaan ang impormasyon hinungdan nga gitangtang siya sa serbisyo katropang Ruel. In fact, kagahapon sa press conference sa gipahigayon masiratian gyud nga nagsubo ang tibuok GSCPO tungod sa kalit nga pagtangtang kang Police Colonel Divinancio tungod walay nahitabong turnover ceremony kalit siya nga gipatanggal naka-hold on siya karon diya sa may PRO 12 katropang Romano katropang Chris dayon kipulihan ni Police Colonel Ariel Acala nga labaw sa Regional Community Affairs and Development Division Region 12. Klaruhon na nato katropang Romelo, katropang Chris, kay si Police Colonel Ariel Acala ang padayon gihapon ang iyang paglingkod isip labaw sa Regional Community Affairs and Development Division sa Region 12. Gidugangan lang siya og sa responsibilidad.
0: As acting. Isip,
5: yes, OIC, officer in charge.
0: Okay.
5: Officer in charge siya sa director sa GSCPO. Maumago daw ang sa PNP o galing officer in charge lang kon OIC ang ipuli sa usa ka regional director or acting director katropang Romelo katropang Chris ang mahitabo wala na turnover ceremony wala na usab mahitabo nga reshuffling kumbaga in other words caretaker lang siya batud pa sa GSCPO.
0: So, pasabot din eh, kung selector din nga pagka-istorya katropang Philip, walay walay ka na bang pag-ilis yun sa lideran, girelieve siya.
5: Hapon, puli sa iyaha o pagtangtang kay Police Colonel Divinancio, wapo daw siya nahibawaan. Ang iyaha na daw, we follow orders. Pero sa pagtawag na to kay Police Brigadier General Alan Manibog, si RD sa PRO 12, iyang gisaysay nga adunay gikatubang administrative relief si Police Colonel Divinancio.
0: So, ang reason of the record?
5: Yes, of the record, bawal sa daw i-ere ka tropang Ruel, pero unya ihonghong na po sa inyo ang impormasyon nga atong nadawat. Medyo okay. Bugat gayon kung atong susihon, medyo bugat gayon ang reklamo nga gikatubang aning ni Police Colonel De Venancio og ano na yoy mag-ingon nato nga sayop nga nahitabo ka tropang Ruel. Duyo pa man sa iladong daghan nga mga manindot na performance na gibuhat ang ating City Director, pero kay maumag yun ka tropang Ruel, no? Nakahinabi usab nato siya ganina sa iyahang ginagmay nga gihatag nga statement sa atoa dawat niya ang pagpaubos sa iyaha sa administrative relief o gamatod pa normal lang nga patakaran sa hanay sa PNP nga andam po siya at tumangon o saman ang mamahimong resulta ni Katropang Romelo, Katropang Cris.
0: So, sa ato pa na investigasyon nga gipahigayon sa iyaha tungod kay sayang ibuhat niya investigasyon na siya nabangga. So yan na lang atong impormasyon.
5: Exactly, Katropang Romelo.
3: Katropang Philip, nakweduga okay. Pangutana. Unsa ra may kuan niya ron hanging ragyo siya, wasay lang trabaho di aron nasa RP how yata na
0: sa holdings
3: o holdings no.
5: Yes, so hanging lang karon si Police Colonel De Venancio gahulat sa posibleng ihatag sa iyang posisyon or unsa man mamahimong resulta ni ini, pero nevertheless taara siya sa PRO 12 ga compound ka tropang Romelo ka tropang Cris.
0: Okay.
5: Sa dugang pagpahayag kagahapon sa to pakikinabi sa bagong OIC sa GSCPO nga si Police Colonel Ariel Acala, sa iyang pahayag nakuratan ra pud daw siya katropang Ruel kay Hunyo 14 di adiha utto gipadala sa iyaha ang memorandum nga kinahanglan mahimong OIC sa PIA sa GSCPO nga pag-abot niya maupoy paglakaw ni Police Colonel De Venancio. So pinakalit o paspas ang mga panghitabo kabay lang po nga panagpulong, panagistorya ang ilahang ang nahitabo tali sa duha ka mga milingkod sa posisyon nga ang panawagan o hangyo ragyod ni Police Colonel De Venancio ngadto sa bagong OIC na kung unsa man ang nasugdan tiwason katropang Ruel o katropang
0: Cris. Dili tiwason na ni Alcala kay kabalo siya nga dito na ipit si De Venancio. Asa man na niya tiwason? Siya ay masunod eh.
5: Dawat ko ay mini sa mga akiting kampanya.
0: Ay, okay, okay. Okay, noted.
2: Ay,
5: Oh. Ah. Okay, ilan do magyo si Police Colonel De Venancio ka tropang Ruel?

0: nga sa tanang mga operasyon na apod ang presensya sa nasampit katropang Ruel. Nga subala pa tungod lagi kay OIC limitado ang mga trabaho nga iyahang kaya mahimo mao nang walay mahitabo nga reshuffling, wala poy mahitabo nga turnover ceremony kag mamahimong caretaker lang gyud katropang Ruel. Pero focus gihapon niya ang pagpabilin sa luwas kag kahapsay nga General Santos City, ingon man ang pagpabilin sa crime prevention o pag-atog solusyon sa mga naitabong krimen katropang Ruel o katropang Chris.
1: Basta ako, I am praying walay labot politika ang nahitabo dari.
2: Oh.
3: Okay.
2: Kita ba, for the good?
1: Dira natin sa TK of the record.
2: For the good sa katauhan ang rason. Ano ba?
1: Ano lang. Sige. Salamat sa report katropang Pilip pag panangid na kay basi. Diri pa ta mga ano karon mga
2: simpia.
1: Stackball. Na naroon kasi babuyan natin yung information. Babay na, babay.
0: Basta na ang report gikan sa patrol o garoon magpabiling healthy. Tumar na sa Santone's Last Gold. Alang sa nakiusap Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Pilip Olegario. X FM News.
2: Ang background ng katropang Pilip, asa mong nakita at asa man siya ba?
1: Doon man siya sa ano?
2: Santiago. Santiago, gyan, di ba? Katong na idol sa may SM.
1: Bullseye! Bullseye! Pero wala, Pito. We respect whatever nga gibuyan sa ito mga kapulisan. Kung off the record man eh, ato nang respeto ang katropang Pilip kay actually, di naman good nila kontrolado kay napasalitagkas sa ilaha mga katrupa. So kung sa may naitabo de o sa may kapalaran nilang nagiyan in taon unta lang matagaan kung justisya pa rin taon eh, ang ako lang din kinakadlukan ba kay basi adunay investigasyon nga gibuhat niya dito pa noon siya naipit nga nagbuhat rin taon siya sa trabaho dapat tilingon na ang rason kay kung yun na man ang rason na to so sukiton ginako ninyo
3: okay.
2: Lagi kwan lang ako lang diha na malaumon ko nga para sa interes sa bagang duot sa katawhan diri sa Jensen. Kay ana man kung conflict of interest okay na si Kong.
1: O conflict of interest pa play mo dia. May mong sigsamok samok.
2: Ayo mong pa kuan kanang padugang sa problema. Dapat solusyon siya di ba? Okay.
1: Na. Kuyawa ni mong sunod nga topic oi. Gihimo magyap, gihimo man ning accomplishment reporting.
3: Okay.
2: Tinong bitaw mo na i-quadron
1: kanang ipadayon ito ni Ugma.
2: Ugma na ni
1: balin na ni sa uno Ugma.
2: Balin ako ni
1: okay. Ito mga scholar nga breadwinner sa progreso mga katrupa ba murag hibo silang frontline na noon ba
2: murag accomplishment report na kitaon
1: nga pagkawangan nilang eskwela asa man ni sila padulong
2: ana
1: waka ni nagkantos gapo ni sila sa kagutom diha. Bullseye! Sige lang. Bullseye! Kasi ma short patakuras mga katrupa. Pipila na lang kabahin niya ito ha. Ito sa kantuan karoon ang mga balita ang nanukan sa buhatan ni Congresswoman Charlene Banyas Nograles.
2: Bullseye! Bullseye! Kung yun na ba yung mga katrupa, bahin ni sa underpass. Underpass, gisiguro nga mahuman para sa katawhan. Gisiguro ni Congresswoman Charlene Banyas Nograles nga mahuman na karong Hulyo 31, 2026 ang mabuhay underpass para sa mga motorista. Paspas karon ang construction din 23 metros na lang sa kalsada ang sementohon ug dunay road marking sa tunnel. Nakalinya na usab ang pagtaod sa mga suga ug pagtiwas sa drainage system. Pinaagi sa hugot nga pagmonitor sa buhataan sa kongresista kauban ang lokal nga gamhanan di paniguro nga mapahimusla na kinis katawhan aron hingpit nga masulbad ang kahuot sa trapiko dinhi sa dakbayan sa General Santos.
1: Nindot-nindot, at least wala mahuman na kay maagihan ng mga kagalaan.
2: Ganyan
1: man. Lagi ni atong ginahangyo po sa ato ang mga kaubanan, mga kaytrupa. Di na magpataka din sa social media nga kinapaaway pa nato ni mga politiko.
2: Pareho sa
1: man sila nagtinabangay. Ang importante niya, mahuman
2: collaborative
1: na.
2: Collaborative effort na ba?
1: 31 Hulyo, human ang istorya. Di na nga, balikan pa nato itong maagi. Kay kung balikan nato itong maagi, wala tayo angay mahayon.
2: Napayoban, i-connectar na po ng skurinte. Nay may nga na niya nganong wala gitrabaho ang underpass o niya nganong gasamok-samok sa kuryente.
3: Okay.
2: Diba?
1: Speaking of kuryente, ato lang i-anunsyo mga katropa kay partner na ito yung Sokoteco to na ang Sokoteco to mupahigayon na og agma karong Hulyo 25. Karong Hulyo 25 mga katropa ang agma sa Sokoteco to. Dalang asa naman to ha kaya ako sa pangitaon mga katropa. Okay.
2: At least na transfer na di ay.
1: August 1 tong una-una,
2: oh, yeah.
1: Na decision sa Sokoteco to. Nagpadala ang NEA karon o letter sa Socotec ito nga ipaygayon ni siya July 25.
2: Oo. Uh-huh.
1: So, mauni ka rin ang gi-adapt sa Socotec ito ang July 25, mga katropa. Kundi in, ipaygayon ang ika-43 nga AGMA. Naay mga pipila ka site. So, makita mo rin, dili na lang ni 1,500 yun ang makasakmit. Kay
2: makatambong.
1: Makatambong kay i-abre sa main hub.
2: Uh-huh.
1: Compound sa may Apupong.
2: Mm-hmm.
1: Nya naay satellite hubs nga ipaygayon. Holy Trinity College, diri sa may Puruk Malakas. Kadang kinang field dia, kadang naay covered area.
2: Okay.
1: Ah, dia naay satellite.
2: Mga pila hubs. ang capacity ana.
1: Diha?
2: Oh.
1: Kung sa open field dako eh. Pero oh, kung dito sa covered area, gamay ra to.
2: Oo. Oh. Kaya basig muulan nga ulan meron.
1: Siguro dito kaabot og at mga 3,000 siguro. Taas dako na siguro ng 3,000. Basketball court ko ganay gamay ang bleacher.
2: Ay, tama, tama.
1: Siguro ba kayo? 1,000 po siguro, 2,000 ana.
2: Mm.
1: Ang iyang capacity.
2: Niya, okay.
1: Lon Masla, Barangay Gym. Mm. Pili capacity sa Osaka Gym. Ang tama, 3,000 po na kapin.
2: Oo. Oh. At least, daga-daga na.
1: Ang Kemba Municipal Gym, ang masakto niya, naro po na sa mga 3,000 katao, mga katropa.
2: Pero sa katinoon, tentative pa na siya?
1: Tentative palagi daw, pero padayon na ninyo ng Kiamba. Uy, kiwa man na naunsa ng gym. Diyan, lingkon man ang gym na mo diya.
2: No.
1: Ay, mo sige ka naman. Kaya taka Kiamba ba ako? Atay. Kanong itentative pa man ninyo? Wa man na guba among gym dito? Oh. Gawas na lang kung gihimong evacuation. Wa man po yung nag-evacuate sa Kiamba. Iwa man maunsa. Atay.
2: Pero naagya po din sa may kuan. Ilang opisina na sa may Apupong?
1: Oh, daa. Mao to ang main hub.
2: Okay.
1: So, kunti ko to Apupong. Kaya kayo dito sa main hub, 1,500 lang mandaan nilang giingon dito.
2: Oo.
1: Oh. O, yun na ay 2,000 na rin sa may Holy Trinity. So, pina na.
2: Mm.
1: 3,500 na plus 3,000 siguro masakto sa Lun Masla Barangay Gym.
2: Uh-huh.
1: Di, pina na. 6,500 na.
2: Mm.
1: Plus Kiamba, mga 3,000 po din yun ta. Di, 1,500 na. Kulang pa. Kulang pa para mag 15,000. Atay.
2: Dumagi ninyo.
1: Okay, matod pa 5%, di ba? Hindi ko masipiat. 5% sa kinatibok ang...
2: Pero wala referendum daw diyan, no? Ingon lang?
1: Wala referendum ang AGMA.
2: Oo, klaro na ito. Wala
1: referendum kay...
2: Ano man ay kahanlok ang
1: sa uban? Wala referendum. Wala ang referendum.
2: Separate siya?
1: Separate siya, separate siya.
2: Oh.
1: So, ang pwedeng maka-attend, is ang katong kinsa ang nakapangalan sa billing.
2: Hmm.
1: Ha? Dili pwede ang proxy. Hindi pwede ang proxy, ha? So, klaro na eh. So, useless itong ilang ipapirma. Sama sa anak, ginikanan o igsuon. Alang sa mga magtiayon, mamahimo nga usa lang kanilang wanto. Samtang, ang mga judicial accounts, sama rin yung mga negosyante. For example, dili sa ito, ha? Pwede mo ato basta na ay valid ID o na ay authorization letter sa kumpanya. Ha? So, ginapahinom doon ang tanang tigtambong na magdala ka mo og valid ID o ang inyong mga billing o opisyal nga resibo gikan sa Socotec to aron hapsay nga makaparehistro pinaagi sa pag-scan sa QR code o ang pagbisita sa ilang opisyal nga registration link apanalang sa kaluwasan sa tanang ginawa gyapon sa pamunuan ang mga konsumador nga masalmot pinaagi sa online.
2: Mm, paano itong kuhan? Kikuha among resibo?
1: Wala, gani. Kaya hindi gani pwede. Kung na ako istorya, dili pwede ang proxy.
2: Wala dito'y gahom na eh.
1: Wala dito'y gahom.
2: Mm.
1: Kaya gibutang na dito, dili pwede ang proxy. Kung kinsa to nakapangalan sa inyong bidding, maugi ang mo attend. Dili pwede ang imong anak, dili pwede ang imong ginikanan, o ang imong igsuon. Alang sa magtiayon o sara, ang mo attend kaninyo mga katrupa. Para klaro lang ang tanan.
2: Mm.
1: Ay base kunyag, madagdag bawas sa budne, naanamoy pasanginlan. Atay.
2: Reklamador ba kayo mo?
1: Ilahin na po ninyo pagsabot.
2: Oh,
1: para lang yung gaingnon nga kamu ang biktima. Atay.
2: Klaro ha, walay proxy ha.
1: Mm.
2: Ay, wato magsisilbi itong...
1: Ayaw mo pagpabilig victim. Atay.
2: Sayang itong bugas da.
1: Ha? Dinitabang man to.
2: Ah, okay.
1: Dinitabang man to.
2: Tabang. Atay. Bagay no?
1: Tabang man to kayo nabuhat pa kanina sa Isidro nga wala higit pa nga yung billing o pirma.
2: Pero nireklamo lang ang suos
1: ka. Tabang lang ito. tabang to.
2: Mas mayo kayo matinabangon na gida eh.
1: Basta taba nga.
2: Walang kapalit.
1: Walang kapalit.
2: Okay, okay.
1: Indot ni Ugma. Kabinin ni, kanina, number one ni Ugma niya.
2: Kani. Okay, timely na siya. Kaya daghan laging na kuhan ng utana na ba? Nya, grabe lang po niya. Karong 31 na ba yan magkuhan? Maablihan na yun. Makaagi na daw ang katong mga sakyan na diyan.
1: Sige, napa man tayo ng oras ka, Tropa Chris. Ato nang siutan ni Kaduha. Uyon baka mo nga Bulacan, ang mga scholar ng bayan tungod lang sa libreng tuition. O gigamit ni sila isip display sa accomplishment.
3: Bullseye!
1: Muna yung pait. Pait nga ka maturan pero nagkakahitabo.
4: Atay.
1: Dili kalimod nga dako yun itabang ang Republic Act number 10931, Education Act. Aron nga ablihan ang portahan sa mga kolehiyo alang sa mga kabus apan maalabong mga kabatanunan. Apan luyo lagi kuno sa tamis ng mga pulong nga libre. Pait na ang kamatuuran nga gisagubang sa ato mga scholar ng bayan. Nga naman, una gihimo silang basihan sa kalampusan sa mga universidad kung gisgutan ang dako nga ihab sa enrollees o taas nga graduation rates. Apan, gipasagdan ni sila nga magkapakapa sa mga natagag nga mga galastuhon sama sa pamasahe, abang sa kwarto, materyales sa laboratorio. So kining gitawag nga libreng edukasyon na himong usa ka dakong ilusyon. Nindot paminawon sa mga accomplishment report sa atong pagamhanan, sa mga tulunghaan, apan ang tinuod di ay nga kinabuhi ang kakulang sa tulog, grabing kabalaka tungod sa sige o kadilatar ang stipend o ang allowances.
3: Bullseye!
2: Tungod ni Katropang Rowel, ang ayan nga usbon sa administrasyon, sa mga universidad o sa gobyerno ang ilang sukdanan sa kalampusan. Ang tinuod nga pagkabulahan sa usa ka eskolar wala makita sa gidaghanon sa ilang mga pasadong grado o sa garbo sa mga gidala nga tulunghaan kung makapasar sila sa board exam, makita kini kung giunsa sila pag-alaga sa sistema. Pinaagi sa magpaspas o saktong nga pag-apod-apod sa financial katabang. Barato o luwas nga transportasyon, ingon man, ang paliog ang palibot nga nagpabilin kung na naghatag o bili sa ilang mental nga kahimsog imbis nga tax. Kung magpadayon nga bungol ang sistema sa hilom nga hilak sa mga estudyante nga naglimbasog taliwala sa kakabos, ang titulong eskolar magpabilin lamang nga usa ka dekorasyon sa papel o sa makapait kun usa ka pait nga simbolo sa pagpahimulos sa ilang sakripisyo.
1: Tao tinuod, grabe no. Scholar ng bayan sus katuday nagantos nagpait mangyapon din kahimtang
2: no.
1: Pastilan. Graduate ka na pala. Pero asa ka padulong. Naka-eskwela lagi kag libre pero ikaw gigutom. Pastilan.

0: Yano, Yano.
1: Okay.
0: Hindi na, kay Mamita tali.
1: Ayoy!
0: Baka traffic and speed tayo, stricto kayo.
1: Okay.
0: Ano, sa mga okay. Estudyante na to, diha, tama man yung inyohang kwan, mga claim ba? Ayun tao, rasol sa 53 naman itong oras ka trobang krisi, naot lang kung tatang, ayuhon ni si gobyerno. Dili itong ilusyon nga libre ba?
2: Oo.
0: Grabe. Ang saan man na? Kaya karun, boarding house, pagkaon, internet, wala.
2: Konektado gaya po ni sa unang topic na ito, Katropang Ruel. Ang kahimtang sa panginabuhian sa mga ginikanan, maupod ang kahimtang sa ato mga estudyante. Kaya kinsa man na sila? Mao man na sila ato katawhan? Mga estudyante, ginikanan, nga nag-aanto sa kapait, tungod kay walay aksyon ang gobyerno, os giuna pa nila ang impeachment, nga wa may makaon diyan, anong salay mo?
0: Ginapasagdag yun ang edukasyon na ini nga maong nga itong pang-gobyerno yan, administrasyon. Hagit ni karon kaninyo ha. Unsa ba gining sa administrasyon Marcos sa universidad? Aron masilyuhan ba? Ang ginatawag nga libre, nga tinuod yun dapat ka makapahawas o dili makapabugat sa ito mga estudyante. Bili na muna pangunta sa iyo. Kamu na maghuna-huna. Hindi ka wala may oras mga katropa.
2: Mga katropa, salamat sa iyo pag-uban sa itong programang Bullseye. Kining bahina atong ganito Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Comics. Sa ngalan, sa Dibukperso sa XFM Network Philippines.

0: Alang sa nagkayo sa Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legazpi. Manamilit kayo tanan. Thanks a lot. God bless takpayan. Mabuhay ka.
1: Salamat sa iyong pagpaminaw. Kini si katropang Ruel Dumantay. Ng ngayon kanilyo. Bye-bye for now. Take good care of yourself always. Kini si katropang Ruel. Takes care of you. Love you guys. Bye-bye.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bulsay. Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bulsay. Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM.
3: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3. Ang kusog mopaligon sa atong kabukugan og kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure og maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix. Para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Aida Cordero, taga-Putiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin!
4: Santon Plus Herbal Soap.
7: XFM.
8: Exciting! Turbo Supplement for Men.
9: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Inakapoy ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabe gain. Kamutol. Testingin bala. Kampiyon ka dyan, Turbo.
8: Turbo. Supplement for men.
7: Oh, yes.
8: Turbo. May maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo. Supplement for men.
7: Mas lalakas ka pa.
10: Santon Vitamin C.
11: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
10: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: XFM.
12: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
13: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: 制片。
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Exciting time, Pilipinas, alas 9:05 na. Sumuntag.
3: Mga balansing pagtimbang-timbang sa mga issue, ini ang Sentro. Sentro sa mga nag-una.

katropa Luzon, Visayas ug Mindanao. Exciting morning! Good morning! Welcome mga katropa sa atong pagparaguban ining programang Sentro. Sentros mga balita, Sentros komentaryo og Sentros kumultuuran. Inyong makauban katropang Ivan Polonan, tama na alas 10 buntag. Mayong buntag, may pagpaminaw sa mga katropa nato, Dinis Dakbayan sa Jansan, 26 ka mga barangay, kamusta ka mo? Ingat man sa mga katropa nato, diyan nga naminaw, diyan sa may Sarangani Province, diyan sa may Davao Occidental, Davao Oriental, labi na diyan mga katropa sa may Davao Region. Ingat man mga katropa, diyan sa may Balut Island, kamusta na kamo diyan? Kinaot kita na mo karoon sa mga kahimtang mga igala. Auman aning mga sunod-sunod nga mga pagtayog. Diya sa inyong lugar, mga katropa. Programang Sentro. Atod ka na to sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Pag-isaligang produkto, mga higala, produktong Sunthone Plus Gold, Sunthone Plus Herbal Capsule, Sunthone Gold Coffee Mix, Sunthone Plus Coffee Mix, Sunthone Gold Herbal Tea, Sunthone Plus Herbal Oil, Sunthone Vitamin C, Turbo Men Enhancer, Fair Skin Herbal Soap, Sunthone Plus Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus, og Cess the Pain. Atong ginatimbaya og usa ka malinawong buntag. Magayon na ito mga Muslim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mapia mapita. Good morning. Sa mga kaigsyon na ito mga blaan few fluffos digamo. Good morning. Mga kaigsyonan, mga kauturan na ito nga mga Ilunggo nga nagapamati, subong nga mga tiniyon, mayad-ayad, gid nga aga sa inyong tanan. Sa mga taga Pulong Mulok, Good morning. Labi pa diya sa may bahin karon sa Tupi ug Tampakan, even diya sa may Coronadal. Wow, grabe ang dagyang sa mga kabataan, subong. Kay tinalak festival na sa Pizza 18. Magsinadya kita eh. Mawaman ang tagline nila. Magsinadya kita. Diba? 909.

0: Good morning. Siyempre mga katropa, sino mga mensahe, mga pagpatimbaya, mga opinion, mga reaksyon. I-text mga katropa sa 0962-479-1855. 0962-479-1855. O dili ka mga katropa, huwa mo'y load pero naamoy data. O pag comment na diya sa ato ang live sa XFM 95.9 General San Jose City Facebook page. Sa paglangan mga igala, ani ang mga headlines sa mga nagunang balita karong buntag. Headlines. Sa mga hanay sa itong mga balita. Wow, grabe, kinsa kaha o asa kaha ning inahan aning bataa mga katropa. Kain taon, pasintabi lang po in taon sa mga nagamerienda o dilika, kanin mga nagapamahaw, karon nga nagapaminaw. Ato ning tukion mga igala, kining usya ka bata nga intawon murabag gi considerang hugaw. Okay, gibili lang intawon sa usya ka toilet bowl. Ah, mga katropa. Ah, diya sa bahin sa J. Catholico Avenue. Ah, mga katropa. Diya sa usya ka in. Grabe po ning inahan mga kaigalaan kasabuta kung nakasinati man ka o kanabang depresyon o unsa ba diha. Pero dili gyud nahiangay kining maong binuhatan mga katropa. Sentro. Kining pagbilin lamang sa imuhang gi sabak, imong gidala diha sa imong tian. Inyong gihimo. Kinsa man ang imong partner. Sentro. Luoyas bata eh. Samtang sa lain pa mga balita mga katropa. Sentro. Headline. Regular nga trabaho og opisinas og klase sa Sarangani. Mabalik na matod pa sugod karong adlaw subay sa EO number 45. Samtang sa lain pa mga balita mga kaigalaan reforma sa FDA. Oy, giduso sa usa ka senador mga igala alang sa pagpahapsay sa regulasyon og maprotektahan ang mga konsumante. Sentro. Sa dugang pa mga balita mga katropa, agoy si Darnao. Isang darna na katropa nga iban. Si Angel Loxin. Oh? Abalo ka on siya gisinggit niya karon. Dili na darna. Ang iyang gisinggit mga higala kay tama na! Kuya! Gising na! Oh? Angel Loxin. Adunay hait nga mensahe alang kang Senador Robin Padilla. Headline. Samtang sa lain pa mga balita, impeachment court target matod pang mahuman ng Article 4. Batok ang VP Sara Duterte. Una pa man mahuman ang bulan sa Hulyo. Article 4. Huh? Oras mga katropa, 9:12 na sa buntag. Sentro. Time check mga kaigalaan, natun ka nato sa Arena Plus. Sama-sama sa Arena, download Arena Plus now on App Store. Or visit arenaplus.ph. Ato mga news headlines, mga katropa, mga kaigalaan, mga kaabyanan. Atod ka na ito siyempre sa Sunthone Gold Coffee Mix. Namit na amit nga kape ni, natilawan ko gini. Kaya pagtilaw mo bala, pagitaon mo dayon bala. Kining kape ang mga katropa, infused, infused with herbal ingredients like mangosteen, moringa or malunggay, and also garlic extract to regulate your blood pressure. Para di na magka-high blood. Di na sige in English na katropa nga ibad, masi ako'y ma-high blood nimo. Pitao ay, ato lang na ikatawa mga katropa kay parang kanabang usahay manggood ang stress. Kabalo ba mo? Kabalo ba mo? Atay. Mariposki birada ba? Kabalo ba mo? Nga ang high blood usahay mga katropa, ang factor nga nung magka-high blood kita, kay stress kita. Atay. Kay perte ka seryoso ang imong dagway diya. Aga ka pa. Sayo pa ka mga katropa nga. Kanabang kung sa'yo lunggo pa nagapanampuay bala. Atay. Sana sa Bisaya ka ni Chip. Ang gapanampuay. Aga pa ng piling. Atay. Aga pa ng piling. Sayo pa kayo nagapanampiling na ka. Nangitag, pamaagi niya nga, kanabang mukatawa ka. Pero sigurado ha nga, kanabang nakay kasabay nga mukatawa, ha? Lisod po na. Kay dili na na-stress ng imuha. Kung ikaw lang usa mo katawag, grabing grabing katawa. Dele, ginapakatawa talang mo mga katropa. Og syempre, samtang kapaminaw ka mo diya sa XFM, ino mo og Santon Gold Coffee Mix. Ega naman, gawa sa makapawalog stress mga igala, syempre kung wala na kay stress, layo ka sa mga sakit mga katropa. Kanang stress mangod, grabe ka traidor po na mga igala. Diya na mga katropa nagasugod ang dili ni mo masabtan nga imong bation si imong lawas. Igala na lang ka, magka-stress, padulong sa anxiety, unya magka-depression mga katropa, hindi na ni mo masabtan. Normal man, halos tanan nga, kuan nga, kanabang resulta sa imong mga test, pero di gini mo masabtan unsa ginabati ni mo. Centro. It is possible mga katropa nga kana anxiety. Pagpasabot mga igala, mangita tayo pamaagi, nga kumbaga, mabalhin, madivert ng atong attention. Ah, mangita tayo pamaagi nga kana makapalipay sa tuwa, makapagaan sa atong kanabang ginabati. O mangita po tagkape in town mga katropa nga makaparelax sa atong utok. At the same time, makaprotektar sa atong lawas batok sa mga balatian. O siyempre, kape nga makapagwapa o makapagwapo. Santon Gold Coffee Mix lang ha. Produkto sa Yes 12 Incorporated. Mapalit sa mga butika. Ingon man, Shopee o Lazada. Santon Plus Gold. O kung Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix. Alas 9:16 na ang takna sa buntag mga katropa sa mga nagunang balita karong buntaga nga atong pagatagan og pagtagat. Sentro. Dunay bata mga katropa bagong imugso. Gibilin sa ay nako. Grabe po ning inahan in taon mga igala, gibilin sa toilet bowl. Diri sa Jensen mga kaigalaan nya mayra pod ni kay na hatagan og kanabang saktong paglubong ang maong bata mga katropa. Nakapulisan karon, doon na matod pa'y identity nining suspect mga kaigalaan. Inahan nga nagbili nining maong bata. Sentro. Giatod na sa iyang kapahulayan kining maong bagong imugsong bata mga katropa nga lalaki. Nga kinilagi nakitaan nga wa na kinabuhi, laliman ka. Imagine na lang ha, pasintabi lang po sa mga kumakain ngayong umagang ito. Pasintabi lang yun in town mga katropang. Makita ninyo diya sa atong Facebook Live, but gi-blur lang nato diya mga katropa kay murag di yun in town, kadawat-dawat kumbaga ang naitabo nining mong bata mga katropa. Gi-kuanan ni siya, diyo, munang iniduro mga katropang kundiin siya gibilin kining mong bata mga suking tigpaminaw. Kamudya ang mga ginikanan, unsay ma-feel ninyo? Unsay masulti ninyo ni ining binuhat sa usak ka inahan? Ha? Nga nagbili ni ining maong intawon, anghel. Ha? Gibutang mga katropa sa iniduro. Sentro. Ha? Sa basin ba? Ha? Sa sulod ka na mga igala sa usak ka in, ingon na lang ginato. Hindi man yung makapekto sa ilang kwan, kaya hindi man nila sala ni. Anabitaw, diyan sa may GP Katolik ko, mga katropa at bang anang G-Mall? Kanang Alma ba? Alma. Atay. Diyan na itabo, matod pa mga katropa, kining pagkakaplag sa mong bata. Kinuman nga nakigalayon lagi dayon ang Bula Police Station. Ngalto na sa barangay mga katropa, aron nga matagan o disente nga lubong ang mong bata. Uman kining nakitaan sa usa ka trabahante sa nasampit nga kanibang establishmento. Sentro. Sentro. Aha. Unya sumala pa mga katropa sa labing ulahing kalambuan sa imbestigasyon nga gipangunahan ni Police Major Junel Ray Gatera. Aduna na ligon nga lead o kun gigunitang identidad ang mga otoridad sa responsableng suspetsado subay mga katropa sa nakuha nga kopya sa CCTV. Di nakitaan matod pang usa ka babayi nga nag-inusarang nag-check-in o nag-check-out sa nasampit nga in. Di nasayran matod pa nga taga Manila, no, ang naisgutang individual. Sentro. Dalog pala itong babaeng ito. Atay. Padayon karon ang panawagan sa kapulisan, ilabi na sa publiko mga katropa nga mutabang lagi daw o maghatag og impormasyon kung kinsa man ang nakaila sa mga babayi aron nga makapanaog og tukmang tulubagon o mahatagan o gingpit nga ustisya kining inosenteng bata mga suking tig paminaw.
1: Sentro, Ivan Polona. Sentro.
0: Assalamualaikum kay brother kay Ustaz Marjan ay Alad Alaiden Kudanding, advisor consultant of PNP Salam Center, SPC PC Vet Mindanao area. Aha. Dali lang. Iyon niya, life coach, interfaith subject, amateur expert of police, regional office 12, cultural and religious sensitivity advocate, peace advocate, Islamic propagator, educator, religious leader. Ay, salamu alaikum dia kay Ustaz Marjan Alaiden Kudanding. Yan, salamat, syukran sa imong pagtan-aw, Ustaz. May kalabutan ni ining pangitabo diha mga katropa sa bahin karon sa usa ka in ning alma ay nagsikat man gud ni mga kaygalaan pero wa gyud ta in taon kasulod pa diha. Pero klaruhon lang nato mga katropa murag na hype man gud ni nga kay tungod sa kubarato lagi daw nga kuan sa ilang mga advertisement diha sa kuan nga tig 200 300 natag ni nga kanabang murag dayunanan sa mga kuan ba kanabang dunay mga kanabang maghimo og mga kabasa kabalo na mo
2: atay
0: pero kuan ha dili ni sabot pa sabot nga kanang alma diha mga katropa mo ora nay gitukod ra na para sa ingon ana nga tinutuyo ha
2: atay
0: nay mga travelers nga nagapahulay diha mga katropa di ba mga taga gikan sa laing lugar mo biyahe sa Jensen mangitag kapahulayan so diha sila dili lang na exclusive sa mga doon na ginabuhat mga katropa ng mga milagro.
2: Atay.
0: Pero mo lagi ni mga igala, kumbaga ato ning uluhan o kremen sa toilet bowl sa Jensen mga katropa. O sa ibot, pasabot na ako mga katropa. Kining balita may kalabutan sa bagong imugsong bata nga nakaplagan nga wala na kinabuhi sulod mismo sa toilet bowl. Sa usa kain sa Jensen mga kaigalaan, dili lang kini usa ka simpleng kanabang balita, may kalabutan skrimen. Kini usa ka mapintas mga katropa nga kamaturan nga nagahagit sa atong konsensya og moralidad bilang usa ka katilingban mga suking tigpaminaw. Unas tanan, bago na to isgutan mga katropa ang angulo sa ustisya, dapat lang po nga tagaan na ito kanabang kuan ba, kanang pasidungog ang Bula Police Station po. Pagpamuno sa Major Junel Regatera. Okay, kauban po ang kuan, ang barangay sa pagsiguro mga igalang nahatagan o disente o kanabang marangal, kumbaga nga lubong ang intawon, makaluluoy nga bata mga katropa. Diba? Kay taliwala manggod sa kapintas nga na naangkon mga igala nga nadangatan sa batas kamot sa iyang kaugalingong inahan. Gipakita mga katropas komunidad sa Jensen nga adunay kuan gyapon nga adunay lugar ang dignidad para sa kanabang maigo nato mga katropa para sa ano yung mga bata. Nga kinapangbilin lang mga suking tigpaminaw.
1: Sentro.
0: Kay kuan man kanang gitagaan mag og saktong lubong no sa atong mga awtoridad og sa mga taga-barangay kudos sa inyo ha. Pero ang dakong hagit mga katropa nagasugod pa lamang. Kay ngano man sumala pa sa imbestigasyon mga katropa og pagsuta sa mga CCTV footage. Ang ginatudlo nga suspect usa daw ka babae nga nag-inusarang nag-check-in og nag-check-out og nasayran mga katropa nga residente di ini na residente daw ni sa Manila. Diri nato dapat gamiton mga higala ang atong pagkuan ba pag-analyze ni ining maong butang. Ang distance tali mga katropa sa Manila og Jensen dili dapat mahimong babag o kun hinungdan aron nga mahimong bugnaw ang paggukod sa ustisya mga katropa alang ni ining maong bataa.
1: Sentro.
0: Adunay gunit na nga ligon nga lead sumala pa og identity ang kapulisan batok sa suspect, di ba? Busa, ang panawagan nato karon mao ang paspas og masugot nga koordinasyon tali sa PNP Jensen og kung taga Manila gyud ni dito sa may National Capital Region. Police Office kon NCRPO mga katrupa. Eh dili pwede nga kanabang porket nakalupad na pabalik sa Manila. Kung nakalupad na bag yun eh, basig daan pa na dires diyansan. Pasagdaan na lang nato nga mahimong cold case. Kini maong krimen mga katrupa, di ba? Kay ang krimen manggod nahitabo sa diyansan, di ba? Og ang balaod mga igalos Pilipinas naga-exist kundiin man nga sulok kumbaga sa atong nasod para patubagon ang nakahimo og salaod mga kaigalaan. Daghan ang nagkanayon nga basig niagi sa grabing postpartum depression, panic o kun kumbaga naglisod na ang iyang sitwasyon mga katropa nining inahan. Bisan pa man tinuod mga katropa ang mga naisgutang hagit sa iyang kahimsog ang iyang sa iyang mental health kumbaga mga katropa og kun nakasinati man ig kalisod ang pagbilin in town mga higala sa bagong himugsong bata sa sulod sa toilet bowl aron nga didto hingpit nga mawad-an og ginhawa mga katropa ang maong bata usa ka direktang pagpili nga mohimo og karumaldumal nga krimen mga katropa. Adunay mga ehensya sama sa DSWD, even mga simbahan og mga ampunan, no? Nga pwedeng duulan mga katropa. Kung dili kayang buyo ng bata, di ba? Kaya pagtartar manggod mga kaigalaan sa usa ka bag-ong himugsong bata. Nga murabag gihimong gisusama mga katropa sa hugaw. Sa hugaw sa tao ba? Og basta na lang gibilin mga igalas banyo. Kumbaga, kuan gyud kad abang murag wala gyud tay madawat ana mga kaigalaan murag dili katanggap-tanggap. Kung unsa man ang mamahimong rason o kun katwiran sa nagbili ning mga bata mga katropa. Mas lala pa gyud kay ngano man didto mismo gibilin sa toilet bowl mga katropa. Murag gisusama bitaw mga kaigalaan kini mga bataan sa hugaw sa tao mga katropa. Grabe. Kini nga mga insidente mga katropa dapat usab nga magsilbi nga paimangno babala sa tanan nga mga inn, mga transient houses, even mga hotel sa atong dakbayan. Dili basta-basta nga magpasulod og mga bisita mga katropa nga kumbaga wala ginakuha ang valid ID o dili ka kumbaga dili man ni paglapas siguro sa kuan ato paning kamustahon ang data privacy act kay nganuman kung ang pagpangayo og kanabang ingon ani nga mga kuan mga katropa for security purposes so kay para sa mismong in o para pud sa mga clients para pud sa mga customers di ba sa safety mga katropa. Para kung doon na may mahitabo niya, palayo lang itaon mga kigalaan, dali lang makatropa nga magukod kung kinsa may naghimog krimen, mga suking tigpaminaw. Dali lang matrace. Diba? O kung mo ganina, ang seguridad mga katropa sa inyong mga establishmento niya, kabahin ka na sa seguridad sa tibuok komunidad. O ganina mga katropa, padayo na itong subaybayan kining mong kaso mga kigalaan, dili na to kanabang pasagdan nga matabunan ang boses sa usa ka in town. Walay kamalay-malay nga bagong himugsong bata. Kung aduna kamoy mga impormasyon diya mga katropa nga kumbaga makatabang in town sa pagkasikop sa suspect, dili dapat magduwa-duwa nga kanabang muduol sa atong mga kapulisan, makigalayon sa mga otoridad mga katropa. Kabalo ka ang tinuod nga kalinaw sa kalag sa nitaliwan nga bata mga kaigalaan makabot lamang kung ang inahan o kinsa bay responsable ni ining pagbilin sa iya mga katropa mo atubang o masilutan ilawom sa atong balaod mga suking tigpaminaw. Kabalo ka kung tinuod man to halimbawa nahulugan man gyud ka katong bata o unsa ba kompleto na eh. Kompleto na ang bata mga kaigalaan. Daghang mga mag-asawa,

dugay ng nagapangandoy nga magkaanak. Lagantag mga orphanage nga makahatag og kanabang saktong giya, saktong pakaon, saktong paghatag og kanabang assistance alang sa growth and development sa mga bata. Pero wa gyud naghunauna ang inahan. Didto niya gitugyan sa toilet bowl. Sentro. Ang bata, mga katrupa. I don't know kung pagbilin ba niining maong inahan, buhi pa ba ang bata o patay na. Even patay na ang bata, dili deserve, mga katrupa, sa bata nga ibilin lang sa toilet bowl nga murag hugaw sa tao. Diba? Ay, nako. I don't know kung usa. Kay kung giluwas lang nimo to, kung gi si tawag ani kada bang gikip lang nimo ang bata o gi tagaan nimo saktong paglubong ang bata, ikaw mismo inahan. Why swerte, mga katropa, nga katong bata nga to, anghel man to, magito siya lang mga suking tigpaminaw. Mao pa nay makaluwas sa imo speakers kinabuhi. Pag-abot sa adlaw sa paghukom, mga katropa. Kining akong nanay Ginoo, akong nanay, kuwaa siya dito sa impyerno kay grabe ang iyang struggle. Sa dihang iya kong gisabak dito sa kalibutan. Hangtod nga, bisan pa man nga wala ko nabuhi, iya gyapon ko gitagaan og igong pagtagad. Gitagaan niya kong saktong pagpalubong. Wala ko niya gibilan sa bisan unsang lugar o bisan asang lugar. Oh, di ba? Why swerte? Mga katropa. O panay, kumbaga, kuan sa imo ah. Mo bira dito, gikan sa nag-aapoy, dagat-dagatang apoy, mga katropa, kumbaga, ng impyerno. Ayan ako. Alas 9.31 na ang takna sa buntag. Direkron sa itong pagpanaguban sa programang Sentro. Sa itong pagbalik, mga katropa, oy, balik na din klase diyan sa pipila ka mga munisipyo sa Sarangani Province. Og atang iusab, mga katropa, pipila ka mga importanteng impormasyon atong ipadangat kaninyo man lamang sa mga importanteng painumdom. Kining maumbay na, mga katropa, atod garato sa Sunthone Plus Coffee Mix. Sentro.

0: gani, dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naging usarang kapsula nga dunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, pteridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
1: Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dahil

0: Coffee Mix.
1: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salton Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Exciting!
1: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
4: Kundi ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa cyclist, pirmi gid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
1: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Mao na diya, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po og kaon. Exciting!
3: 95.9 XFM Jensen.
2: XFM. Exciting!
3: Centro. Centro. Ivan Polonan. Centro.
7: Baliktad sa programa nga Sentro mga katropa, oras alas 9.38 na! Oras atun ka nato, syempre mga katropa, sa Sunthone Plus Coffee Mix sa mga katropa nato, nagapangita og kape. Kape nga dili makahapdo sa ilang mga kutukuto, dili makahilab mga katropa sa tumatian. So ay mga katropa, ang kape nga Sunthone Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health Incorporated.
8: Yes to Health!
7: Gigama mga igala, pinaagi sa mga powerful herbal ingredients, sama sa mangustin, kamunggay ug soya powder. Sunthone Plus Coffee Mix. Nagakapi ka na. Ginatambalan ka pa. Papalit na sa mga butika ingon man, Shopee ug Lazada.
3: Centro.
7: Ikatropang Philip Oligario, naka-ung-ung diya sa linya. Kay ang OBO, o kon Office of the Building Official, kiklaro ang demolition may kalabutan diya sa Gilliamax Building. Katropang Philip Oligario sa linya. Imo na.
9: Katropang Ivan, padayon karon ang ginapahigayon nga demolition dinhi sa labing karaan og dugay nga building sa Dakbayan Central Santos, ang Gilliamax Building nga kanhing appliance center o ginatuan sa mga taga Jensen. Katropang Ivan, gani subay pa sa Office of the Building Official sa pagpanguna ni Engineer Aurea Pascual, gikabutyag niini nga gisugdan na ni adto pang Hulyo 9 ang demolition sa nasampit nga establishmento human kini nga giaplayan. Pero sa pagpaklaro, ang nasampit nga demolition naara sa iyahang kilid katropa nga Ivan Oga.
7: Kilid lang.
9: Kung makita ninyo, base pa sa giaplayan na demolition ading Gilliamax, ang naa sa taas nga billboard pati kani mga nangabuak nga bahin sa gawas sa Gilliamax, ang salamin og ang pader, maoray apil sa demolition katropang Ivan.
7: Nasugdan na nila katropang Philip, nasugdan na nila.
9: O, nasugdan na kada atong Hulyo 9 nga kasamtangan padayon na ginahimo ang demolition katropang Ivan. Giaplayan kini og demolition tungod posibleng makaapekto ni sa katawhan labi na sa mga motoristang moagi sa lugar. Anytime nga dunay mahitabo na usab nga linog, pwedeng nga mahitabo ang paghulog sa debris katropang Ivan. So ang pagpaklaro, ang nasa taas nga billboard ingon man ang mansori o kining salamin nga naa sa gawas ang apilang sa demolition nga ginalusad karon dinhi sa nasampit nga area. Ang as to the whole building, wala pay impormasyon ng OBO, pero sa kasamtangan gina-applyan ang renovation ni ini sa usa ka pribadong kolehiyo dinhi sa Dakbayan Central Santos.
7: Unsa ra imuon ang college dira?
9: Posible katropang
7: extension,
9: Ivan.
7: Extension, murag extension sa ilang eskwelahan, Morgana.
9: Murag extension, murag annex, ingon na. Pero wala pa yung impormasyon ang OBO kung unsa ang mamahimo ni ini or sa iya purpose ani sa usa ka kolehiyo. Di po sila nasayon kung gipalit ba ni or may portion lang sa ownership sa nasampit na building ang nasampit ka kolehiyo, pero ang mismong nasampit na kolehiyo ang nag-apply og renovation ani ka tropang Ivan. As to para asa, wala pa impormasyon ang OBO.
7: Katropang Philip, kung ma-observe ni mo, medyo dili lang yun klaro sa camera, man good, medyo layo ang atong position. Pero sa imong pag-observe diya, kanang mga crack diya, bag-o lang ba na, Katropang Philip?
9: Oo, Katropang Ivan, mapod ang pahayag sa City Engineer's Office o sa OBO, nakikita ni mo nga mga crack din niya, epekto ni sa 7.8 magnitude, ganino ni Andil nga. Hunyo 8. So
7: kamusta ang ilang assessment ana Katropang Philip? Dili ba delikado na nga kung dili gyud na siya i-demolish gyud totally?
9: Mao nang gi-applyan Katropang Ivan sa LGU kauban ang private entity na nag-iya na ani og demolition. Pero sama sa tong gikaingon ang portion lang, no, kaning gilid lang makita nimo sa akong likod, pati ang sa likod mismo sa building ang gi-applyan. Dili pa gyud ang tibuok nga building ang gi-demolish. Gutungod kay kung i-demolish mo pa ang tibuok building, probably kini nga bahin din hi Katropang Ivan padulong sa Buglaray, sarado ni kinahanglan og mga dagkong vehicles og mga truck para lang ma-renovate ang nasampit na establishmento. So as to the structure, sama sa imong gikaingon, gikumpirma ni Engineer Aurea Pascual ang labaw sa OBO nga ligon gihapon Katropang Ivan ang nasampit na building. Kahibaluan nga human ang 7.8 nga linog nitong Hunyo 8, daghan ang mga nabalaka tungod kay posibleng mahugnong matod pa o nga maapektuhan ang mga namaligya sa laray. Pero giklaro nila nga sa 15 ka tuig o sobra 15 ka tuig na pagbarog ani nga Giliamax building, nakapasa na kini og structural stability sa OBO hinung dagi konsidera nga ligon gihapon ang nasampit na establishmento. Doon na po yung mga nagawas yatong human sa linog nga posible bang mahimong standard ang Giliamax o galing magpatukod og establishmento or negosyo ang sa OBO, basta sundon lang matud pa ang Structural Code of the Philippines, ingon man ang mga standard ding ini.
7: Tama.
9: Para makaingon, no, nga ligon. Ang ginakonsider mang Godric Katropang Ivan tungod kay dili pag yun siya hingpit matagaan o permit for renovation tungod ang iya nga parking area.
7: Sa makita nimo,
9: wala gid jay ka parking ang lugar, ang basement lang gid niya, particularly ang sa gilid. So ang gikabot yan sa OBO o galing hingpit na matagaan og renovation permit, naa pa na sa proseso Katropang Ivan kay pangitaan pa man sila parking area nila. Sabi na nga masulod dapat sa zoning ordinance o sa General Santos City. So as of now, kung hisgutan ang parking, makita nimo sa gilid ragyod, sa basement niya. Pero may mga areas din hi sa dool sa Giliamax nga probably pwede paliton o galing himo o parking area sa Katropang Ivan.
7: Katropang Philip, ang inyo abang relasyon dili mura Giliamax? Kuan man, dili man ligun.
6: Atay.
7: Bulag man dayon mo.
6: Ayoy!
9: Abi ganina po to ni Agi kay abi na gyud to ni Agi kay siya na to.
7: Anya.
9: Katong 6.4 magnitude 6 nga linog.
7: Nga naman.
9: Abi na kog siya.
7: Anya.
9: Linog na gyud ay.
7: Abi nimo siya ang muuyog sa imuhang kasing-kasing nga nagakatulog?
9: Di uyog naman to primero. Nakautot man ko.
7: Ayan na, kadamak nimo. Sige na. Pa-extro na diyan.
9: Pero baka nakatropa, Ivan, ang pagpaklaro sa OBO kalabutan sa gikiingong demolition kay katong Hunyo 9, manggod, may giplastar sila nga under demolition na nasampit na establishmento.
7: Muna nga mga subot tao pasabot, sa Katropang Philip, pag ingon nun yung mga under demolition, dili pwede i-demolish ang sa taas.
9: Depende sa giplayan, Katropang
7: dili,
9: Ivan.
7: Dili kay underman. Ingon mo underman. So sa dalom lang.
6: Atay!
7: Sige na, pag-extro na lagi. Dagan pag... Yawit din. Sige na.
6: Atay.
3: Centro.
9: Ba, Asa na ang report gika sa patrol o garoon mapabiling healthy? Tumar na sa Santone Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario. X-FM News.
3: Live report. Live report.
7: Si Chief Pibot gani karon makabirada sa inyo ha. Bugto yun ang mga joke ninyo. Oras mga katropa, 9.46 na ang takda sa buntag. Para kita sa itong pagpanagumanig programa ang Sentro. Dire kita sa Pikas Bahin mga igala diha sa Sarangani Province. Formal na ang gipagawas mga katropa sa provincial government sa Sarangani ubos sa pagdumala ni Governor Rogelio Ruel D. Pacquiao ang Executive Order No. 45 Series of 2026 sugod karong adlaw Hulyo 16. Mabalik na matod pa ang regular nga oras trabaho sa tanang opisina sa gobyerno gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon Lunes hangtod Biyernes. Mabalik na sa mga katropa mga klase sa eskwelahan diin mahimong ipatuman ang blended learning para yung suspension sa face-to-face o kung full face-to-face classes. Depende sa pagdetermina sa DepEd-CHED TESDA o sa mga kadumalahan sa matag tulunghaan.
3: Sentro, Ivan Pulonan, Sentro.
7: Alas 9.47 na, Speakers Bahin mga katropa, balita kita nasyonal karong buntaga. Gitinguha daw karon ni Senador Francis Chis Escudero nga usbon ang sistema sa regulasyon sa mga produkto sa nasud aron nga mas maprotektahan ang panglawas ug katungod sa mga konsumidor. Pinagi sa Senate Bill No. 2310 o kun ang Product Regulatory System Reform Act. Isugyo sa Senador mga katropa nga ibalhin ang pipila ka katungdanan sa Food and Drug Administration o kun FDA ngadto na sa ubang ahensya sa gobyerno nga adunay o kun nga mas adunay technical nga kahibalo ubos sa maong balaunon ang pagdumala sa mga hilaw o kun wala maprosesong pagkaon. Ibalhin nga tumatod pa sa Department of Agriculture kun DA samtang ang mga processed food, mga cosmetics o guman pang consumer goods ipailaom na sa Department of Trade and Industry kun DTI. Matod pa ni Escudero mga katropa tumong niini nga wag tangon ang nag-overlap nga mga trabaho, papason ang red tape o pahuptan ang regulasyon sa mga ahensyang adunay saktong kapasidad taliwala sa paspas nga pag-uswag sa teknolohiya o merkado. Ipasalig usab mga katropa sa senador nga dili maapektuhan ang mga negosyo tungod kay magpabiling balido ang mga kasamtangang permit o registration ang tod nga kini ma-expire samtang ang mga pending aplikasyon iwason sa ahensya nga maoy musalo sa maong mandato.
3: Sentro, Ivan Pulona, Sentro.
7: 49 minutos o kung 11 minutos na lang na ibilin una mag alas 10 sa buntag. Kaling ato pagpanaguman sa programang Sentro Speakers Bahin mga kaigalaan mga katropang.
3: Sentro.
7: Doon ay seryoso o mahait ng mensahe ang aktres na si Angel Locsin. Ganto na sa iyang kanig katrabaho nga si Senador Robin Padilla. Nga usa siya kakumbato kang VP Sara Duterte. Pinagi sa iyang social media po. Kung hain kini kaniadto sa diyang adunay mga nag-red tag kaniya. Bisan pa ba niya o nasayod ang senador nga dili kini tinuod. Gidugang pas aktres mga katropa.

0: Pang naking uban og naking istorya pa sa padilya sa mga tao nga nag-red tag kaniya. Gawas niini. I-question usab ni Loxin ang kontrobersyal nga baruganan sa senador pabor kang Apollo Kibuloy, ang iyang stand kalabutan sa nasud sa China, ug ang pag-question niini mga katropa sa testimonya ni NBI BARM Regional Director Jeremy Lotok. Nawagan karon ang aktres publiko nga timan-an kung kinsa gayod ang angayang alagaran sa mga opisyal sa gobyerno uban ang pag-ingon ngadto kang padilya nga tama na. Kwenta na.
1: Suwelto o konviktado. Konviktado. The Impeachment Coverage. XFM. XFM. Impeachment Coverage. Impeachment Coverage.
0: Target karon sa Senado mga katropa nga mahuman ang impeachment trial may kalabutan sa Article 4. O kung ang impeachment, o kung ang gingong grave threats ni VP Sara Duterte. Dadili pa mauman matod pang kasamtangang bulan sa Hulyo. Matod pa ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tungol o kung Tungol. Paspas ang dagang sa proseso human nga gibakwi sa prosekusyon ang pagpapresenta sa dugang unumpa ka testigo alang sa maong artikulo. Tubig kaniini, itakdang mubalhin ang mga katropa ang pagsusi sa sunod nga aligasyon ang gingong anomalya sa paggamit sa confidential funds sa OVP ug DepEd. Gikumpirma ni Senate President Chis Escudero nga tiwason una sa prosekusyon ang tanang artikulo sa impeachment. Una pa man atagan og igayon ang kampo sa depensa nga mopresenta sa ilang mga ebidensya. Siyempre, gipaspasan na nila karon ang Article 4 which is the grave threats, giingong grave threats matod pa ni VP Sara Duterte kay PBBM, sa presidente, sa iyang asawa, o kay kaning Speaker Martin Romualdez. Kaya nga naman, kanang impeachment court mga katropa, na ay mga legal minds nga nagkanayon ni ana mga katropa, nga kanang grave threats, dili siya impeachable. Mana pa sa itong mga na paminawan mga katropa nga interviews sa mga abogado nga kanang grave threats dunay laing korte o dili diya dapat sa mga impeachment court mga katropa ipaygayon ang pagtaral ni ana. Muna siguro gidalian po nila karon. Alas 9:52 na ang takna sa buntag mga kaigalaan mga katropa. Medyo wala kita igong oras sa bilis atong pagpanag-uban ng programang sentro mga suki namong tigpaminaw. Siyempre! Atong programang sentro mga katropa gihatod ganato sa mga produkto sa Yes Wealth Incorporated. Siyempre ang Sunthone Plus Gold. Morning inyong balon-balonon matag-adlaw mga higala. Bisa asa man mo muadto mga katropa ayaw kalimti ang imong Sunthone Plus Gold ha? Sa ngalan mga katropa sa kinitibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa regyusang Pilipino para sa Pilipinas, kinisi katropang Ivan Polonan, mayong buntag, kalinaw Pilipinas, wassalamu alaikum. Centro.

0: 105.9 XFM Jensen. XFM.
1: Ang Republic Act number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa

0: Kaya naman, mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modernist, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
2: XFM.
3: Vision Next. Daghan ang natubangan.
4: Lali, magkaglukuma o mag-Next Plus Capsule. Epektibo kaayo, uy. Mission X Plus. Karon, pwede na kong mag-long drive. Kamusad, pag tumar mo ani, kaya aron mo normal inyong mat.
5: Plus, mabalit sa inyong mga suking butik.
6: And ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With O'Day at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily. With Emu Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Magnesium D3 ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod kay aduna kini taas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga aduna tulo ka klase nga fatty acids nga kung makasulod sa lawas modiretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3 ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Premium D3 ang vitamin D3 nga aduna VCO ug moringa seed oil extract mapalit sa mga butika.
1: Gata sa baka. Tag 10 pesos lang.
2: Ah, mahal lang. Good. O, nagpiso niya.
1: Mm-hmm. Nga, aman. Pero ikaw, sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.
3: Exciting!
4: XFM.
2: Ginawa na yung pahumot, Ayla. Ay, lagi tayo.
5: Dili pa humot good, oy.
2: Saan nila, pagpapaho.
5: Di ba, pagpapaho lang siya, pagpapakwala siya, disinfect.
2: Ayan na. So, welcome mga Marieng. Amo to, katong kanta, hatid to ko na to sa DMs.
5: Rent a car services.
2: Eh, kay ikaw may naka-rent a car niya. Masa yung mga experience,
5: go. Oy, nindot ka ayaw akong experience niya, no? Dili mabayaran kay nga naman, nindot kay isa gano'n niya, brand new. Mm-hmm. Niya, di ba jug ka, magproblema kay, dili kayo, dili ka pa subasa kaya nga ibilin kas karsada, no?
2: Dani.
5: Niya, affordable, pinakanindot kay affordable kayo. So, diyan na sa DMs, rent a car.
2: Namakit ang saan.
5: Sa na street, dinam ko street, Pioneer Ayan. Street. Alright,
2: so, DM. Welcome mga marin sa pinakangilingin ka programa sa Tibok Isla sa Mindanao, Kinyan.
5: Yes.
2: Corner ka lang, buntaga ko yung anchor woman today. Dali, guwapa, dali, mister.
5: Yes, guwapa, dali nyo, master. Siyempre, master ni Tanini as useless.
2: Wala lagi ka kanang uniform nila, mura ka kanang muatin, ganyan-ganyan mga pasundayang.
5: Ay, kalit, lahir na magkumasa mag-inan eh.
2: So, andam lugar ni muna, itrata.
5: Wala mo tag si Bukal Gabriano eh.
2: Isas eh.
5: Si Bukal Gabriano, si Builayas.
2: Correct.
5: Si Builayas. Si Builayas, tawag na ko ni Bukal Gabriano. Flyers na galit ba?
2: Anyway, mga maring, lahat takarod riyagi kan sa studio sa XFM sa Tagum. O siyempre, lahat takarod mabati mga maring sa nagkareya ng mga XFM station na naguna riyag sa XFM Mati.
5: Yes, okay. XFM diri sa Maya, San Francisco, Agosan del Suar.
2: XFM Bukidnon.
5: Okay. XFM General Santa City.
2: O XFM Pagalian. Kuyawan niya.
5: Ego ang pangos, ang akong pangos, na ego ang saguhan.
2: Makagaba na si Stanley ay.
5: Makagaba na si Stanley ay. Ang akong pinaka-idol sa nagbuhok dito si Kuan. Katong gini sa bukid nun, katong nga nagawa siya idol o buhok.
2: Kisa man na.
5: Katong si pangalan to, Gap? Ah, si Michael Ricabo.
2: Ah, si Michael.
5: Ah, naumbong ni Michael Ricabo kay nindot kayo. Mura ka tubo. Ah, kaya ambok niya kay wagay ka na nga white sidewall.
2: Aba. Okay, good morning din sa mga tiga-Bukidnon. Labi pa ilang kinakusgandihaan ng mga tig suroy-suroy sa palibot.
5: Yes.
2: Si Jonathan Lizuriano, si Michael Ricabo. Oga, wala man si Erika kay di ano?
5: Wala na, kipalayas na po. Malayas na sila nga SM.
2: Ang ilang saktag pamarawag diha nga station manager, wala lain, Hamis.
5: Wala lain ang butan.
2: Yeah.
5: Butan pero tirur.
2: Tirur, mara na yung tigahamas.
5: Oo, hindi ka magkumpiyasa kaya magagara-gara ka, impasyon ka.
2: Wala lain si SM Inday Marie.
5: Yes.
2: O, oh, diri asad sa Bayugan, Bayugan sa San Fran, sa tapang itibaya, usa ka maayong buntag, si Ree o si Ray.
5: Si Ree Surabasquez o si Ray Iaan Alinton.
2: Anong Iaan man?
5: Iaan, ganda lang kung tawag siya Iaan. Sir, bukay kuyuan.
2: Pakpak po na niyang pitals. Pitals ka ng kuyos ka ayaw mo ra o kudadji.
5: Ay, nako.
2: Isang itibayo sa kamayong buntag din mga kaubanan diri sa XFM General Santos City kang SM Ruel Dumanta.
5: Yes, inumanan sa mga insurrectos diyan mga sige, kagupa.
2: Mga canine.
5: Mga canine. Siyempre si Ivan Pulunan. Oga, siyempre ang ato ang wapa na sitil, no? Si Ray. si Uncle Ray.
2: Wala pa masitil pa yung marinyo
5: dyan. Wala na, linisat na marinyo kay bigado kayo. So, si Kuan, siyempre si Ma'am Lovely ba ito?

0: si Lovely, si Evelyn.
1: Si Ma'am Evelyn, o gato si Ma'am Lovely.
0: Mga ito ang area
1: si grants. Si Toto po. Ato to apelo si Toto.
0: Toto, nagpicture pa ni Robin.
1: Grabe kayo.
0: Grabe kayo ni si Toto ay.
1: Naibong ko ni Toto ba? Di na siya mo kuan. Di na kayo siya mo ngisi. Di ay kaya ni luag day kaya yung mouthpiece.
0: Wala niya maka-avail sa dental free di ay.
1: Wala niya maka. Tok, wala to. Kanang white cement lang. Pwede rin lang ipuli, Ana.
0: O di, kanang kuan. Pwede rin napapalitan ka pulot. Oy, di lang ka mapatakal ka smile.
1: Bisa ka lang babulgan nga judge niya. Ipagahi lang.
0: Katang basuka ka pilit.
1: Gana.
0: Ang syempre mga maring, ato sa itimayan ito mga kaubaran diri ang ubay-ubay subs ito ang mga XFM ati. Duhara mo sila kabuk niya kaya na balintong mo isa.
1: Ay, nako.
0: Naman si Ken?
1: Si Ken,
0: si Quintasio. Si
1: Quintasio?
0: Gawas na ba sa kanang gitawag nilang balay tambalana?
1: Ako sa may daala ka to. Ato na ito nga, masaira na ito na ito po.
0: Sige, oy, da.
1: Da.
0: Ay, dyan, mabijoke kita, oy.
1: Ato ito nga, gitawag ko.
0: Katropa okay.
1: Nga. Welcome sa atong katropa okay. Usay okay. Haska okay ha.
0: Sa mga gusto niya mo duwet sa toang di ba sa basta nga mga gikay pa ni apil ginin sa mga EGT mga PGT o mga budget. Napil pa.
1: Tanan.
0: O niya, tanan nga mga ti atong giapilan, labi na gintong liter tea.
1: Aba, baby, liter tea.
0: Tagaid nag-kuanbi ka ng Let It Be ni Beatless.
1: Beatless, baby. Kanta na Beatless, baby.
0: Kanta si Master, mga baby. Kining kanta hahatod ni kanato sa Santon Vitamin C.
1: Kana, yes.
0: Okay na ba ng sub sa kaping ang gikay naman, gikamingawan sa tanahan, kiniang?
1: Yes, ang Santon Plus Coffee Mix. Nga nakitawa ko ganing soya beans.
0: Dili
1: na lang sunis. Soya beans o siyempre ang ato ang malunggay powder.
0: Bami ng malunggay pandesal.
1: Na ito. Papapdol.
0: Ay pataka.
1: Ay pataka.
0: Ano na ang kanta ay pinangod nato sa tanang mga senior citizen na namati ka noon. Labi pa sa mga taga-mawap.

0: Tama na ay, tama na ay. Labi naman na ay.
1: Anyway, ito ang live. Tama rin, paki-share na ikubi, paki-pasa pa sa uban. Aroon nga rin hapo ay mga kapahimulol sa today. At ang tila at pinapte din si ti, si Fina, tinanbunan.
0: Kana.
1: Labi, ay, mga gasas, mga kayo yung kuwan. Kang Wilma Joaquin, good morning mga guys. Aljo namo katkat abay. Good morning katropang Inday Erika Tia Daria, Master Inday Tanini watching here in Pagadian City. God bless from Aljo Namok. Salamat kayo Jun. Aljo namo katkat. Good morning. Hay, paki-share mo sa tuang live today, oy.
0: Ayaw na inyo, ayaw niyo na ibugak. Ayaw mo pa mugaong. Oy, share na ninyo.
1: Sakto, na napadiri abayot. Request ko, I love you, goodbye. And kang si Pina, good morning. Katrupa, mga beauty. Shout out lang ko dito sa Siap, Aglayan, kay Busing Ben. Kaya salamat, God bless from Tinanbunan.
0: Aba, be.
1: Kaya ko pa alam, ka ng Win the Children's Cry. Tirahan tamo ka ng kanta nga ka ng
0: mura. Kaya pinakagwapo, yun. Sige.
1: O niya, ipahilungod ako na sa kuan, ako nang ididikar sa... Kanang bata nga kapatug, amahan kapatug siyang anak ba?
0: Bunal kay nang anal.
1: Yan, hello ah? Wala ganyan nila, hello ah? Yes! Kinikita ha, tunikin na ito sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.

0: ha, wailami. Wailami kayo. In a way, katukata ha, mga maring. At itong ipahinungod sa ito, mga viewers, kana sa 6 mil.
1: Ah, be, obay-obay na yung anay na kwandri na yung request rig. Sige rin yun yung kwandri, wag ginigikanta ni kang Norbert Tahali, a Yellow by Coldplay.
0: Oh, happy birthday di ay kang Rusel, Himota, Quarteros, o Quarteros Himota, sa mga taga Kagamuhan, dyan sa Panabo City, dyan sa may dapit sa Seawall. Happy birthday!
2: Happy birthday!
0: Alo, uy, ma.
1: Check.
0: Ano po na ito ang higot, ano,
1: check,
0: uy?
1: Check, mic. Hello, ones. This song is dedicated to myself and I hope I like it.
3: Magmula na makilala ka.
0: Maramax din siya.
3: Kung ito sa'yo, ibang...

0: Pasal sa next round. Sana all ang song ni Master Abawel Mawakin. Murag ni pakpak imong petals, ha?
1: Diray ko dag muli ni Rudel Nabalbi.
0: Kana.
1: Hindi man kami hagiton diri.
0: Hagiton magyo kami ninyo, bi.
1: Takay ko diya. Ito nang ipainungod kang... si Kwan
0: ang Gold Jars parang may baon kang bro kana
1: painungod tani kang sa mana Rudel Nabal nga muli sa mana bakita niya
0: sa mana
1: ako lagi ang sing sing
0: bakita niya siya nga sana siya welding ring ni mo na to
1: ay Coldplay
0: Coldplay na requested kana pala.

0: tama nga Mary, nga tutok na to sab sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Kana.
0: Ako daw kay mga panahon karon nga kana ganing na high blood, kay mga gisigaw og taas nga cholesterol. Sige naglihay-lihay sa itlog. Kay taas kaayo og cholesterol. Ay ako na daloy sa itlog gilihayan.
1: Kana kangkaang naman.
0: Aron dili mo lihay sa itlog, inom ang Santon Plus Gold.
1: Yes, kana.
0: Okay, so doon na pa yung mga kuhan diyan. Doon na pa yung mga naring. Ma-request ko kanta nga I Have You by Carpenter.
1: Aba, kantahan na.
0: Di ba ko bawa noon?
1: Sige.
0: Noted.
1: Pilaro yung magbitbite ko kuhan din ang gabas o martilyo.
0: Carpenters. Sige, noted. Mr. Operator, silikro ko daw yabin ang kanang I Have You by Carpenters. Ipetong o tani kang Nancy Camilio kay Imo Man, pero ako ah, Camille me. Ano nang kanta? Gikan sa Tagaliti o sanin sa Kawaray?
1: Waray buhok?
0: Sanin sa Jesus Master in Etanini.

0: FM. Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bag-ura ko ani na-diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulihan ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kog balik. Pasalamat gigug dako sa Sundown Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin C.
2: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
3: Send money abroad quickly and easily with EmuLear to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at EmuLear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through EmuLear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at EmuLear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Sundown Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Sundown Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
5: Ano magsakit man akong dugan? Kung mainom kong tuba?
6: Mm-hmm.
5: Pero kung libre bitaw? Dili magsakit akong dugan.
7: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
8: Exciting!
9: Ex!

0: FM.
1: Exciting!
2: Atogod tawon, maunay resulta o epekto kung mo spray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod, no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay o sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30% to 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Suiko Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
5: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Alright, chikitita by Aba atras buhok abal ti agtang.
1: Ano meaning ana di ay?
0: Mana siya? Mana meaning ana?
1: Aba. Oras mga marilu na tayo 3 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag. Sa mga nakuratan niya, kung sa panigradyuhan niya sa baba niya.
0: Sige, hindi sila kanta. Alang-alang, ang amo adri, mag-enjoy tang tanan.
1: Yes.
0: Dito ba sige, pamino ana mga balita nga magka-stress. Oy, trita kay magkuhan man tayo rin. Mga gusto nga na, mag-
1: katropa
0: okay. Katropa okay man ta.
1: Aba, basin na ipon, ato ang...
0: Dado na dito sa inyong area.
1: Sa, pagkuhan mo diya, pag, kuhan mo, pag...
0: Schedule.
1: Schedule mo niya, gusto ninyo nga mo, dalaon na mo niya, ano, ang ka-bijoki okay sa inyo ang lugar.
0: Bijoki okay. Basta kayo, magkuhan mo. Magkuhan mo ka, ato katropa okay ato, eh, kaya dado na to diya sa kuhan.
1: Abi na ka-bijoki okay.
0: Sa mga sigingging, oy, ma-request yun. Wala naman tayo, kuhan ready sa Jago, pagkuhan na lang diya, pagtapaminan na pag YouTube na lang.
1: Sige, kuha na lang, remark sa Jago.
0: Remark sa Jago na lang.
1: Basin di iPhone, ang ato ang madala ni ato ang katropa okay diya sa may barangay Nueva Iloco.
0: Yeah.
1: Ato ang karaban, mga maring, sa
0: Correct.
1: Health. So, at ang imi di akarong holy by Tisaisa sa barangay Nueva Iloco covered court, nadiha ang team Gabi.
0: Mm-hmm. Ting, mga Gabi Nayot, no?
1: Ang Gabi Group of Company,
0: nadiha yes.

0: kung tabang sa mga maring aurang na pagkontraan ng mga sakit sa mata, sama sa katarak, glaucoma, sore eyes, mga muta-muta.
1: Oh, mga kalangipiskat ka, anak.
0: Mga bujenggit.
1: Mga bujenggit ka, kalang mga inana, no? Lay mga inana ang mga faktor na maring irika.
0: Kung matod palagi kong naigo ni mo mata sa mga balati ang subot, pasabot kulang sa vitamina imong mata.
1: Yes.
0: So, diri ako sa ito ang Vision Plus of Gel Capsule to siya santin at siya.
1: Ah, siya. O, sa painaana?
0: Napon sa'y karutin.
1: Aba, napon. Muna na kanindot sa ito ang produkto nga gika sa Yes to Health, no?
0: Yes.
1: O, okay, katayo ko nga kaprini daw yan, ha?
0: Sa kaya ko, matod nila, be.
1: Ah, matod nila.
0: Nag-request man yun. Palag-alig
1: man siya. Be, kasi may nag-request
0: Uncle Dars.
1: Si Uncle Dars? Ha, be. Matod nila. Naagi di ay... Sige, sige.
0: So, ladies and gentlemen.
1: Man, 7,000 live viewers na kanina, daganto, no? So, ako pa, naliod to pa siguro.
0: Ang ba, masi ka, Georgier sa...
1: Ha, ka Georgier pa?
0: Ay, po kayo matanaw ka diri, ayun, ka Georgier ka, lain ka.
1: Mapo, no. Okay. So, plaster mo di, ha? Ano yan, ha? Si Maring Erika sa kantang Matod Mo. Ay, to sa Matod Mo kay Mahogmos Dili Angay.
0: Hello, ha?
1: Okay.
0: Hello. So, kining kantaha, mga maring, ito na yung pahinungod sa tanang nga gaedad o sa sinta pataas.
1: Kana?
0: Sa 100.
1: Akala. Palakpakan, mga katong ibang bayaran.
0: Hello.
1: Palakpak.
0: Wala lang. Ano?

0: na maluwag at ikot.
1: Matanggal ang mga kwan, mga adaptip. Sige, babe.
0: Alaing kanta na sa mga maring atong i-kwari.
1: Ididikar na to.
0: Ididikar to rin sa ito ang...
1: Sa mga, nila ni Josephine natin ang bunan, si Wilma Joaquin.
0: Si Rosemary Gillian.
1: Si Rosemary Gingging niya, grabe kayo yung dog si... asa na si Tia Daria niya, ato nagpa-papsmer.
0: Madala ba? Nagpa-colonics?
1: Nagpa-colonoscopy. Okay.
0: Nagpa-colonics ako ni Tia Daria, nagpa-colonics. Ako sa giyobanan ba? Basta ka nagyaw-yaw ang tiguan, uy. Kay tulok ka balde lang puno man.
1: Grabe kayo, dagang toxic. Grabe toxic.
0: Grabe si kaya yung mga titanus toxoid ba?
1: Kaya grabe naman titanus toxoid eh.
0: So, kini mo sa nagkakanta. O sige, kanta na honey mo.
1: Bien ka nang hi, kanta akong kikwan ni...

0: tama na. Gara na ka ma. Gara na mo, ha?
1: Kato kasi taha mga mali. Itong IDCar sa... Siyempre, sa mga namati.
0: Sa alisod po.
1: Ay, pwede yung IDCar naman sa wala mati. Mga mali, kalimot din ha, mga higala ha, kung nakatapukulor sa imang pamanit. So, apuli naman din as pamanit. Niya makalami pagod sa... Kana ganing pamanit.
0: Kala nga, panit pag yun din yung kanang gaugay yung panit yung kagagas. Kanang murag wawin mga tuli. Imni, grafting puhag yun.
1: Ayun, sabi ito, no? Kanang pamanit nga mura nasa siko, ganing nga.
0: Kuno, takaayo? Ay, nako, mga people, mga my friend.
1: Ay, nako. Ang ato ang kape, nga din isang cup nga glutathione o collagen, mapalit na sa mga pharmacy butika. Nga dolimis mo sa inyong mga lugar. Alam mo ito sa layo, kaya mapakal mong iro.
0: Correct. Ayaw mo nito sa kwan. Ayaw mo ng mga dagag kwan po. Dagag sa kenan.
1: Kaya ma?
0: Kaya ba siyang mga kwan mo dyan, maintonsis mo, malas magkal mong sikad.
1: Ice cream pag yun. Ice cream pag yun nga sikad.
0: Ka na.
1: Anyway, good morning sa mga namati ka rin diyan sa Mercado Publico sa Tagum City. Ganina lagi din. So good yan, master. Grabe mga isda lagi. Labas kayo, uy.
0: Mau ba?
1: Hindi pa dyan kayo mahal ka ng... Siga pa kayo kuan ba?
0: Mangidat pa.
1: Oh, mara pa ka ng kuan, mara detective ang mata.
0: Uy, grabe ba ano niya maring, uy?
1: Siga kayo.
0: Grabe naman ang isda, ano? Isda pa ba na?
1: Abot, isda ba to o sikyo?
0: Si Kribing Guard na, aba.
1: Nalubat ako ang cellphone diri, aba. Yan na, kadali na kayo mga maring kayo. Musunod na, taon-taon na ito ang live drama diri sa XFM, pero paliyaw ko pakishare ito ang program. Live takaro makitaan sa XFM 107.1 Tagom. O niya makitaan sa live sa Facebook page sa XFM General Santos City. Abot lang ka sa XFM Pagadian.
0: Sa Pagadian, dili sa may XFM, dili sa ilan yung realinton sa may San Fran.
1: San Fran.
0: Di ha.
1: Sa Dabao, di pa tambay na mabati. Abot tayo sa Dabao.
0: Abot tayo sa Dabao. Namino, galanong-lanong tayo sa Dabao.
1: Sa lapit sa Dabao.
0: Dili sa Takunan, Galinan, sa may Buhangin.
1: Sa kuan na sa Shrine.
0: Sa Shrine, ha. Na jammer dito. Na jammer.
1: Dito sa kuan, abot tayo sa Bangkal.
0: Sa Bangkal, abot tayo sa Bangkal, uy.
1: Sa kuan, sa lugar ni Paribubong.
0: Asan?
1: Sa Ilang.
0: Sa Ilang, oy. Abot kayo sa Ilang, oy.
1: Abot naman ang Ilang dahil, no?
0: Sa Ilang niya, pagkuman, sa Ilyong man, Ilang o Ilyong.
1: Ilyang. Dito sa kuan, ka napaigo na sa Turel.
0: O, dito pa doon sa may Lizada Turel, o sa, kuan, sa Katigan.
1: Katotong ikaunan, o bingkang, alamian kang bingkang, parinti ni Paribubong.
0: Sa kwento, sa sulop.
1: Adi, tapot ito,
0: ha? Abot niya pa tayo dito, kung magdatag radyo.
1: Kung magdatag...
0: radyo.
1: Aba. Ay nako, 18 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag mga maring. Ano na ito ang drama? Ayaw gin mong pamilok dahi.
0: Kaya ni Ana.
1: Ayaw pumuog pagtabu ni Andunggan aron nga matag wording.
0: Matag karungugun niya, pinighagtok sa kuhan, ganang taknaan. Na nagida tangin na ninyo, kaya ni Ana. Ani Ana, naalagyan.

ang kinabuhi sa tao, mga maring dususama sa usa kaligid. Dususama sa usa ka panahon nga naay pagdag-um ug naboy pag-init. Kung mag-ulan man kini, dibok si mana, kana delikado na gyud na, may kinanglan makonsulta na gyud sa pag-asa. Ako di si Ismael. Taga Cagayan, de Oro City. Pero nana ko karon diri nagpuyo sa may San Francisco Agusan del Sur. Minyo na ko mga maring. Nakoya akong asawa nga itago na to sa pangalang Wilma. Kani yung asawa nga si Wilma ang mahadlok ko ani sa una kay kuan mo gini siya ang papa ni kay kuan magod gini nga dakang tato. Gibaniyog ang pangalan na nito sa among lugar. Ang pangalan siya ang papa kay Joaquin Bordado. Kuna yung pangalan niya Joaquin, Wilma Joaquin Bordado. Mga maring kini nga kuha si sitwasyon karon naglibog jug ko. Gusto ko mangayo ninyo

Christian, kay karma panahon na murabang kaingong ko nga tinuo, jujiro na ilang ipangingon. Para nyo masairan yun kung unsa gibot pasabot na niya kung suwat. Ingon ani mga panghitabo.

0: Ismael. Ismael.
1: Mang Wilma. Mang, sa man nagtanaw mo kong cellphone gud ba nagaw nag
0: sige tanaw na. Ah.
1: Pickleball ni si Kuano. Ayo si Kuano ba nag pickleball dai sila.
0: Okay, kisa pa gina kuno dia si mo kana si Ronald Lim sa ako. Mo na gina tanaw ni mo, ha?
1: Oh, sa mga pare na ko ba nag pickleball sila oh.
0: Hoy, paminaw.
1: Ay, pun mo hapos.
0: Paminaw. Oh. Ayaw, sige, uga pil-apil anak do. Kaya nga naman, sultihan ta ka. Kaya narabang mga lagag, sige, pickleball. Daghan na rabang kayo nagnangakuan? Daghan na rabang kayo nagnanga daot na pamilya ana?
1: Ha? Depende raman na. Good exercise man ang pickleball.
0: Exercise. Oh. Exercise mong baga, ha?
1: Exercise
0: daghan kag pamilya ana nga nanga daot.
1: Ma, kuan ma-enhance ang imuhang kalamnan, ang imuhang mainat, ang imuhang mga ugat nga mudako ang bangag si mong ugat. Kay makadaloy tarong kining dugo aron nga di ka ma-stroke kay dako man imong bangag.
0: Kabalo ko dako akong bangag. Ako ang giingon ako sa imo, ha. Ayaw ko istorya ang mga nanak kay
1: bangag
0: sa akong ilong.
1: Bangag si mong ugat ba?
0: Oo, pwede. Kaya kinang lamang ginakay para makuan na tarong ugat ng atong dagan ng agianas itong lugo. Ang ako ang magodya kaning Dung Ismael kay masipan ugat ng kuan ba? Kanang magtagapya kayo ng mga nanay magpapakigol.
1: Well, ma... na paranoid ang kasita na ako na imong cellphone. Daghang kag nakita nga nagpickleball ka short og maong
0: sila si Ismail lang. Kala sila Ismail Asuncion. Kala sila si Josefina. Mauman na sila. Mauman na sila nga lang
1: kasi ayaw ganansi. Ayaw kong lahi. Ayaw kong iparihas anang ubanga pickleball. Ako man gali. Ako wala ko suway anang pickleball. But I'm not against pickleball.
0: Asa ba na yun mo na
1: eh? Pero gusto ko mo sa pickleball.
0: Ayaw
1: ko ko suway anang. Pero akong amigo, kupare na ko sila ni... Aslani parikuan ko tung
0: kinsa?
1: Aslani pariri.
0: Nain man to
1: si,
0: sila si paringri ni mo kay mga kuan man to. Magsige man to sila garang pasag dito sila kay mao man na ilang mga style. Makakita kag babae diya na mga pakigol bela sao na lang.
1: Si bay ba? Nya kay ko ako depende na sa laki kay ako di mo kumukig duwag bay. Laki ra pud akong duaon aron nga mantuman gid pickleball ba.
0: Bantay bitaw ka, ha?
1: Oh, iapos ako ni Mango, oh?
0: Oh. Kuya ba, sir ka, sukot ko, ana, mga laki mong, kan? Imong amigo, katoy amigo ni mo si Rony.
1: Si La Rony, kila ni Junji.
0: Oh, kasi Junji, katong. Sige, okay, rakuan na, ayaw yun, pagkuan-kuan, ganang kuan, ha? Kanang mga babae, ha?
1: Mang, makalaom ka. 101% makalaom ka nga kung mag-appeal mong galing kuan ng pickleball. Di, igin ako sigulag kabuang yun, ha? Di, nako. Buta na ni kong kasing-kasing sa mga babae. Ikaw ra gid akong gimahal. Pakisa sa gobyerno.
0: Salamat kayo.
1: Musabay to si
0: Jeter Ludubais? Musabay to?
1: Murag, kuan kayo, murag sap-sap to siya kahoy.
0: Nabot yung palo-palo.
1: Yung niya pickleball.
0: Sige, basta kayo. Tarong niya Ismail, ha? Ayun, pagsige gara-gara niya.
1: Kasi maliit kong uli niya. Musuway lang kung kausagod.
0: Sige, basta kaya.
1: Musuway lang ko.
0: Ayaw gina mga babae, ha?
1: Mag-video man ko. Mag-video ko.
0: Mag-video, pag-sinog picture.
1: Mag-sinog picture nga gapikulbol misa ko mga kumpare na ko. Way, bay.
0: Samok
1: ng basi, makasumpay yung
0: buta. Ikaw, ha? Naraba ko nakita dito nga nag-comment ka. Anong daghan daw kay Bayot po da? Kasi kanina naging ngunin si... di ko po. Basta kaya ako yung ngunin mo. Lalaki ba dyan?
1: Bayot?
0: Lalaki lang yung kumpare ni mo si Rony, ha?
1: Lakira.
0: Sige.
1: Ma'am, basig malangay kung uli ikag trabaho, mapit mi sa gym kay mapikulbol sa miya.
0: Sige ikaw.
1: Pikulbol mi. Oya, nagbalik na ko niya. Dama po nang imo kay pikulbol lang po na ho.
0: Bantay ka ha. Sige ha.

0: Peri.
1: Oi, Peri.
0: Ay, kita dah malikan yang mong handle.
2: XFM.
3: Sandown Plus Gold. Mas pinalagas. Mas pinatibay.
4: Rufa Maranas. Naamanggod ko yung TI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung kog dako sa Sandown Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa aking insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily. With Elul Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Elul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Elul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Elul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo, an-an, buni at iso. Health sa malapit.
5: Kaya balit na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
6: Ah, mahal lang. Godo, nagpiso niya.
5: Mm-hmm. Na aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
7: Ay, atay.
8: FM.
9: Pinakuloy mga hapit mo kita no, ilang Taiwan Club na kulog.
10: Ayaw, ado, pare.
9: Ayaw, ma.
10: Kay delikado na pare, magdo ka dito. Sud ka ayo.
9: Ma'am, tara na, puspus, ma'am.
10: Oh.
9: Oh, grabe yun. Inuta, delivery mo.
10: Hmm.
9: Ah, kana inag pag-serve niya pa dito, 200 dapat sa tuwang, pre. Ah, ma'am, grabe, kulang pagamay, ma'am.
10: Ay, pre, isigta naman na, pre. Ay, isigta naman na, pre.
9: Asa man ito magduwa? Dirita?
10: Dirita.
9: O siya man, kining single ta, single?
10: O, kita lang, duwa kayo si pre, mga beginners pa man ta, pre.
9: Bilmiag, kita na ako itong kambriyo, duro, pre. Gapos-hapos sila ang mga...
10: Ayaw na, pre.
9: Mga baton, pre.
10: Ayaw, pre. Ayaw na, sige, pre. Ayaw na, sige, tanuan na ako.
9: Murag move si Alexi Ala, ba?
10: Alexi Ala, kaya idol mo dahi. Bebe, sige, sige, suna na to.
9: Dirita, kita.
10: Sige.
9: Ah, pasod na ka, pasod na.

0: Nako clear skin herbal soap.
1: Ah, kala mo yun. Manay nindot, manay nindot.
0: Pero lain kayo, bring. Ayo, ako rin. Ako rin.
1: Ayo, ayo. Pare, ayo. Ay, sige ko. Ayo, ako lang eh. Ikaw pare. Ayo na pagsigig pang kuha niya.
2: Mga gwapo unta, mga uyutar.
1: Hoy, ay, patakang istorya
0: na. Ay, patakang istorya na sa'yo, mga uyutar nga mga... Ay, lain.
1: Ikaw na yung kay... Ikaw ba? Magnulang ang pikilbol? Tala mga jacket, magiging itom na nandiyan. Ang sarin ka?
2: Di ba ko pares ninyo ng mga uwagan, mga bigaon, plus laki, gatakot-tapok siyot, eh, kahilas.
1: Pare, awal lang ito, ano. Kaya kanina nung magtanawan ng bayan na pare, maldita kayong dagway, katong.
0: Katong, ano, naibadli siya yung
1: ganaan. Oo, ganang, ba? Mukha kayong naman, maldita akong kagdagway ng bayan na pare, o, tawa.
2: Pay, taksaray mga laki, diri, ang abayot pa.
0: Awal lang, Ipri, ano. Saan mo nung tanay, Ipri?
1: Eh, ito, magkana nila.
0: Dahi, dili mi.
1: Hoy, di ba mga bayot, kasi nga mga bayot, me. Hakaadari, tamo.
3: Bayan na ni mga guwang ganyan.
0: Mga darit mi pero mga pitbull mi sa mga sao minyo mga gulbi
1: sila ni mo ikaw mga ka ikaw dahi manang inanak ang batasan dahi kay sinalikway kasi mong pamilya
2: sir
1: sa tig-ating
2: pickleball mga
0: ayutar
1: at least
0: pare grabe
1: pare mga ni pare
0: nakauta diri kay
1: manginom tagwa dito pare manginom tag juice dito pare
0: sige asalapit sa
1: dyan sa layo dyan gawas ano yung Kingsfield gym
0: kaya ilam sa masanita
1: dyan ilam sa masanita tara.

gabi gud ni Ronnie magsigig dula. Kani nalipay ang akong asawa kay kaming duha sa akong kumpare ra magsigig dula duwag tikilbol eh, para nang uban. Na kay uban mga maringa, ang ubang mga bana na arido mag-inom-inom, magtatanaw, ano bang? Kay may ko rin magpakuan gud, magpahuwa sa ilang mga gibati. Nalipay jugo nga ako ang kauban akong pare na ako nga si Ronnie. Apan sa kadugay kayo na mong uban-uban, mga tulo ka bulan mong uban-uban, marag lahi naman kayo eh. Marag lahi na kayo, inani mga pangitabo.

0: Pare, dugay-dugay na kita pare, gadulag pigilbol pare, pero relax sa siguro ta karon pare.
1: Mo gani na ako, di makai ko dugay kadu kon pare, pero antigo na ko ba, may na ko mahapos.
0: Mo gani, mo gani.
1: Sa kung sa kagamay ka ng bula, may gugoy sa ko ang baton. Grabe lagi kay pre.
0: Dako agi na nimong baton pre.
1: Sa baton gud pre. Kini akong baton pre, di ba ni lapad ba ni pre?
0: Pare. Ayaw ko lang kalain ako pare. Nako isulti ni mo pare.
1: Mangutang ka na ko.
0: Ni pare, pada ka pagkita utang, mangutang pa tayo, madungag-dungagan. Ang akong ingwan ni mo pare ba nga?
1: Pre, murag laho mo kay imong panghupaw niya.
0: Pare ka nang dugay na ko ni
1: isulti. Murag laay magkagtinanawan siya ko pre. Nakay pinapatututut kong gamay.
0: Pare, kani pare. Karena may gwan ni pare, kani nga unar man jud milisod ani. Akong ingwan ni mo pare ba nga?
1: Sibot pasabot ni mo pre. Nalibog biya po ko niya na pre.
0: Pare, ani ni siya pare. Magdula taguan pickleball pare.
1: Pickleball? Oh. Dua naman taganina. Pagkita na humay.
0: Dito tapo, dula na dito speakers pare. Diyan sa Borders Gym. Borders in Gym. At bang diyan sa At bang Robinson pare ba?
1: Sa pare. Akong pagkahibalo pre ka ng balay pahulayanan man na di ha?
0: Mo gani pare.
1: Kasi ibut pa sabi mang pahuway ta.
0: Hindi ako pag-isaba niya. Ako, ikaw ba? Mara mang gaganang ko ano eh. Pare, kita tuwa-tuwa naman eh, pare.
1: Pre, kanang... Pare. Ay nagkalaing, pre, ha? Kanang, doon na po ko istorya ni mo, pre.
0: Saan, pare?
1: Mara mang nakahiring ko ni mo nga. Bayot ka, pre? Bayot ka?
0: Bling. Pare. Sakto ka pare pero ayaw lang kung kayo kakuan pare. Ayaw lang kung kakuan pare kay kabalo ka pare. Ano? At totoo araw ba ni kitara may mga kabaluan eh.
1: Sa buot pasabot.
0: Pero ay kaba ayaw na na. Atutas Borders in Gym. Magkuan na dito magpikil bulta na may namay na court dito ka gamay.
1: Pre ka ng ngilingigan mo kung magunaw na pre yun.
0: Kundi ka gusto dito sa Prince Court. Dito sa Prince Court ah.
1: Nakabaho ko ba nga ka ng dugay-dugay itong barkada o niya. Uyutar di ka pre.
0: Pare, saman siya. Lain na sa di ba pare. Sa abik yan, sulti na ko ni Mustinood na na pare. Di na kaganaan ako pare. Ikaw good pare. Huwag inaanang imong tanaw ni mo sa kwa pare.
1: Ilok kayong bungot ibagin siya.
0: Kwan pre. Pare, ato to araman ni pare. Kaysa mga chicks ka niya. Makakakuan kang nisakit nga babae.
1: Tuod no?
0: Oo.
2: Ayaw naman.
0: Ay, kapon ako yung pa. Pre. Pare ba?
1: Ngilngiga, gilog ka, pre.
0: Dito sa lulis duranta, pre. Dito sa lulis duranta. Patago, talis duranta.
1: Ayaw, pre.
0: Pare.
1: Gigigot mo guni mo na kung bigol mo, pre. Ayaw, pre.
0: Kasi tayo susunod sa tata. Mag-check in tayo, pre.
2: Forward!
1: Pre, gidam ko ni mo ang lawak, pre.
0: Dari, pre.
1: Pidili, Jun, tako buuban ni Ripri, pero...
0: Pre, may problema. May libre tubig dyan, pre. Pwede ni mo na yun nun.
1: Pre, ayaw. Pre, hilarisan yung trabaho, pre.
0: Pre, ayaw, hilas-hilas, pre.
1: Action ako, gluod, pre.
0: Mukha,
1: pre. Pre, gano'n man, ako man, kanag-handag ka mga laki dyan, pre. Ako man, imong natripan, pre. Sa... Gluod ka, pre, nga, uyutar dyan ka, pre.
2: Kwesan nga nun, ya.
1: Seryoso ka, pre, nga bahaton ta ni, pre.
0: Pare.
1: Di.
0: Sige pa na, pare.
1: Pare. Agay, pre.
0: Pare.
1: Pre, buwi sa ko ba?
0: Sa pare ba?
1: Buwi ko ba? Pre.
0: Dali, pare.
1: Paminaw sa ba?
0: Dali, pare. Lips to lipo. Pare, ay. Limonsito, pare. Limonsito, pare. Limonsito. Limonsito kasin, pare.
1: Asin.
0: Oo.
1: Pre, buwi sa ko. Pre, buwi. Pre, ka nang... sure ka pinga baton tani pre?
0: Eh, yung sumandi ay.
1: Kaisara ni ha?
0: Si kaisa lang.
1: Mabahala na ni. Mamaya po kayo gusto mo.
0: Sige, sige, dali, dali, dali, pare.
1: Mo talikol ko pre.
0: Talikol pare.
1: Matira na ako pikul po pre.
3: Matay na kayong ngong kumbay. Ano din niya kung kumpare si Rooney di ay? Sa kanyo kaya na mong sige balik-balik at mong sige manulod may mga lodging house. Kaingon ko ba nga mas dami diferensya gyud gamay ang lalaki gyud ay pero kayo ko nga maglahi gyud spark ang lalaki. Kana bang inig dapat na ba sa mga ngabil mga mari?
4: Kuisan ko ano yan?
3: Kanang iniguan man rin. Primero ba rin loran ko? Kading. Anak ka adlaw ana nga nan. Kanang sipri akong kumpare ato kay... Kaya nakakaon siya ang soap number 5 ilalito. Kung inani mga pakita po.
0: Pare, drita pare.
1: Pare, nanganan na mga pare.
0: Kuta pare, ayaw lang kung nag... Ayaw lang na kung nauna, pare.
1: Malisod ko balibag, gagadaanin mo ko cellphone. Saan ako pagbiya ni mo? Nanganan, pare. Kakadaghanan naman kagibigyan. Pare niya kay...
0: Di ka na po, pare.
1: O, matagbaw aning...
0: Ikaw na po iguna, pare. Ikaw na po iguna.
1: Ako na po
0: ikaw na po daro, pare ba?
1: Pasabot, ako na po yung muhapos.
0: Oo, ikaw na po yung muhapos, pare.
1: Sure ka, pre?
0: Lagi-lagi.
1: Dribi?
4: Ayaw naman.
0: Pre.
1: Nalibo ko, pre. Baka di mo dyan ko ganahan, pre. Pero nadugay-dugay na immune man ko, pre.
0: Hindi ganahan ako, pre.
1: Murag primero na ganyan na
4: kuwesan nga
1: mga ganyan ni Paringa, pre.
0: Pare. Dede, pare.
1: Pre, pre. Ato rin ni pre. Dinibasa-basa mulik ni pre.
0: Ato to, ala na pre.
1: Kasi ka-video ka nga, pre.
0: Wala. Kanang imong silingan na pare nga kalas din din. Ayun, huwag ka nang kagay. Musa ba ka na pare. Kanang dalira ba ka na makaditik, pare. Dalira ka na makaditik kung kanang mga inani nga mga tranta, pare. Otro po tuloy bak. Ayaw ka dugumpian sana, pare. Kaya mabaliw kita dyan sa lugar.
1: Ayaw, ibagpid imong bungot sa kong tangkugo ba kay hilo kay
0: pare.
1: Murbahagit ko, pre.
0: Dali, dali, pare.
1: Pre,
0: ay. Hubuan na imong pantalon, pare.
1: Ang siya man magpikulbol na punta.
0: Dali, pare.
1: Okay.
0: Pare. Pare, dalawa.
1: Dili na ko, pre.
0: Ayaw, pare. Dali, pare.
1: Kanang dili ko gusto di sigundahan, pre.
0: Sigundahan. Pare, di paghubo di mo sa imong magsishort, pare. Di tanda yung... Imong gibutang imong plus light sa kong paa pare pati inita pare. Pare.
1: Kanang lasa lang yun eh pre. Di, dago pre. Kaya saktor mag-monitoring to kong asawa pre. Masig,

0: hiring siya pre ngayong ini ato mga kalaki pre.
1: Ari, ayun lagi. Ayun lagi. Karang inyong silingan diya. Nga ka ng bubukbuk ka babae. Ayun dyan ko dansa na pre. Kay buti si Busa kay na.
0: Bubukbuk ni Sara?
1: Oo, katumulong ni Sara. Ayun dyan ko dansa na pre kay na mabulabog da pre. Ayun lang na. Dito mag-isugot ka na pre kay. Mawala atong uminintong pre. Pare, ikaw na po pre. Dali pre. Dali pre. Tarunga niya. Pre, tarunga na pre. Kay tarungon bin ako ng imonya.
0: Tarunga po na kuwapon.
1: Tarunga na ginagawa na lang.
0: Tarong na ito.
1: Tarong na ito.
2: Ayaw naman.

0: Mamas. Ay, kumusta man? Nag-enjoy juga sa imong gidulag pickleball ba?
1: Kapoy.
0: Pero wala lagi kagi kwa lagi, wala lagi singot lagi.
1: Kapoy mo rin yung pickleball ma?
0: Ah, magani, kapoy, uy.
1: Ma, kuha na to ang itmig games ba? Sinagandagan, ma, kuha, uyog.
0: Uyog yun na siya. In fairness, Ismael, ni guapo kay mulawas.
1: Oh, lagi no, murag nagsubaw kong hawak.
0: Oh, gani, oh, nagsubaw kong hawak, ma. Jani, sapiot ni kasawana ko rin, murag ingwa ni mulubot niya. Kaya naman.
1: Makaayaw ko rin yung pickleball, man. Kanang nindot ko rin siya epekto sa tuwang kinabuhi.
0: Nindot to, eh.
1: Busa ikaw kung mag-pickleball ka, pickleball subot.
0: Ah, ma, di ko ano, kapoy.
1: Okay. Ako si Parironi Mayo pod may pod mulatos.
0: May pod mulatos di ay.
1: O kanay naghapos siya ang bat niya. Naghapos siya. Salong pano ko yung bat.
0: Hala kuyawa ko daw kuyawa ano.
2: Ayon ma.
0: Bitaw ay kanang tumatulong na tabi ko na jugay humulong-humol lang ko ba.
1: Ni mo gid ni tamod gid ka sa ko ang ingon kay nauna ko milakaw nga.
0: Alang alang ikaw daw bi.
1: Pickleball.
0: Ikaw daw bi.
1: Sa may gusto ni mo.
0: Dari, dito to sa sulod sa kwarto.
1: Ako, sultean talang kamang, di ba ko gusto mabitin.
0: Ayaw ka bala ka, kalita ka bitinon. Tara, tara.
1: Tara, dito ta sa kwarto. Sa room.
0: Dito ta.
1: Dirita, mang. Sira, saan ako di bintana kay basig mamakla si Kuan?
0: Nakikay mamakla niya.
1: Mang, na morag na burnout na po na itong tower, mang. Ako sa ning
0: Nibranata ba itong tower na ito niya?
1: Kining mga ng gusto na ko mga lipayon kakarong gabi o naman lipayon na ka pinagis akong nahibaluan pinagis akong kahibalo mga kaalam na ko
0: sige
1: ani ana basi na tuo kag kanang
0: kanang kaalam gid nimo ha.
1: Saon man ka nang mo-plastar na ko?
0: Plastar na, be.
1: Ginoo ko ni imuhamang mura mag ka nang...
0: Asa mo ka nga rin ko may motalikod?
1: Oy.
0: Asa? Ibig sa ko may motalikod, ikaw may motalikod din noon.
1: Mandamay na-lipat lang ko. Ay, na-immune man ko itong ibuhat na mo ni Parero ni.
0: Asa yung sige ni mo?
1: Ay, ganang ka nang abi kung namo ko'y nakita ko sa website ng ini nga style.
0: Nga sa?
1: Nga, matalikod ko niya. Tubag na ko. Diha na.
0: Paglaro ba yan diha? Smile, ha?
1: Alagi.
0: Ano'y kami matalikod? Hindi lang kayo, sunod lang tayo. Kami matalikod, talikdan matali mo.
1: Mang!
0: Diyan lang ka, matawag na ko kakuha niya rin.
1: Uy! Ay, madamay. Naanan mo kasi na buhat na mo ni Paironi. Nga ako yung butalikod. Ay, ako, ipikulbol ko niya. Ay, baka.

ba rin, wala ko problema karun. Kaya pero naman, ano kung gana sa kong asawa ka nang mutlong na marang ginaganahan naman ni noong kung nasa ka nang ginabuhat naman ni paring Rune nga kaming doon may magpikilbol. Kanang mag-dinarong haiming doon, kanang mag-bawos-bawos, may murang nahiga ko sa igibuhat. Murag na-excite ko, murag lahi na mag-good guy ang feeling. So, ikanang murag na-trailing ba? Kani ko asawa, murag wala naman may, buti libo kuha niya kong asawa, murag murag wala naman ko ikuan, oy! Kano mga panahon na mga maring, lahi-lahi na may kwarto sa kong asawa. Muna kong patambagan ninyo karun. Masa ba kanika natakda na ba ko pagka silahis ako ang akong pare nga si Rune? Uy, padayo na lang ako ning murag natakda na kung sa may anyong assessment ani. Ayaw ko itong alam kong tinod pangalan ha? Kaya warabag yun alias rabag yun ko. Magpaabot ko sa inyong tambag. Hindi nilalang kutob. Ismael.

0: Sa mata mga katropa, no? Ang suwa tampon ni Ismail nga grabe juga. Ano ba yung ina-ana, Mari?
1: Sabi gid ka ayaw, Mari. Kanang nagri, ana, no?
0: Kanang mga tigrabihan naman, no? Oy, di naman basta-basta, no?
1: So, di gina siya malikayan kay kuan mang yod sa... matod pa sa pagduki-duki sa kuang mga investigative nga kanang dula nga pickleball the best ko doon nakaayon siya makapaugnat ko
0: sa exercise magyapo na.
1: Yes.
0: Pero naay mga kuan. Naay mga usahay nga diya na dagat diya dagat nga nga
1: mutan na nagamugay ng mutan ang anong
0: dagat na nga uyab diya diya.
1: Kasi nga duwa anak ka naman sa gym wala init pero gabi ipag ka sa kanang duwa. Pero kana mag short man jud mubo kayo.
0: Mugyon.
1: Na halos na makita nang ilang mga uhong. Pero wala may
0: kita na mga liki.
1: Ila man pud na. Wala man naibot na kay ila man po na pero kining kaagi ni kuan kasi ning kabawan si
0: Ismail.
1: Si Ismail maraga natintal gid siya no kanong
0: nadala gid siya na, pero na yung mga laki nga inana daw maring ako dakan mo oh. Mga nakaila nga mga laki nga makita na ko madali ra gid siya madala og mga uyutars kanang ka,
1: yes nakabaho
0: daan kay ilang buot sa mga uyutars ma
1: onya ang kabaho dag iti sa sigbing laki kay na mura natakdan siya. Oh, wala sa inyo ang totally natakdan, pero katong mga, nasa yung mga lihok ba, nga kanang dilit na gid kuan ba, dilit ka nang wala maandan sa asawa sa maato, nagkuan sila, mag-miring hoy unta sila. Yan siya naman ulit talikod. Alam ka naman, si asawa niya mo yung mukuan
0: mo. Mawagano yun, no? Ang asawa mo, imisang asawa mo yung magmutalikod kay dito siya, urbingon siya dito, o siya gabi ito na, mag-dog style ba? Nasa naman tawag siya naman yung talikod ni naanad naman siya dito atong iyang kumpari ni ay.
1: Ingat pa si Rodel Opinalco. Good morning from Bisayan Village. Salamat ka ayo Rodel. Salamat sa nagpamati mga Rodel. Mga katropa ha. Diyan sa may Bisayan Village. So, tambagin na siguro ni Master.
0: Okay, kagamay naman itong oras. So, ako matambag ni Rodel. Ano na lang siya din? Rodel si Kuan Ismail. Ismail, saan man lang na, inaana naman ka, nalahit naman siguro yung mong gusto, di naman kaganan si mong asawa. Isa lang akong matambag si Muhang, kana, primero lang yung Lord, anak, kung tanaw ni mong murag di akahiyang, pagsabot mo si mong asawa, prangkihay mong asawa, para at least mong asawa makapanganda sa mga inaana ang mga panghitabo nga, mukhay traka ka abalihin ang imuhang steeping, imuhang gana, no? So, ha?
1: Mukhang nag-igwad.
0: Mukhang nag-igwad. So, at least, kaya makaingon mo ba na ako manglaki ka, doon ha? Kay tagsa mo. Mukhang naman ang mga asawa.
1: Ang kanindot ani, kay dati daw, si kini si Ismail, medyo dili kay kurba ang iyang lawas sa kapag lalaki niya. Human sa kapikulbol siya, na kurba na.
0: Nausab.
1: Na bahog ng hawak niya, Marie. Muraga, nanasaya pag-igat na kayang dating bata.
0: Hindi, may nana ang mga sitwasyon.
1: Ano dyan ko mapikulbol, Marie? Uy, kaya...
0: nakikoy kauban mga kaila maring ha. Nakwadyod maring ka na nga dalira dyan kayo. Makakita siya ka na nga mga uyotars nga. Kapalo siya nga uyotars.
1: Mapakpakpon.
0: Oo nga, mugawas gil siya. Magigistriyahan na yun sila ka ng mga heart to heart yun. O ano?
1: Pangalan na niya diya?
0: Ha? Diyan lang ko isulti ko. Kaya mga kaila lang ko ba?
1: O nasa yung kaila nga uyotar niya. Kasi pangalan na niya. Interesado siya.
0: Interesado siya ba? Parang na ba? Uy, kapalo man siya.
1: Nala
0: siya Facebook niya. Kala na ba yung nalagod na magiging na siguro siya ka nga ganahan ko siguro na magiging mga tao ganahan mga ayot ganahan mga kwan ba mga paloy ba
1: na murag hiyang po siya
0: hiyang po siya
1: sa lakpat nga pagka Israela po na
0: o kaya nila mga ilang mga Paris ilang mga uyab ilang na yung mga inalang mga faktor
1: grabe ka sa
0: na yung nag-ingon rin o sa na yung nag-chat sa kuwa rin ang kasagaran na kasagaran nga mga yun ba si Aluna ang kasagaran mga paminta o mga maya nga mga lalaki master kay vein daw kayo kanang soya vein
1: ano Mr. kanang larang
0: sa
1: black vein
0: ayun malala kung magkwali mo kwan smell kaya wala tayo oras
2: ex
3: bay akong tutunlan ning namugoy ko tonsil wala nagigihalos kaayuhan ba halos maglisod na gani kong tumarog tambal o to ning damok ko sa santon plus gold maayo gid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugog tarong karon.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Ako dahi si Gary. Grabe katasa akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may piktibo ang Santone Plus Gold. Akong gibanatan na ibinom 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santone Plus Gold, pagbalik na ako check sa akong sugar, nag-EAT na lang. Grabe kapiktibo sa Santone Plus Gold.
7: Santone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.

0: kabat yan si Muuna ni Mubana.
1: Hi! Nahilo sa balanghoy.
0: Ang ikaduha ni Mubana, usig kabat yan.
1: Huwag yapon. Nahilo yapon sa balanghoy.
0: Katuwi katulo ni Mubana. Usa bagi kabat yan ato.
1: Mahumao pod. Nahilo pod siya sa balanghoy.
0: Muba! Diba, naman kay ikaupat nga ba na? O sa mga pwede kamat yan ato niya?
1: Ayaw saba ha. Akong gipuspusa ng iyang ulo.
0: Di ay?
1: Gahay mong kay ulo. Man mo ka huwag balanghoy.

0: trupa. Exciting!
1: Manila hanggang Manila. Ito ang SFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. Ang inyong katropa, Bobby Oberas at Brian De Paz.
2: Ang paunang headlines, katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Mas malawak na kooperasyon ng Pilipinas at Singapore. Pinagkasunduan ni PBBM at Singapore Prime Minister Wong. Malacanang, umaasa pong mapapabilis ang pagpapasa ng mga priority bills ng administrasyon.
3: Senado, pinakahindi pinagkakatiwala ang government agency ayon sa survey.
2: 45% ng mga Pilipino hiniling na palakasin ang AWS survey.
3: Tatlong suspect sa pagpatay sa American Marine Biologist arestado.
2: Balitang regional po, mga katropa, multi-cab na may malaswang tunog. Nag-viral sa Palawan, audio sa preno pinatanggal ng LTO.
3: Unsad ng panibagong airstrikes sa Iran.
2: Showbiz, Angel Locsin may matinding mensahe kay Senator Robin Padilla.
3: Sa balitang sports sa Las Pilipinas men, natalo kontra Cambodia sa
1: sipat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
2: Mga katropa, Thursday afternoon, July 16, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan tayo napapahinggan sa lahat po ng XFM station sa buong Pilipinas.
3: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa detalye ng balita, pinalalawak po ng Pilipinas at Singapore, mga katropa, ang kanilang ugnayan matapos magpulong sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Singaporean Prime Minister Lawrence Wong sa working visit ng Pangulo sa City State nitong Wednesday. Nagkasundo ang dalawang leader na palalakasin pa ang kooperasyon sa larangan po ng kalakalan, pamumuhunan, artificial intelligence, kalusugan at social development. Kabilang din ang pagbuo ng kadagdagang bilateral agreements upang higit na mapakinabangan ng mamamayan ng dalawang bansa. Pinagtibay din ni Marcos at Wong ang kanilang suporta sa ASEAN centrality at ang pagsusulong na isang mapayapa, matatag at maunlad na Southeast Asia, lalo na sa papalapit na pag-upo ng Singapore bilang ASEAN chair sa susunod na taon matapos ang termino ng Pilipinas. Matagal nang kabilang ang Singapore sa pinakamalaking pinagmumulan ng ating foreign direct investment at nananatili pong isa sa pinakamahalagang trading partners ng bansa sa rehiyon.
1: XFM News Nationwide.
3: Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Singaporean investors at telecommunications executives upang tilakin o talakayin ang mga bagong paumuhunan na magpapalawak sa healthcare services at digital infrastructure sa Pilipinas. Kabilang sa mga nakausap ng Pangulo ang ABC Impact, Temasek Trust Economy,

0: magpapasigla sa ekonomiya at magpapatibay naman ng direktang benepisyo sa mga Pilipino.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga tanggapan po ng pamahalaan may hanggang katapusan katropa ng July para sa PBB requirements, performance-based bonus. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM, Mega Manila.
3: Hanggang katapusan ng Hunyo ang mga national government agencies upang maisumite ang kanilang compliance report at proof of submission para sa performance-based bonus o PBB na kanilang mga empleyado. Ayon kay Department of Budget and Management Assistant Secretary Gerald Handa, may 20 calendar days ang mga ahensya para isumite ang kinakailangang ulat sa ilalim ng Executive Order No. 61. Pagkatapos ito, may 60 days naman ang mga validating agencies upang suriin ang mga isinumiting dokumento. Inaasahang mailalabas ang final eligibility assessment sa katapusan ng Agosto o sa unang linggo ng Setyembre na magiging batayan naman sa pagtukoy ng mga kwalipikadong kawani ng gobyerno para sa 2024 PBB. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalawak ng Unified Package for Livelihood Industry Food and Transport o Uplift Assistance upang matulungan ang mas maraming pamilyang Pilipino na apektado ng mataas na presyo ng mga bilihin. Sa ilalim ng programa, makatatanggap ng isang beses na 2,000 pisong cash assistance ang humigit kumulang 3.5 milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PIS at Walang Gutom Program.
4: Palalawakin din natin ang ating support at yung malapit ng magiging 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS. Gayun din ang isa't kalahating milyong manggagawa at kanilang mga pamilya na may mababang kita na nakumpirma sa talaan ng Social Security System. Sila ay makakatanggap ng 2,000 piso kada buwan simula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Samantala, umasa po ang Malacanang mga katropa na mapapabilis ng Kongreso ang pagpapasa sa mga prioridad na panukalang Batapalaw. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, hangad po ng Pangulo na agad maisabatas ang mga panukala para mas mapabilis na mapakinabangan ng mga Pilipino sa kabila ng nalalapit na budget deliberations at nagpapatuloy ng mga impeachment proceedings sa Senado. Kabilang sa mga panukalang hinihintay pa ang aksyon ng Kongreso ay ang National Center for Geriatric Health Act, mga amyenda sa Gatsby Act, Assistance to Individuals in Crisis Situations Act, at ganyan din po ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Samantala, naipadala na sa Malacanang para sa lagdaan ng Pangulo ang Last Mile and Geographically Isolated and Disadvantaged Areas Schools Act. Kasama rin po sa Legislative Priorities ng Administrasyon ang Anti-Political Dynasty Bill, Presidential Merit Scholarship Program at mga amyenda sa masustansyang pagkain para sa mga batang Pilipino Act. Layuning mapalawak ang suporta ng pamahalaan sa mga sektor na mas higit na nangangailangan.
1: XFM News Nationwide.
0: Iginit ng Malacanang na nananatiling nakatoon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapatupad ng kanyang tungkulin at hindi sa resulta ng mga survey. Kasunod ng pagtaas ng kanyang satisfaction rating sa pinakahuling Social Weather Stations o SWS survey. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi umano naapektuhan ang Pangulo kung tumaas o bumaba ang kanyang ratings dahil ang prioridad dito ay ang maihatid ang kinakailangan serbisyo sa mga Pilipino. Sinabi rin ni Castro na bagamat hindi sinasantabi ng administrasyon ang mga survey, nagsisilbi lamang itong gabay sa mga miyembro ng gabinete upang matukoy ang mga programang dapat pang pagtuunan ng pansin. Batay sa SWS survey na isinagawa noong Hunyo 20 hanggang 29, umakyat sa 38% ang satisfaction rating ni Pangulong Marcos Jr. mula sa 33% noong Marso, habang bumaba naman ang dissatisfaction rating mula 49% hanggang 45%.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, pinakahindi pinagkakatiwala ang government agency ang Senado. Matapos makuha ng pinakamababa o makakuha ng pinakamababang approval at trust ratings. Bate po sa ikalawang quarter ng pahayag survey ng Publicus Asia. Lumabas sa survey na 21% lamang ang approval rating ng Senado, habang 12% lamang

0: Ang trust rating nila. Sumunod naman ang Department of Public Works and Highways, Department of Budget and Management at House of Representatives. Samantala, nanatiling nauna ang Technical Education and Skills Development Authority bilang may pinakamataas na approval at trust rating sa mga ahensya ng gobyerno. Sa hanay po ng mga opisyal ng gobyerno, si Senate President Sherwin Gatchalian ang nakakuha ng pinakamataas na approval at trust ratings na 32%. At 21% rating. Sa favorability rankings naman, nangunang sina Senator Bam Aquino na may 57%, Senator Francis Pangilinan 46, at Senator Risa Ontiveros na may 47. Habang sina Senator Jinggo Estrada at Senator Ronald Bato de la Rosa ang may pinakamataas na net unfavorable rating.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinontra ng Malacanang ang pahayag ng kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi maituturing na grave threats ang mga naging pahayag nito laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang opisyal ng pamahalaan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi maaaring baliwalain ang ganitong klase ng mga pahayag lalo na kung ang tinutukoy ay ang Pangulo ng Bansa at iba pang opisyal ng bansa. Binigyan din ni Castro na hindi naman itinanggi ng Vice President na siya ang nagsasabi ng mga kontrobersyal na pahayag at sa halip ay ipinaliwanag lamang umano ng kanyang kampo ang dahilan kung bakit niya ito nasabi. Iginit ng palasyo na seryosong usapin ang anumang bantang may kaugnayan sa buhay ng isang head of state dahil isa itong issue sa national security.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Iginit po ni Senator John Alan Peter Cayetano na malaking hamon ang pagganap bilang hukom sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil limitado lamang umano ang bilang ng mga senador na may legal na pagsasanay. Sa kanyang pahayag, isa-isang binanggit ni Alan Cayetano ang mga kasamahang may background sa batas. Kabilang si Senator Kiko Pangilinan, Senate President Chis Escudero, Senator Pia Cayetano at Senator Bam Aquino. Binanggit din niya si Senator Amy Marcos bilang isang law graduate. Ayon kay Alan Cayetano, mas naging mabigat ang responsibilidad ng mga natitirang senator judges matapos mabawasan ang kanilang bilang sa paglilitis. Lalo na't hindi madali ang pagtalakay sa mga legal na usapin sa impeachment proceedings. Nagdulot naman ng panibagong usapin ang kanyang pahayag dahil naging controversial noong nakaraang halalan ang educational credentials ni Senator Amy Marcos. Matapos itong itanggi ng University of the Philippines College of Law ang ulat na nagtapos umano ang senadora bilang cum laude sa batch 1983.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagpahayag ng pangamba si Senador Robin Padilla matapos niyang banggitin ang magkakasunod na kaso at imbestigasyong kinakaharap ng ilan ng kanyang kapwa senator judges habang nagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tinukoy ni Padilla ang pagkakakulong ni na Senators Jinggo Estrada at Senador Rodante Marcoleta, gayon din ang iniulat na imbestigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng 2019 Southeast Asia Games na may kinalaman kay Senador Alan Peter Cayetano. Tinanong ng senador kung nagkataon lamang ba ang mga pangyayaring ito o kung may sinasadyang layunin kasabay ng pagbibigay din na ang Senado ay isang malayang impeachment court na may mandato sa ilanim ng konstitusyon.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Mga katropa, report muna tayo. Si Senator Ping Lacson po ay pinuri ang PGH sa ipinakitang professionalismo at integridad sa resulta ng medical assessment kay Senator Rodante Marcoleta. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM, Mega Manila.
2: Pinuri ni Senador Ping Lacson ang University of the Philippines Philippine General Hospital o UPPGH dahil sa pinakita nitong profesionalismo at integridad sa medical assessment kay Senador Rodante Marcoleta. Iniutos ng Sandigan Bayan ang hiwalay na pagsusuri kay Marcoleta sa UPPGH upang malaman kung kailangan pa siyang manatili sa Philippine National Police General Hospital matapos lumabas sa resulta na wala ng kondisyong medikal na nangangailangan ng pananatili manatili sa ospital. Iniutos ng korte ang kanyang paglilipat sa Quezon City Jail sa Barangay Payatas. Ayon kay Lacson, pinatunayan ng UPPGH ang pagiging patas sa pagsusumite ng medical report. Binanggit din niya na naka-wheelchair umanong pumasok si Marcoleta, ngunit naglakad na palabas ng Sandigan Bayan matapos ang pagdirig. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz. Para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM
1: News. XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, 3 sa 4 na sospek sa pagpatay sa American marine biologist na si Kent Carpenter ang naaresto na ayon sa Philippine National Police. Kinilala ng BNP ang mga nadakip na sina alias M.O. na itinuturong gunman alias J.F. na umanoy ng halay sa live-in partner ng biktima at alias C.D. na inihinalang nagsilbing lookout. Patuloy namang tinutugis ng pulisya ang 4 na sospek. Matatandang na napatay ang 73 na anyos na si Carpenter matapos pasukin ng mga armadong lalaki ang kanyang bahay sa Barangay Ahong, Cebula Negros Oriental noong Linggo ng gabi, kung saan binaril sa ulo ang biktima habang nanonood umano ng telebisyon. Kilala si Carpenter sa kanyang pag-aaral sa coral reefs at marine biodiversity. Naging mahalaga rin ang kanyang research sa naging batayan ng Pilipinas sa 2016 arbitral ruling kaugnay ng West Philippine Sea.
1: XFM News Nationwide.
0: Lumabas naman sa pinakuling social weather station survey na 45% ng mga Pilipino ang nais po na higit pang palakasin ang Armed Forces of the Philippines. Gayun din ang Philippine Coast Guard para maprotektahan ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea at iba pang karagatang sangkop ng Pilipinas. Batay sa survey na kinomisyon ng Strat-Based Institute, nanguna ang modernisasyon ng Armed Forces at Coast Guard bilang paunay hakbang na nais ng publiko. Kasunod po nito ang pagpapalakas na ugnayan din sa mga kalyang activities. Pagbonus, isinagawa ang survey noong June 20 hanggang 29. Kasunod ng panawagan ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr., nataasan ang pondo para sa depensa para mapalakas ang kakayahan ng Pilipinas laban sa mga banta sa karagatan.
1: XFM News Nationwide.
2: Dole, pinalakas ang internship program para sa kabataang naghahanap ng trabaho. Katropa natin sa balita, Earl.
3: Pinag-usay ang Department of Labor and Employment o DOLE ang Government Internship Program sa pamamagitan ng binagong guidelines na naglalayong magbigay ng mas makabulang pagsasanay at mas palawak na oportunidad sa mga kabataang Pilipino sa ilalim ng bagong patakaran na work values at aktwal na karanasan sa trabaho upang mas maihanda ang mga kalahok sa kailang magiging karitpata. Hindi lalamang limitado sa maikling work exposure ang programa at pamatanggal ang professional development ng mga interns. Ayon sa DOLE, bahagi ito ng hakbang ng pamahalaan upang mapalakas ang kakayahan ng kabataan, mapataas ang kanilang tsansa sa pagkuha ng trabaho at mabigyan sila ng mas maraming oportunidad para sa pag-unlad. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.

0: Pangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:20 sa XFM News Nationwide. Live din po tayo sa XFM Santiago Isabela sa 104.9. At Solid FM Davao City 89.1.
0: Balitang regional.
1: May pagnanakaw na tinitingnang motibo sa pamamaril at pagpatay nga sa isang Amerikanong Amerikano sa Sibulan, Negros Oriental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
2: Pulisya na pagnanakaw ang pangunahing motibo sa pamamaril at pagpatay sa isang American national na marine biologist sa bayan ng Sibulan, Negros Oriental. Ayon sa Negros Oriental Police Provincial Office, Mata Tarpenter, 73 years old, na nasawi sa nasabing insidente. Kasama rin sa bahay ang kanyang live-in partner na kinilalang si Reyna. Ayon kay Police Colonel Timar Alam, Provincial Director, na makarecover ang live-in partner ng biktima upang makuha ang karagdagang detalye tungkol sa insidente at posibleng magsilbi itong pangunahing saksi sa krimen. Dagdag pa ni Alam, pinaniniwala ang umakyat ang mga sospek sa tirasa ng bahay upang magkapasok dahil wala namang nakitang palatandaan ang sapilitang pagpasok sa loob ng tahanan ng mga biktima. Tinangayo man ng mga suspect ang humigit kumulang 75,000 na cash, isang laptop at isang binocular. Sa kasalukuyan, patuloy na sinusuri ng mga otoridad ang makuha ng CCTV camera sa bahay ng mga bigla ng mga salarin at mapabilis ng investigasyon. Sa ngayon,

0: ang tinitingnan rin ng mga kapulisan na nasa mahigit tatlo ang mga suspek sa nasabing krimen. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang po XFM News.
1: Ginang na pinaniniwala ang polis sa set patay sa pamaril ng riding in tandem habang sakay ng e-bike. Katropa natin sa balita, Almi Mata.
2: Kinalang suspek na sakay ng motorsiklo. Bandang alas dos kanina ng madaling araw sa Birana Street, Barangay San Nicolas, proper Cebu City. Kinilala ang biktima sa alias na Linlin, may asawa at residente ng Barangay Suba ng lungsod. Batay sa paunang investigasyon ng mga pulis, sakay ang biktima ng isang e-bike at huminto sa isang kanto sa lugar. Bago pa man ito makababa, biglang dumating ang riding in tandem at sunod-sunod itong pinagbabaril at pinunterya ang ulo ng biktima. Agad tumakas ang mga suspek matapos ang pamamaril. Samantala, ang driver ng e-bike ay nakatakbo para makalayo sa gitna ng insidente. Ngunit pinabalik ng ilang residente upang maisugod ang biktima sa pinakamalapit na ospital. Gayunman, idiniklara ng dead on arrival ang biktima ng mga doktor. Ayon sa mga pulis, may mga CCTV camera sa lugar kabilang ang nasa barangay hall lang sa Nicolas na kasalukuyan ng sinusuri upang matukoy ang pagkakakilanlan at rutang tinatahak ng mga suspek. Sa paunang impormasyon ng mga investigador, pinaniniwala ang asit ang biktima. Gayunpaman, patuloy pang inaalam ng mga pulis ang motibo sa krimen habang nagpapatuloy ang hot pursuit operation laban sa mga suspekta. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sanfona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: Binatilyo, nasa way matapos magsasaksakin ng 6 katao sa Tugigaraw City. Ang panawagan po ng pamilya, hustisya. Tropa natin sa balita, Marjorie de Kiwag na XFM, Tugigaraw.
4: Justisya ang sigaw ng kaanak ng isang 19-anyos na binatilyo na umano'y pinagtulungang saksakin ng 6 na katao sa Bagay Road malapit sa Steel Bridge dito sa lungsod ng Tugigaraw madaling araw ng Hulyo 15 taong kasalukuyan. Kinilala ang biktima na si Santer na mas kilala sa palayaw na Dodong Oton ng kanyang pamilya. Batay sa paunang impormasyon, sinasabing nagtangkang ipagtanggol ng biktima ang ilang nakababatang skater na pawang mga junior high school students ang matapos umanong tuksuhin at pag-initan ng isa sa mga suspek. Nauwi umano ito sa marahas na pananaksak kung saan pinagtulungan umano ang biktima ng 6 na katao hanggang sa ikinasawi nito. Sa kasalukuyan, 4 na sa mga hininalang sangkot ang naaresto na ng mga otoridad habang nagpapatuloy ang manhunt operation laban sa 2 pang suspek na pinaniniwala ang magkapatid ayon sa pamilya ng biktima. Iginiit pa ng pamilya na hindi sila titigil hanggat hindi napapanagot ang lahat ng sangkot sa krimen at hindi nakakamit ang hustisya para sa kanilang mahal sa buhay. Samantala, patuloy ang investigasyon ng kapulisan at pakikipag-ugnayan sa mga testigo habang isinasagawa ang follow-up operations upang matuntun ang kinaroroonan ng mga natitirang suspek. Tiniyak din ng mga pulisya na paiigtingin ang pagbabantay sa lugar upang maiwasan ang kahalintulad na insidente. At yan ang ating ulat mula rito sa Hates City in the Philippines, Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tugigaraw, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang iyong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: 6.8 milyong pisong halaga ng inihinalang shabu at iba pang kontrabando na samsam sa isang lalaki sa pagsilbi ng Juana Tavares sa Isabela. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
5: Nauwi sa pagkakadiskubre ng milyon-milyong pisong halaga ng droga, pampasabog, mga bala at baril ang pagsisilbi ng Juana Tavares sa isang akusado sa Sitio Andarayan, Barangay Rizal, Alicia, Isabela. Ang akusado ay si alias Mel, 37 anyos, na nahaharap sa kasong murder na walang inirekomendang piyansa para sa pansamantala nitong paglaya. Nagwina sa pagsisilbi ng Juana Tavares ang trucker team ng Kawayan Component City Police Station sa bihikipagtulungan ng Alicia Municipal Police Station, EIU Isabela PPO at ilang pang unit ng Isabela Police Provincial Office na nagbunga sa pagkakahuli sa akusado. Bago ang pagsisilbi ng Juana Tavares, naglatagpa ng tactical approach ang SWAT team ng Kawayan CCPS dahil sa pagiging delikado ng naturang pinaghihinalaan na nagresulta sa maayos na pagkakahuli sa pinaghihinalaan. Nang madagip, nagkuha sa pag-ingat ito ang 4 na transparent plastic bag ng hinihinalang shabu na tinatay ang nagkakahalaga ng 6,800,000 pesos at may sumatotan labigat na 1 kilo. Nakuha pa sa pag-iingat

0: ito. Ang isang Arms Core shotgun na may laman na 5 pala, isang Arms Core caliber 45 pistol, isang blue colored scissor, tatlong rounds ng bala ng caliber 45, apat na rounds ng bala ng caliber 30 carbine at isang round ng mga bala ng 9mm. Nasamsam pa direkta sa pag-iingat ito ang tatlong mga lighter, isang rolled aluminum foil, isang hand grenade na nakalagay sa paper container, isang plastic replica ng hand grenade, isang samurai, dalawang glass tube ng pipes, dalawang pack ng transparent plastic sachet, isang plastic case at isang digital weighing scale. May nakuha rin na cash sa suspect na umabot sa halos 12,000 pesos, isang blue colored sling bag, red colored weighing scale at isang black colored caliber 45 holster na isinailalim sa inventaryo. Dinala ang suspect sa kumayan CCPS para sa kaugnayang dokumentasyon at disposition bago iharap sa korteng pinagbulan ng isinilbing warat. Naghahanda na rin ang Kawayan Component City Police Station para sa mga karagdagang kasong isasampa sa suspect dahil sa mga nakuha ang kontrabando. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altair La Cruz, XFM News.
1: At Katropa, panghuling balita, ito po sa Palawan, multi-cab na may malaswang tunog daw pag nagpepreno, nag-viral sa Palawan. At kinausap na yung driver ng LTO at may pinatatanggal na klase ng preno. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
2: Nag-viral sa Palawan ng multicab na naglagay ng malaswang tunog pang nagpepreno. Ang audio kasi na maririnig, ungol ng tao na parabang nakikipagtalik. Umani ito ng samot-saring reaksyon ng maipost sa Facebook. May ibang natuwa pero marami ang nabastusan sa nasabing malaswang tunog. Ang video umabot sa CTMO, Local Traffic Enforcer sa Puerto Princesa at LTO Palawan. Parehong ahensya ng gobyerno na kinausap ang driver at pinakiusapang tanggalin na ang malaswang tunog. Sumang-ayon naman ang driver na ikinatuwa naman ng ilang netizens at parehong nabahala noong una. Pero hinihintay nila ang paghingi ng paumanhin ng nasabing driver. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News. Weather
1: Update. Katropang Brian, good news muna tayo. Walang namamonitor ang pag-asang bagyo LPA sa Pilipinas kung saan walang inasang mabubuong sama ng panahon sa lupo ng susunod na 24 oras.
3: Katropang Buddy, sa kasalukuyan habagat o southwest monsoon pa rin ang nakakapekto sa Batanes at Babuyan Island, habang localized thunderstorms naman ang iiral sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa.
1: Dahil po dyan, pinapayuhan pa rin ang pag-asa ng publiko manatiling alerto sa mabiglang pag-ulan kahit magbawon po ng payong. Patuloy na subaybayan mga katropa ang mga susunod na weather bulletin mula sa pag-asa.
3: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.35 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.29 ng gabi.
4: Balitang International.
1: Ang Balita International hatid po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix o Santon Gold. Subukan ng Santon Gold. Naglunsad ang Estados Unidos ng panibagong airstrikes laban po sa Iran matapos sabihin ni US President Donald Trump na they better behave. Habang patuloy ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, ayon sa US military, target ng mga pag-atake ang military facilities ng Iran na umano'y ginagamit para bantaan ang mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. Sinabi rin ito na pinaputukan nila ang isang barkong umano'y lumabag sa pinatupad na blockade para sa mga pantalan ng Iran. Iginit naman po ng Iranian officials na wala silang dahilan para sundin ang peace deal kung wala rin itong pakinabang sa kanilang bansa.
4: Showbiz News.
5: Ang balitang showbiz ay atid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Tama na kuya, gising na. Ito ang panawagan ng aktres na si Angel Locsin kay Senator Robin Padilla na magising na matapos nitong sabihin na komunista po ako sa gitna ng ikalimang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang social media post, sinabi ni Angel na naaalala niya ang dating Robin Padilla na madalas magkwento tungkol sa umano'y pakikibaka nito para sa bayan. Gayunman, kinwestiyon niya kung bakit nanahimik lang ang senador noong panahon na umano'y nirerektaga si Angel kahit alam nitong hindi totoo ang mga paratang. Pinuna rin ng aktres ang suporta umano ni Padilla kay detained preacher Apollo Quiboloy at ang mga naging posisyon nito kaugnay ng China. Ayon kay Angel, taliwas ang mga ito sa makabayang Robin Padilla na dati niyang hinangaan. Sa pagkatapos ng kanyang mensahe, iginiit ni Angel na ang pananagutan ng mga lingkod bayan ay dapat para sa Diyos at sa sambayan ng Pilipino at hindi para sa iilang individual. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
4: Balitang balitang sports!
1: Atin po sa atin to ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Bigong alas Pilipinas men na makuha ang panalo sa nilang unang laban sa 2025 CV Cup. Matapos sumuko sa Cambodia sa 5 sets. The score na 23-25, 30-28, 20-25, 25-22 at 8-15 nitong Wednesday sa Canton City, Ilocos Sur. Inunahan ni Josh Magalaman na alas Pilipinas sa 21 points niya habang nagambag sina Jude Garcia at Louis Ramirez ng 20 at 17 points. Panig naman po ng Cambodia ay umiscore si Boreen Biasna ng game high na 33 points. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo po XFM News Nationwide ngayong Webes, July
3: 16, 2026. Ang balikan ng ating pagkabalita ngayong tanghali, magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan niyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.
4: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nation.

0: secret of
1: isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programang maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remily Tuoy. Sa ngalan po ni Doc Algie Bakla. Ito po yung link ko, Doc Michelle Hinas. Mga kasayang po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, mga kapanayam din natin ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paller. Isang malusog na araw po, Doc Ron.
2: Isang malusog na araw muli, mga ka-wellness. Welcome muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, panibagong araw. Araw ng webis po tayo ngayon, mga ka-wellness. No? Mm-hmm. Panibagong usapin na naman po ang ating tatalakayin, especially po kung paano ang ating pagtulog ay nakakaapekto sa ating kalusugan, kayon din sa ating karamdaman. Kaya po ay tutukan ninyo maya-maya lamang ay atin pong tatalakayin ang hinggil po sa pagtulog at kung paano natin mapapaganda at anong oras ang tamang pagtulog para po tayo ay manatiling malusog sa ating pangangatawan dito lamang po sa ating programang The Secrets of Health.
1: Mm-hmm. At syempre tayo po ay napapakinggan sa lahat natin po mga XFM stations nationwide. Ganun din sa ating po mga Solid FM at sa lahat natin po mga partners stations na naka-hook up na dito sa atin pong programa. And at syempre, Doc Ron, ay live din tayo ngayon sa atin pong Facebook page. Kung kayo po ay nakatutok na ngayon at nanonood na sa atin pong FB page, ay napakaswerte ninyo dahil may hadog na regalo sa inyo ang Yes to Health para po makasali sa atin pong Healthy Katropa giveaways. Ay i-share nyo po ang atin pong live streaming and i-comment ang inyong mga good experiences patungkol sa paggamit ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, ha? At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. At mamaya pipili po tayo ng mga best comments para mabahagian natin ng atin pong Santone Gold Coffee Mix gift bags. Ha? Napaganda yan, Doc Ron, dahil nanonood ka lang, nakikinig lang dito sa programa natin, eh may chance ka pa, ano, na mabahagian ng Santone Gold Coffee Mix gift bags natin, ha? Kaya sundin lang yung atin pong mechanics, mga ka-wellness, okay? Sa mga ka-wellness natin na nakatutok na sa atin pong mga himpilan, na kikinig na sa atin pong talakayan, welcome na welcome ang inyong mga katanungan. Pwede kayo mag-send ng inyong mga inquiries sa atin pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po gawin kamasela ng inyong mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at lugar kung saan po kayo nakikinig sa mga oras po na ito, ha? At mamaya ay babasahin na tutugan natin ng live ang inyong mga katanungan. Sa mga nais pong sumubok naman ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, pwedeng mabili yan, ha, sa ating mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at gaya na rin sa mga local pharmacies sa inyo pong mga lugar. Magtanong-tanong nyo lang ang mga produkto ng Yes to Health. Pwede rin maka-avail nito, Doc Ron, sa atin pong online shopping store sa Shopee, ha. O, search na lang, Yes to Health 2011.
2: Di lamang po yan, mga ka-wellness. Of course, ang atin pong mga dekalidad at epektibong mga produkto ay available din sa ating mga Yes to Health clinics. Kaya doon sa mga gustong mapakonsulta at gustong bumili, kapag kabibili kayo, pwede na din kayong diretso mapakonsulta sa ating mga Yes to Health clinics. Especially doon po sa ating mga ka-wellness na mga senior citizen. Mm-hmm. Kung kayo po ay senior citizen, meron po kayong special na presyo para po sa inyo para makakuha kayo ng special discounts. Dalhin lamang po ninyo ang inyong senior citizen's ID. And of course, hindi lamang po ang libreng konsultasyon. Meron tayo sa ating mga Yes to Health clinics. Meron din tayong mga tinatawag natin naturopathic modalities and mga program services na kung saan ay unique nga na sa atin nyo or sa ating Yes to Health clinics nyo lamang po matatagpuan. Especially ito pong cleansing and detoxification program. lalong-lalo na po kapag meron po kayong liver stone or gallbladder stone. Mm-hmm. Nutritional therapy, especially doon sa may mga degenerative disease. Herbal therapy, mga yung tinatawag natin na targeted supplementation. Also, meron tayong acupuncture, Mugokbuyang Korean therapy, biozapper therapy, and also therapy, especially doon sa may mga problema sa kanila pong mga bone marrow at mga sakit sa joints. Meron po tayo niyan sa atin pong clinic, Yes to Health Clinics po natin, mga ka-wellness.
1: Mm-hmm. Kaya sa mga ka-wellness natin na gustong sumubok ng mga services na in-offer ng Yes to Health, ay bisitahan nyo atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
0: Metro Manila Branch, 2nd floor,

0: 0917-597-6120. Hindi mo na kailangan maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangosteen, bawang, ampalaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po nito hitid sa atin ng Santone Plus Gold. Ang katawan po natin sa pagpapalusog at pagpapatatag ng atin pong pangangatawan. Kahapon ay napag-usapan natin na Doc Ron, ano, yung patungkol sa kahalagahan ng ehersisyo o yung physical activity, yung pagkikilos natin, paggalaw natin. Ngayong araw naman mga ka-wellness ay pag-uusapan natin.

0: Actually, ito yung isa sa pinakamahalaga na parte sa atin pong kalusugan na madalas ay naisa sa walang bahala. Mm-hmm. Kung ang sedentary lifestyle, Doc Ron, ay hindi maganda sa ating pangatawan, ay hindi rin maganda sa katawan natin pagkulang sa pahinga. Ayan. Pagka halos wala na tayong pahinga at lagi na lang tayong gumagawa, ano? Lagi na lang aktibo yung katawan natin, without proper rest or without proper sleep, ay magkakaroon din ng problema ito sa ating pangatawan. Ang katanungan, Doc Ron, paano nga ba nakakaapekto sa overall health natin kapag tayo ay salat or hindi sapat ang pahinga ng ating pong pangangatawan?
1: Well, temptation kasi yan sa ating mga Pilipino sapagkat natural sa mga Pilipino at napakaraming tao sa buong mundo yung masipag. Minsan kung pwedeng gawing araw ang gabi ay gagawin.
0: Ginagawa na nga.
1: Ginagawa na. Natural na ano. Kaya ang Pilipino according sa Department of Health dito sa Asia, 46% halos kalahati or 1 or 5 out of 5 ang merong tinatawag natin na sleep depravity. So ibig sabihin talaga masipag ang mga Pilipino kasi kung minsan is ginagawa ng gabi ang or araw ang gabi. At sabi pa sa ano sa Department of Health survey, 32% or halos 1/3 sa populasyon ng mga ng Pilipinas, ano ang epekto ng neto sa ating katawan kapag kakulang tayo sa tulog, especially less than 6 hours yung tulog araw-araw. According sa study, 32.8% ng adults fail ay nag-ano nagkakaroon ng failure sa pagkakaroon ng recommended 7 to 9 hours nightly sleep. O, tandaan natin na 7 to 9 hours nightly sleep, hindi daily sleep. Kasi kung lalong-lalo na pag graveyard shift, ang ginagawa is 9 hours pa man din ang tulog, ito natulog sa kailangan ng ating katawan. Deficiency ay nag-i-increase ng obesity. Sa obesity, yung mga kasama din ng mga karamdaman dala ng obesity. Also, it doubles the risk ng heart disease kapag ka ang isang tao ay kulang sa tulog. According sa kwan sa review in Journal of Endocrinology noong 2021, sleeping just 5 to 6 hours a day

0: the risk of being diagnosed with pre-diabetes and type 2 diabetes. Mm-hmm. So kapag ang tulog po ninyo 5 to 6 hours a day lang, ibig sabihin mas mataas yung posibilidad or doble yung posibilidad na magkakaroon ng pre-diabetes and type 2 diabetes kumpara doon sa natutulog ng 7 to 8 hours a day.
1: Okay.
0: O sa makin mo yan, so isang oras lang na ano na nakulang sa tulog is napakalaking risk sa pagkakaroon na tinatawag natin na type 2 diabetes. According din sa study ng National Health Surveys, sleeping less than 7 hours a night raises the risk of high blood pressure. According sa analysis ng data ng 700,000 katao ang kanilang tiningnan, ha, 700,000 katao, tumataas ang blood pressure kapag less than 7 hours ang tulog. According sa study, chronic sleep deprivation is linked to many risk factors for heart disease, including unhealthy levels of cholesterol and triglyceride, as well as high blood pressure. Ibig sabihin, kulang lang tayo sa tulog, nagpapataas ito ng triglyceride level sa ating katawan. 2022 study din, scientific reports found that middle-aged people with a combination of sleep issues, including sleeping less than 6 hours per night, may have nearly 3 times the risk of heart disease. Mm-hmm. Oh, less than 6 hours. 3 times the risk, triple yung risgo ng pagkakaroon na tinatawag natin heart disease. Merong din research doon sa Australia and also sa US na kung saan during springtime, sa springtime kasi nung nasa Australia ako, kuminsan ang sunset umaabot ng alas 10 ng gabi. Mm-hmm. Alas 10 ng gabi, kita mo masikat pa ang araw. Mm-hmm. Ibig sabihin, ang tulog, makakatulog kami kung minsan alas 12 alauna na ng ano ng hating gabi. Oh. Kasi late ang tinatawag natin late na yung sunset. Ito ang research na papakita na merong spike ng 24%. One out of four na tinatawag nito mga Australian and also doon sa US na merong tinatawag natin mahaba ang sunset ng tinatawag natin acute myocardial infarction. Mm-hmm. Ibig sabihin that is heart disease na kung saan is nagkakaroon ng bara sa puso during springtime.
1: Mm-hmm.
0: Isa na factor sa nagdadala ng problema sa tulog is ito pong sleep apnea. Alam nyo ba yung sleep apnea? Yan po yung tinatawag natin na pagharok habang natutulog. Mm-hmm. Ay, iniisip ng iba, normal lang yung ang sarap ng tulog niya, ay naharok eh. Pero ang pagharok pala or sleep apnea, isa sa common cause ng poor sleep na nagpapataas ng heart disease risk sapagkat ang low oxygen and high carbon dioxide levels na kung saan kapag apnea disturbed sleep ay nagpapataas ng stress hormones kasi bababa yung oxygen, mas mataas yung carbon dioxide. Ito ay nagpapataas ng blood pressure, heart rate, also nag-i-increase ng heart attack, heart failure, and heart rhythm disorders such as atrial fibrillation. People with moderate to severe sleep apnea have 3 times the risk of stroke compared with people who don't have this condition.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ibig sabihin, makikita natin na kapag ang isang tao is disturbed ang kanyang sleeping time and also sleeping hours, is nagdadala ng malaking risk, lalong-lalo na doon si tinatawag natin number 1 o sa mortality rate itong sakit sa puso, partner. So yan yung nangyayari sa katawan ng isang tao kapag ang tulog natin is less than 7 hours per night.
1: Mm-hmm. Eh, how about naman, Doc, yung 4 hours a night na lang ang tulog?
0: Mas lalo.
1: Oo, kung 48% ang chance.
0: Mas lalo tataas siguro.
1: Nako, lampas 50% na siguro yan, ano?
0: Uh-huh.
1: At napakaraming mga research, mga ka-wellness, ha? Ang nagpapakita ng masamang epekto sa ating kalusugan ng kulang sa tulog or salat na salat po tayo sa saktong pamamahinga, mga ka-wellness, ha? Eh, napakaraming pa ngayon mga kaubayan natin Doc Ron na sa gabi yung trabaho nila. Mm-hmm. Hindi naman natin masisisi kasi yun yung
0: nature of work
1: nila. Mm-hmm. Doon sila kumukuha ng ano nila, pang daily needs nila. So yun yung talagang no choice, sabi pa nga, mm-hmm, na nagagawa nila gabi-gabi o araw-araw. Nagiging baliktad na yung cycle,
0: yes,
1: ng araw nila, ano? How about sa ating cognitive area, Doc Ron? Ano ba yung pwedeng hindi magandang maidulot ng lack of sleep or kulang ng tulog sa atin pong cognitive functions?
0: Well, yes, number one talaga. And this is the reason why since na invento yung television, mm-hmm, at mga entertainment, mas lalong tumaas yung depression rate. Mm-hmm. And somewhat like it is linked to sleep deprivation also. Merong study ng 1,000 adults ages 21 to 30, nakita na ang normal sleepers, mm-hmm, at ang people, yung mga merong tinatawag natin may insomnia, were 4 times likely to develop major depression, mm-hmm, and within the next 3 years. So once ang isang tao may insomnia, mm-hmm, chronic insomnia, within the next 3 years, they will have depression. Mm-hmm. And 2 studies sa mga young people involving 300 pairs of young twins and another including about 1,000 teenagers found that lack of sleep often presided a diagnosis of major depression and a lesser extent to have tinatawag natin na anxiety. So makin mo yan, kapag ka ang isang tao kulang sa tulog, nagpapataas ang tinatawag natin na depression. Sleep problems in teenager preceded depression up to 69% of the time and anxiety disorders 27% of the time. Makin mo yan, 69%, almost 70%, ibig sabihin that is 2/3 na mga young people kapag kulang ng sleep, later on after 3 years is, mm-hmm, nagkakaroon ng tinatawag natin na major depression. Meron ding 18 studies review including a total of nearly 24 million katao, mm-hmm, at inobserbahan nila ito in the span of 9.5 years, mm-hmm, found that link between lack of sleep and higher risk of dementia naman. So hindi lamang depression, it also causes yung tinatawag natin na dementia. At ito ang sabi ng mga eksperto, sleep helps clear the brain of amyloid. Itong amyloid, ito yung protein na kung saan na nadadamage ng nerve cells natin doon sa mga may Alzheimer's disease. Kaya kapag kakulang tayo sa tulog, mas hindi na natatanggal o hindi naaanod yung amyloid protein sa ating ano, sa ating katawan at sa ating brain at nagko-cause ito ng tinatawag natin ng dementia and also Alzheimer's disease.
1: Mm-hmm. So, ang daming epekto ha, mga ka-wellness, mm-hmm, ng lack of sleep or sleep deprivation, mm-hmm, sa overall health ng isang tao ha. Nakakatakot ano?
0: Yes.
1: Pero minsan hindi natin nare-realize 'yon unless na ito ay nag-uumpisa na. Mm-hmm. Unti-unti nang tumatama, mm-hmm, sa atin pong pangangatawan. Most of the time kasi, 'yun nga tulad na nabanggit natin kanina, by nature of work ng mga, mm-hmm, kaubayan natin ay naisasakripisyo nila 'yung health nila, mm-hmm, because of their work. Pero 'yung iba naman by choice. Ayaw talaga matulog.
0: Ayaw lang matulog.
1: Oh, busy, kaka-cellphone, kaka-Facebook at, yes, kung ano-ano pang ginagawa, ano. Mm-hmm. So, meron sana silang choice na matulog, kaso mas pinipili nila na magpuyat, ano? Mm-hmm. Eh ano naman Doc, ang pwedeng maidulot niyan sa katawan natin or yung iba na meron talaga silang problema sa pagtulog, mm-hmm, kahit gustuhin man nilang matulog. Meron kasi mga taong ganun, mm-hmm, na kahit na gusto nilang matulog na kahit nakapikit na yung mata nila, mm-hmm, ay hindi pa rin sila dinadalaw ng antok. Ano? So ano po yung mga factors ang dahilan kung bakit yung iba ay nahihirapan na makatulog?
0: Number one, kapag ka mahilig sa kape.
1: Mm-hmm.
0: Kapag ka ang kape ninyo at saka ang tsa is mataas sa caffeine,
1: mm-hmm,
0: those are stimulants that yung tinatawag na nagbablock ng tinatawag na natin na adenosine receptors. Ang, mm-hmm, adenosine, these are nagsasabi sa ating brain na matulog ka na.
1: Mm-hmm.
0: Kapag ka na-block yun dahil sa pag-inom ng kape, pag-inom ng energy drink, pag-inom ng tea, and also pag-inom ng mga pain reliever. Mm-hmm. Kasi isa sa main ingredients ng mga pain reliever is caffeine.
1: Mm-hmm.
0: Yan po ay nag-cause ng tinatawag natin ng mahirap na pagtulog. Mm-hmm. Lalong-lalo na kapag umiinom kayo ng ano, na kape bago during night time. Mm-hmm. Kaya mas maganda hindi mag-inom ng kape. Pwera na lang pag Santon Gold Coffee ang inumin ninyo. Mm-hmm. Kasi kahit 1 hour before you sleep, ay makakatulog
1: din
0: kayo maayos. Walang problema kapag ka Santon Gold Coffee. Kaya pag nahihirapan kayo matulog dahil nakita ninyo na malakas kayo uminom ng kape, mm-hmm, Santon Gold Coffee.
1: Palitan.
0: Palitan. Para mas maganda, makatulog kayo na maayos. Number two, kapag kayo po ay naninigrilyo, mm-hmm, ang nicotine po ay isang stimulant that causes restlessness, anxiety, and lighter sleep. Also, yung mga ipinapainom na medication sa mga may ADHD katulad ng amphetamines and also mga decongestants. Nakokos yan ng jitterness and insomnia. Also, mga depressants and sedatives katulad ng alcohol. Kung minsan sinasabi nila hindi nakakapangpatulog nila yung alcohol, but then in long term, frequent yung tinatawag natin frequent consumption ng alcohol ay nagkokos ng tinatawag natin frequent awakenings, pagising sa umaga. Mm-hmm. Kasi ang isa sa nangyari is iihi ka and also it damages the liver. Yes. Also opioids, yung mga pain management, mm-hmm, over-the-counter antihistamines, also preptablockers, mm-hmm, yung papababa ng blood pressure. Ang mga nagpapababa ng blood pressure, kaya mapapansin po natin doon sa matagal na long-term na umiinom ng mga beta-blockers, mm-hmm, para sa hypertension nila, is nahihirapan sila matulog. Kasi ang nangyayari is bumababa ang melatonin level na nagtitrigger ng insomnia and also nightmares o panaginip, mm-hmm, sa gabi. Corticosteroids katulad ng prednisone, mimic ng stress hormones, so nagpapataas ng cortisol, parang cortisol level sa ating katawan, abnormal dreams. Also yung antidepressant, makikita natin na depression is caused by lack of sleep. And also taking antidepressants. Uminom ka ng antidepressant, pamawala yung depression mo, mm, tapos yung cause nos also lack of sleep. Mm-hmm. That is the reason why mas maganda na yung mga may merong tinatawag na depression, mm-hmm, episodes is mas maganda mag-explore, mm-hmm, liban doon sa pag-inom ng mga antidepressants.
1: Oh. So yun mga ka-wellness, ang mga dapat nyong isaalang-alang, lalo na pagka hindi dalawin ng antok, mm-hmm, or nahihirapan kayong makatulog, check nyo kung ano yung mga possible factors, mm-hmm, kung bakit nakakaranas kayo ng struggle para makuha yung tulog po ninyo, ha? At mamaya naman, Doc, pag-uusapan natin paano ma-improve ang atin pong pagtulog. Mm-hmm. Ano yung mga pwede natin gawin para magkaroon ng adequate sleep. Mm-hmm. Ha, pag-uusapan po natin yan sa pagkabalik ng programang
0: The Secret of Health.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako po si Rodel ng Pampanga. Sikreto ko kung bakit mukhang bumata at tumuti ako. Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Kaya subukan nyo na rin.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabilis ang gabi ka. The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan natin dito sa atin pong programa, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Ngayon, Dr. Ron, ating alamin kung ano ang pwedeng gawin ng atin pong mga kaubayan kung gusto nila makatulog na maayos, mm-hmm, or gusto nilang ma-achieve yung enough sleep, especially, mm-hmm, yung nighttime sleep, ano?
0: Yes.
1: Yung gusto yung kumpletuhin yung 7 to 9 hours
0: yeah,
1: of good sleep, kung tawagin. Pero kasing tulog, Doc Ron, na makatulog ka, gigising ka, tulog, mm-hmm, ka, gising, pagising-gising, mm-hmm, hindi mo naabot yung deep sleep, kung, mm-hmm, tawagin, ano? Eh, nandun pa naman nangyayari yung mga repair, mm-hmm, sa ating pangangatawan dun sa deep sleep, kung tawagin, ano? So, ngayon, Doc Ron, ano yung mga pwedeng gawin ng mga kababayan natin para ma-achieve nila yung good sleep at saka yung haba ng tulog, yung duration, mm-hmm, na yun. Pwede ba na alauna na matulog hanggang alas 10? Hanggang alas 10 ng umaga.
0: Kasi 7 to 9 pa rin.
1: Para maabot pa rin yung haba ng duration. Uh-huh. Ano? So, ano ba ang magandang gawin ng mga kababayan natin?
0: Well, ang titingnan po natin ang sa pagtutulog is not just sleeping hours. Mm-hmm. Also yung sleeping time.
1: Yan.
0: Kung titingnan natin, iniisip natin, okay, pagka umaga, night shift, graveyard shift, tutulog 8 to 9 hours, kung minsan 10 hours. At alam nyo ba na ang sobrang haba din na pagtulog ay nakaka-cause ng depression.
1: Mm-hmm.
0: Sobrang haba na pagtulog.
1: Hindi rin pala maganda yun.
0: Hindi maganda ang sobrang haba. Mm-hmm. Kaya kung minsan, tinitingnan natin, pagka mahaba yung tulog, is nakokos ng irritability and also damage the brain.
1: Mm-hmm.
0: Also, kapag kakulang sa tulog, kaya dapat saktong tulog.
1: Balanse.
0: Saktong tulog. At sa tamang panahon ng pagtulog. Kaya nga ginawa, ang mapapansin natin sa nature, di ba? Pagka palubog ng araw, ang ibon, uuwi na yan doon sa bahay.
1: Mm-hmm.
0: Matutulog na yan.
1: Mm-hmm.
0: O, lahat ng mga ano, pwera na lang doon sa mga nocturnal na mga ano, mga hayop. Meron talaga mga hayop design para ganun.
1: Panggabi talaga. Mga kwago.
0: Mga kwago. Merong mga panggabi. Certain animals na panggabi. Mm-hmm. Pero ang tao is not designed to be panggabi. Kaya nga, mostly sa nature is natutulog.

0: kasi hindi nakapoproduce ng serotonin. Mm-hmm. Also, epitalamin. Ang epitalamin naman ay nag-i-increase ng ating learning capacity. Kaya mapapansin ninyo pagkapuyat kayo. Kaya doon sa mga nag-aaral, nagre-review, mas maganda na maaga kang matulog, maagang gumising, kaysa sa late sa matulog at late magising. Oh. Kasi kung minsan yung pag-aaralan mo, hindi na di-deposit doon sa ano, doon sa ating utak sa yung brain. Mga pinag-aralan. Oh, so, kasi walang epitalamin. Hindi nag-i-increase yung learning capacity.
1: Kaya nga lagi ko sinasabi, Doc, doon sa mga nag-reviews, mas maganda na matulog kayo maaga, gumising ka na maaga para mag-review.
0: Yes.
1: Kesa gugulin mo yung panahon mo buong magdamag.
0: Magpuyat.
1: O, kinabukasan ang score.
0: Yeah.
1: Mababa.
0: Kasi hindi siya na-absorb ng brain. Hindi siya.
1: Kaya sabi pa na iba, sobrahan daw sa review. Pero ang doon, problema doon, hindi na-retain sa brain area natin.
0: Kasi kulang sa tulog.
1: Yun.
0: Yeah. And hindi lamang yun, nag-increase ng learning capacity. Mapapansin ninyo, kapag pagka kulang sa tulog, di ba, groggy. At ang mukha is ano, wrinkly. Ang ano din, epitalamin is nag-slow down ng ating aging process. So that means that lowers yung tinatawag natin inflammation sa katawan.
1: Oh.
0: Ito ding arginine and vasopressin, natural painkiller ito. Kaya yung mga tao na ano, yung mga tao na tawag natin na kulang sa tulog is very ano, very sensitive sila. But then yung mga tao na ang sarap na tulog, kahit na kuminsan nasasaktan, also emotionally nasasaktan, they could cope kasi meron silang natural na pain reliever sa kanilang katawan.
1: Sa mga matampuhin pala dyan.
0: kailangan matulog na maayos. Yes. Also, it is also instrumental yung arginine vasopressin para sa pag-deep sleep.
1: Yeah.
0: Kaya kapag kakulang kayo sa deep sleep, the next day, kukulangin kayo uli sa tulog. Also, melatonin. Ito yung tinatawag na the fix and rejuvenate nighttime hormone. Ito ay nagre-rejuvenate sa atin at during deep sleep pinoproduce ng brain natin yung melatonin and it activates glial cells para malinis yung ating brain.
1: Yeah.
0: Kaya during the first half ng ating pagtulog 9 to 2 a.m. that is very essential sa cleansing ng ating brain. The next half is for repairing naman sa ating tulog ng maaga.
1: Ang tanong naman, Doc, paano may activate yung mga ano na yan, mga functions na yan ng atin pong pangangaton, especially ng brain area natin. Paano mai-improve yung sleeping cycle ng ating mga kababayan?
0: Number one, iwasan yung stimulants. Iwasan yung kape, disturbs our brain function.
1: Pero yung iba, Doc, ang ginagawa nila, umiinom daw sila ng mga alcohol beverages kasi pampatulog daw nila.
0: In the first, kapag kakaunti small amounts. But then in the long term, when ito ng tinatawag na toxicity sa ating katawan, also that produces metabolites. Yung mga metabolites na yun, those are mga fats kung saan nandun yung mga toxic sa ating katawan. And kapag dumaloy sa ating dugo, that prevents a person from sleeping. Kaya, okay, sa short period, pero pag long-term period. At besides doon sa risk ng taking ng tinatawag natin ng alcohol. It risk sa lalaki, nagpapatas ng risk ng tinatawag natin ng prostate cancer. Sa mga babae naman, yung cervical, yung ovarian cancer and also breast cancer. Kasi it disrupts hormonal function.
1: Yeah.
0: So liban sa later on is mahirapan kayo makatulog. Magtataas ba ng risko ng pagkakaroon ng cancer?
1: Yun ang mahirap.
0: Well, meron ba akong narinig pala noong nakaraan, sleep deprivation is considered by World Health Organization as carcinogen already.
1: Grabe.
0: So, ibig sabihin, ang kulang sa tulog is also nagpapataas din ng risk ng tinatawag natin ng cancer. So, nakalimutan kong maigi pumasok uli sa isip ko yung ano.
1: Grabe, by itself ha? Kakulangan ng tulog mismo ay pwede na magdulot ng
0: cancer. That's already considered carcinogen by World Health Organization. Number three, no blue lights 1 hour before sleep. Yun. Anong no blue lights? Ibig sabihin, kahit yung ilaw ninyo, LED light is already blue lights. So, turn off, shut off talaga. Kasi kapag kadilim, naturalesa na triggering yon ng ating katawan to say na matulog ka na.
1: Nako.
0: Kaya kapag papatulog ako, manood ako ng Facebook kasi magpapatulog, mas lalong hindi kayo makatulog. Mas lalong hindi kayo makatulog. At ito, ang isa sa naririnig ko na sa lecture ni Dr. Barbara O'Neill, isa sa napakagaling na

0: naturopath, ano, kailangan walang TV sa loob ng room. Mm-hmm. Kasi pag merong TV sa loob ng room, mahirapan ka talaga makatulog.
1: Hindi yung tokso eh.
0: Oh. Yung iba naman, ang nangyayari is naglalagay na parang Christmas light doon sa loob ng kwarto. Mm-hmm. Kahit na nakakatulog kayo, ang nangyayari is kapag merong light kasi na tumatama sa skin natin, yan ang nagsasabi na ito ay araw, huwag ka munang matulog. So kapag ka merong ilaw, kaya mas maganda talaga when you want to achieve yung REM sleep, yung deep sleep, kailangan wala talagang ilaw. Complete. Kahit kailangan iwasan yun. Also oxygenate yung ano, yung inyong bintana. Huwag kayong matakot sa hamog. Especially mas maganda merong halaman.
1: Yan.
0: Kasi during night time nagpo-produce ng oxygen. Kasi during daytime a-absorb yung mga ano, yung dioxide to manufacture food. At ang byproduct ng manufacturing food ng ano, ng dahon, pagkagabi is releasing ng oxygen. Kaya mas maganda doon sa kwarto ninyo may mga halaman, and malapit dun sa bintana, merong halaman. Iwasan na ilagay yung aso ng nangyari. Yan, no? Nilalagay yung mga bahay ng aso sa tabi ng bintana. Kaya Bible mismo nagsasabi, the sleep of a laboring man is construction work. Pagkatawag na. Also, whole foods. Number one is lalong-lalo na yung mga vegetables and whole grains. Lalong-lalo na brown rice at red rice. Yung bran noon, parang coating niya. Yun ay merong tinatawag na tryptophan. Tryptophan is a key amino acid sa pag-produce ng serotonin and melatonin sa ating katawan.
1: Yun, no?
0: Kaya dun sa mga gustong kumain na sumarap ang tulog, is kumain kayo ng mga whole foods. Yeah. And also no late dinners. Huwag na kayong kumain kapag lumagpas ng alas 7 ng gabi. Mas maigi you go with an empty stomach. Pero sasabihin nila, hindi ako makatulog kasi gutom at kumukulang sikmura. Kapag hindi kayo sanay. Pero mas maganda talaga na no dinner or light meals. Maga like a beggar. Pero ang nangyayari, lalong-lalo na mga office workers nang mamadali, binabaliktad. In a hurry, kaunti lang sa umaga, pagkatanghali, medyo madami. Pagkagabi, kasi sobrang gutom, sobrang nadami. Piesta. Kaya nangyayari, pagkagising sa umaga, pagod na pagod. Kasi hindi nakapag-rest yung tiyan.
1: So yan po ang mga dapat nating gawin, mga ka-wellness, ha. Na, kung pagkasama-samahin natin yan, it will give our body good results or napakagandang benefits, lalo-lalo na sa pag-regulate ng ating pong sleep para makuha natin ano yung eksaktong oras ng pagpapahinga, lalo na po sa gabi, mga ka-wellness, ha. Napakahalaga yan na dapat hindi natin pagpapasawalang bahala ito pong pagtulog, ano, dahil napakalaki ng hipon, we will surely reap the result ano nung mga nagagawa natin, mga sleepless nights na hindi po natin nakukuha, mga ka-wellness. Aanihin at aanihin talaga natin yung mga hindi magandang resulta nito, ha? Ayan, napakasimple lang yan, pero napakahalaga sa atin pong kalusugan, ha? Na dapat po nating gawing importante at foremost na magawa natin sa para mapalusog at mapalakas ang atin pong pangangatawan, ha? Maraming salamat, Doc Ron, sa pagbahagi ng mga infos po na iyan, at we hope na yan po ay nakapag-iwan na mga munting kalaman para sa atin pong mga ka-wellness. Sa iyo mga katanungan, huwag po mayroon mag-tunit. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi kayong kamasailan yung po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Tutulog po mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
2: The Secret of Health.
3: Ako po si Louis La Rosa, screen name Kalui. Dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. 20 years na tayo sa broadcast. At simula reporter hanggang maging broadcaster, anchorman, lahat-lahat na. Multitasking yung trabaho natin. Masyadong ma-stress, mapagod. Kung mahina-hina ang katawan mo, hindi ka po pwede sa ganitong trabaho. Minsan, pumunta ako dun sa bahay ng nanay ko. Yung nanay ko, 76 years old na, pero kaya niya pang magwalis ng bahay, paikot, mga dahon na naglaglagan, magdilig-dilig ng halaman. Tinanong ko siya, sabi ko, ma, malakas ka pa. Tapos, alika sa mama ka, anak. Pumunta kami ng kusina, meron siyang lalagyan ng mga gamot. Nakahiwalay talaga. Sabi ko, ano yan? Nakita ko yung Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Sabi, ito

0: ito, Louie. So simula nung marinig ko sa nanay ko yun, sinubukan ko dahil talagang hirap akong gumising sa umaga, stress na sa hapon. So sinubukan natin, gumanda yung pakiramdam, no? Parang pagising mo sa umaga, parang bagong silang sanggol ka eh. Tapos yung lakas mo, kulang yung buong araw na makonsume mo yung energy mo. Ganon siya nung masubukan natin. Madali siyang inumin, swak sa ating mga busy lifestyle. Sa ganitong trabaho, kailangan natin yung aktibo tayo sa pang-araw-araw. Nakita ko, tinignan ko, sabi ko, iba yung nararamdaman ko. Meron siya palang ano, antioxidant, mangustin, dagdag suporta dun sa resistensya natin at pang-araw-araw na sigla. Subukan nyo para mapatunayan ninyo. Shanton Plus Gold Herbal Capsule.
1: OR Herbal Capsule. Mas mabuti ang iwas kaysa gamutan sa araw-araw na pag-inom ng Shanton Vitamin C. Napapalakas ang resistensya at napaprotektahan ang katawan laban sa iba't ibang sakit. Isang simpleng hakbang para sa mas healthy na buhay. Shanton Vitamin C. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para antioxidants mula katawan. Softgel.
2: Ibang programa ng The Secret of Health sa 6545. Ilagay niyo po pangalan at kung saan ang lugar po kayo located.
3: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Shanton Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katulong natin para maging malusog at makaiwasan ang mga uri ng pagkakasakit.
2: Ang Shanton Plus Gold ay may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness standardized extract. Kaya po napaka-bisa sa atin pong pangangatawan. And of course, wala pong side effects, Doc Ron. Ano? Mm-hmm. Yan ang kagandahan sa atin pong mga produkto. Especially produkto ng Yes to Health. Ating yeah. pong mga Shanton Plus products ay mga kalidad na mga produkto, mga nutraceutical grade na mga suplemento. Ano? Na napakalaki ng binipisyo na yung mababahagi sa atin pong pangangatawan. So mag-sumaka-avail yan, puntahan ang mga leading drugstores sa inyong mga lugar o di kaya ay pumunta sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Mm-hmm. Dahil available dyan lahat ng produkto ng Yes to Health. Pwede rin kayong order sa ating online shopping store sa Shopee.
3: And also dun sa mga taga Batangas na nakikinig mm-hmm. po ngayon, ha, si Doc Algie ay nasa ano nasa klinika po yan, natin ngayon. Gusto mong mabul, magpakonsulta. Ako naman, every, ano, si Doc Ron naman ay every Tuesday mm-hmm. and Friday, bukas. Dyan po tayo sa Santa Rosa branch po natin sa Super 8 Building. Hanapin nyo lang po ang Yes to Health Pharmacy.
2: Mm-hmm. So mga gusto pong pumunta sa atin po mga Yes to Health Wellness Center. Gusto nyo makapagpa-check up at masubukan mga servisyo ng Yes to Health. Ay bisitahan po ating mga clinics. Open naman tayo Sunday to Friday. At nandyan po ang ating mga trained alternative consultant na gagabay sa inyo at tutulong sa inyo pong mga problema sa inyong pangangatawan. Okay? Batingin ko lang, Doc Ron, lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming. Mm-hmm. Sa mga masugid nating manunood at nakikinig lagi araw-araw sa ating pong programa. Mm-hmm. Kay Sir Ding Estrella, dyan po sa Palawan. Ayan, mm-hmm. happy listening and viewing sa inyo. Kay Sir Dominic Abagat Valdez, yan. Happy viewing din po, ha. At ganun din kay Ronnie Pasugiron. Mm-hmm. Ayan, watching live from Quezon Province.
3: Quezon Province.
2: Ayan. Ayan, matagal na daw siyang gumagamit ng Shanton Plus Gold natin. Mm-hmm. Nawala yung bloating mm-hmm. Na kanya pong pangangatawan. At saka gumagamit din siya ng Shanton Plus Herbal Soap natin, ano? O, napakaganda ang Shanton Plus Herbal Soap yeah. natin. Yung may mga ano, may mga bacterial infections, body odor
3: yes.
2: may mga skin problems mm-hmm. ano? Skin allergies at iba't iba pang problema sa inyo pong balat. Subukan nyo yung Shanton Plus Herbal Soap natin. Mm-hmm. Naganda niyan sa soap natin, Doc Ron. Ay ano yan, all natural. Wala po mga soap hardener. Wala mm-hmm. mga matapang mm-hmm. na mga chemical. Kaya pwede siya sa mga sensitive skin.
3: Mm-hmm. Ay, yung lalo na yun, may mga buni, mm-hmm. may mga hanhan, may mga athlete's mm-hmm. foot. Napakaganda po yung Shanton Plus Herbal Soap po natin, mga ka-wellness.
2: Oo. At kung gusto niyo naman ng pagpapakinis ng kutis, mm-hmm. yung kumikinis na yung kutis mo, nagiging healthy pa.
3: Yes.
2: Meron din tayo, clear skin, glutacogic
3: yes.
2: soap.
3: Oh.
2: Ang clear skin kasi natin, Doc Ron, merong VCO na yan mm-hmm. siya. Pansin ninyo, halos lahat ng mga ano ngayon, mga skin na ano tawag ito, mga
3: skin soap
2: mga lotion yeah. mga ginagamit pang balat mm-hmm. karamihan meron silang VCO mm-hmm. may coconut oil sila.
3: Nakagandahan kasi ng VCO mm-hmm. it penetrates doon sa deeper mm-hmm. cells ng skin natin.

0: Kaya yung mga benefits, say for example, kapag yung ating clear skin natin, mm-hmm. is yung mga benefits, yung glutathione, it mm-hmm. penetrates doon sa ilalim ng ating skin and it rejuvenates our skin cells.
1: Yun, oo. So yun ang kagandahan doon, mga ka-wellness, ha? Eh dati nga, di ba, Doc Ron? Ang ginagamit lang na pang lotion ng mga lolo at lola natin, yung puro talaga, yeah. na BCO.
0: BCO.
1: Eh tingnan niya naman yung balat nila, talaga uh-huh. makintab.
0: Makintab.
1: Pero yung skin nila, fine. Yung skin nila, ano? Tsaka talagang ano, kahit na maghapon diyan sa ano, sa initan eh mm-hmm. papansin mo hindi naman ganoon ka ano, sickly mm-hmm. yung kanila pong skin mm-hmm. kahit na medyo maedad na. Ano? So yun ang kagandahan, mga ka-wellness, ha, ng VCO sa atin pong balat, ano? Mm-hmm. So kung gusto niyo naman ng ano, kung ito ay mas malalim pa na epekto sa ating pangatawan, meron naman tayo yung premium D3. Mm-hmm. May VCO din 'yan siya mm-hmm. at marami din ang benepisyo niya sa loob ng pangangatawan natin.
0: Oh, meron yang antiviral and antibacterial mm-hmm. properties ang ating ano, ang ating premium D3. Kaya kung gusto lalong-lalo na, dumadami na naman, nabalita na ng karaan, may mm-hmm. COVID-19 na naman.
1: Yan na nga.
0: So kahit na hindi sa COVID-19, yung mga viruses at mm-hmm. mga bacteria sickly, mm-hmm. 7 years old, pwede po wellness.
1: Oo. Mga sumakabihin, ha, puntahan niyan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
1: Live advice po mga tayo, mga ka-wellness. Doc, meron nag-text dito sa atin. Mm-hmm. No? Doc, gusto ko lang pong itanong kung anong herbal medicine ang mainam para sa anak ko. Mm-hmm. Irregular po ang kanyang period. Minsan ay umaabot ng 8 buwan bago siya datnan.
0: Wow.
1: 17 taong gulang pa lamang siya. Pag wala po siyang period, marami siyang pimples. Mm-hmm. Thank you, Doc. Hannah from Brooks Point, Palawan.
0: Kalimitan yan is hormonal disorder. Mm-hmm. Kapag hindi regular yung tinatawag natin na resetation, ito combination, yung tatlo, premium D3, let's say ganyan naka yung tinatawag natin kahaba, makikip yung 8 months, matagal masyado. Supposedly, i-dispose na yun. Mm-hmm. Kaya mangyayari yan, kapag mag-menstruation na sobrang painful yan, mm-hmm. kasi talagang yung mga dumi is kailangan na ilabas. Mm-hmm. So, ang pag-inom yan, within 1 month, straight po ninyo, within 1 month, 2 soft gel, 3 mm-hmm. times a day ng premium D3 before meal. Tandaan po ninyo, 2 soft gel, 3 times a day before meal. Mm-hmm. And then, tag-iisang Santo plus gold at isang vitamin C 3 times a day, 30 minutes after meal naman. Straight nyo yan within 1 month at sigurado po ba, I can assure na ito ay malaking maitutulong para maibalik sa normal yung tinatawag anak. Mm-hmm. Kasi kapag ka nagpatuloy yan, is baka pagdating kasi magkakaroon ng fibrosis doon sa loob ng kanyang ovary.
1: Mm-hmm. Oo. So yun ang
0: mahilig yan sa kailangan iwasan po yan. Lalo na soft drinks, iwasan talaga yan. And sa blood flow, kapag ka nalalamigan kasi ang extremities, mm-hmm. lalo na sa mga babae, naninigas yung ugat, mm-hmm. kulang sa blood flow, mm-hmm. Kaya iwasan din yun. Dapat well covered talaga.
1: Mm-hmm. Yan. Sa mga kababaihan na mayroong issue sa kanila pong
0: menstruation,
1: monthly period, mm-hmm. Marami dapat kayo isaalang-alang, ha? Mm-hmm. Lalo na pag ganito, adolescent, ano? Mm-hmm. Or maingat sa ating pong mga kinakain kasi nandyan yung at pwedeng pag-umpisahan ng mas mayalang sakit later.
0: Para ma-ASLB, guidelines para maimbestiga kung ano talaga mm-hmm. ang pinaka-problema pero dulo ng problema po ng anak ninyo. Mm-hmm.
1: Tapos mabigyan kayo ng mga program na maganda para dyan sa pagpapanormal ng monthly period ng anak po ninyo. Ha? Mm-hmm. So yan, bisita kayo sa ating pong Yes to Health Clinic dyan po sa Brooks Point. Dyan lamang yan sa likod ng Unitop mm-hmm. sa Brooks Point, mga ka-wellness. Ha? Bisitahan nyo po ang clinic natin dyan. Okay? Doc, another inquiry.
0: Mm-hmm.
1: Doc, paano naman kung 2 to 3 times umihi ang tao sa gabi? Nababawasan ba ang oras ng tulog niya? 3 mm-hmm. times umihi kasi. 3 times kasi ako umihi, Doc, sa gabi. Eh po ito ng Panabo City.
0: Amy?
1: Amy.
0: Babae.
1: Babae ata.
0: Okay, so 2 to 3 times a night. Every time. Mm-hmm. That is possibility merong problema sa kidney. Mm-hmm. Kasi kapag kalalaki, possible na titingnan natin yung sa prostate. Kapag sa kidney, possible baka mataas yung blood sugar mm-hmm. level. Kapag let's say for example, para natusok-tusok na sa paa, mm-hmm. sa mga kamay, tapos nalalabo na ang paningin, mabilis magutom. Mm-hmm. Those are mga signs mataas ang blood sugar level. And also,

0: So kapag may kidney problems, kapag mataas ang uric acid, possible, ganyan, baka dami ang ihi kapag mataas yung uric acid. So ang pinakamagandang gawin is mapakonsulta po kayo sa pinakamalapit. Saan ba pinakamalapit natin? Sa Mati or sa Davao? O yan ang pinakamalapit na clinic natin. Pero for the meantime, kung gusto po ninyo na matulungan yung ma-regulate yung ninyo, yung pag-ihi, let's say kapag is either diabetic man kayo or mataas ang uric acid, combination po ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C po natin, i-double dose po ninyo at least for 15 days and then after 15 days, reduce na po ninyo sa 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal.
1: Paano naman doc sa mga, for example, lalaki na ganun ang dahilan ng kanyang disturbance sa pagtulog niya? Ano naman ang pwede nilang gawin?
0: Well, ultimate reason natin, kapag sa lalaki, kapag sa prostate, is kasi yung hormonal problem.
1: Tama daw.
0: So, kailangan din ng premium D3. So, ang gagawin is 1 capsule, 1 soft gel 3 times a day, 30 minutes before meal, doon sa mga may prostate problem. And then, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal naman.
1: Yan. Sa mga kababayan natin na nadidisturbo yung tulog nila, ha? Dahil sa mga ganung problema.
0: Yes.
1: Mga primary problem kung tawagin, kung bakit nadidisturb yung sleep nyo. Yung iba pa naman, Doc, pag nagising, ang hirap nang bumalik sa pagtulog.
0: Yes.
1: Yan.
0: Lalo na pagka nagkukurenta.
1: Oo, yun na nga.
0: Nagkakurenta na, nahirapan na matulog. Kaya mas maganda na mawala talaga yung mga symptoms
1: or
0: mga mga disturbances sa inyong pagtulog. And of course, yung mga sinabi natin, tiniscuss natin kanina, na mga hindi dapat gawin at mga dapat gawin po ninyo para magkaroon po kayo ng adequate sleep araw-araw.
1: Ayan. Maraming salamat, Doc Ron. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa, Doc, na mensahe sa ito po mga tagapakinig.
0: Well, mga ka-wellness natin, have a good and adequate sleep kada gabi para makaiwas po sa karamdaman, kasi mahirap po talaga magkasakit. And of course, huwag kalimutang inumin ang ating ultimate trio, ang ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and ating Premium D3. And also doon sa mga nahihirapang matulog at mahilig magkape, palitan po ninyo ng Santon Gold Coffee Mix para po kayo ay masarap ang tulog pagkagabi. And maraming salamat, ha? At tayo po ay magkadinigan muli bukas sa parehong oras at parehong istasyon dito lamang po sa ating programang The Secrets of Health.
1: Maraming salamat, Doc Ronald, at maraming salamat sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakatabay at lagi nakikinig sa atin pong programa. Bago tayo magtapos, Doc, ay ating munang i-announce ito, maswerte na mareregaluhan ng Santon Gold Coffee Mix Gift Packs mula po sa Quezon Province, si Sir Ronnie Pasugiron.
0: Ay, congratulations, Sir Ronnie.
1: Sir Ronnie, yan. Hintayin nyo po yung tawag natin pong mga Yes Child Staff para po maibigay sa inyo ang inyo pong Santon Gold Coffee Mix gift packs. Maraming salamat sa panonood, pakikinig ng atin pong programa at ganda rin sa pagtangkilik ng atin pong mga produkto. Ha? Sa lahat ng mga avid listeners natin, mga viewers natin sa atin pong programa, ganda rin sa lahat po ng tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Ha? Sa ngalan po nating butihin na CEO Doc Remily Tuoy at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ito po yung lingkod Doc Michelle Hinas, nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayon pong laging dalangin, ang Panginoon ang siyang tutulong na magpagaling at magpalakas ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
0: The Secret of Health.

0: This Buhangin.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!

maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.

0: Λαϊκό σαχματο μπανάνε.
1: Unsay buhat ni buhat ng hait kina ba?
2: Mauni ang butul sa inyong kinatao. May sobra ka to pero putlon ko ni anumat sa bayang tarani.
1: Ayaw! Ayaw!
2: Ayaw!
3: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao, gagipada ini atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
4: X-Rated.
3: Dalit kaninyo.

Sugo sa may pamatasan, way labot ang akong silingan. Char lang, may hapon ka ninyong tanan. May hapon ka ninyong tanan, labi na diha sa XFM Davao. XFM Tagom, nga anahimutang. Nga nakaugbo karon ang ulo-ulo. Ni katropang Mr. Inday Tanini. Oh, shoutout sa imo, Master. Hinaot ko nga anaaka sa maing may lawas karon. Hinaot ko nga anaaka pa sa kabas ko kay himso ka abtik. Og mapabilin unta ka nga. Magpabili ng taka nga. Kung unsa ka ka-update ka ni Adto, hangtod ka ron, inaanausap. Anang master? Shout out ni mo, master. Master!

0: Dili man ihatagan wa na. Muabot ang panahon. Pagabot sa panahon.
1: Ay!
0: Shout out sa imo, dear master. Sa mga taga Tagum XFM. Oo, nagawasan daw og singot ang taga Tagum.
1: Ay!
0: Mauba? Ano man? Ato na nisugda na nga itong X-rated drama. Kaya na nagatanga itong letter sender. Nagipadang iyang sulat sugilanon o riya. Kinahalan dramahon.
1: Ay!
0: O nang hatangi, good ninyo. Kung unsa kalami ang kaagi, feel na ko di nila may nagsagol ni ang kasakit. Pero ana pa ito mga listener? Nga ma'am DJ, bahala na puro kasakit. Pero ayaw ito niyo kalimtibot ni palami. Reklamo na ba gini ako ang kung ayaw na ako technician nga basta waday ana-ana, way manawag.
1: Ay!
0: Bitaw. Ani ah, sa daw suwe tampo. Pila na may dagan sa istorya kaya di man yung makanta ni Chinita. At yung hatagan sa pagtagad karon ang babae nga taga Cagayan de Oro. Itago nato sa pangalang Susan. 28 anyos, byuda. Sa iyo, ano byuda ni Susan Good?
1: Ay!
0: Ano siya nga? Itago lang daw nato. Kani ang problema may tungod sa iyong pamilya. Problema ang pamilya. Kanig yung pamilya ba? O kinigid ba? Pero aron yun din yung masabta ng tanay, isaysay ko ninyo ang sinugdana ni ining akong suwat tampo nga akong giuluhan. Akong giuluhan. Interesting ang title. Giuluhan og sirado kong kasing-kasing.
2: Susan, ayaw bi pasagdan ang atong mga anak, ha?
3: Ha? Nganong pasagdan man?
2: Ati man na gyud sila.
3: Ayaw ka bala ka. Ati man ang gyud ko sila, uy. Pero yun na pa. Nganong ka, uy. Nganong ingon an naman ang imo mga gipanulti, ha?
2: Ha? Usap ko dayda ustuan sa kong gipanulti.
3: Wa lagi. Pero lain kay paminahon good. Mura bag nanugon ka.
2: Ay, susbaya ni mo. Huna-huna na ni mo, eh.

0: ginaksan, Elmer?
1: Di mga alam ko ni mo.
0: Kinigin akong bana, oy. Sige, tuwag na diha, oy.
1: Lagi.

Ano sa bang orasa? Uy, alas 6 naman di ay. Bubangon ko. Aran, makahikay na ko ang pagkaon. Di ko lang tandugon.

0: ata na lang kamay. Wala kita'y bahimo. Pagbuot sa Ginoo o kinintalan.
1: Ngano na nga na man ang talan pa.
2: Kalita rin.
1: May pamunta kayo sa gabi. Pero nga nung naingon man ani.
0: Giuro mag-imong bala. Siyaro, huwag ka makabantay sa inyong pagkatog.
1: Huwag ka makabantay. Masang ako lang nahibudngan na nagsigisi ang panugon sa mga bata.
0: Isalig na lang sa Diyos ang tanan, Susan.
1: Pa.

0: Papa?
1: Di, nanak. Gikuha na siya ni Papa Jesus.
0: Laing ng Papa, ay.
1: Nak, di na siya mabalik. Dili na.
0: Ma!
1: Kita na lang, ani, anak. Di na mabalik ang inyo, aman. Di na ganyan siya mabalik. Mga mag-alad-anad ka, mga wala ang inyong aman. Mag-alad-anad ka mo.

0: inusaran na lang kong anak at imansa kong duha ka mga anak.
1: Usara yun ang tubag-an ang imong gisulti. Mangita kag lalaki nga, ikauban ni mo puli ni Elmer.
0: Rina.
1: Tuig na bitaw kapin ang iyang pagkawak. Pulihi siya. Aron do na kanay katambaya yung sa pagbuhi sa imong mga anak.
0: Wa pa ko'y nauna, anak Rina. Tungod kay hangtod karon sa Elmer pagkihapalaan niya sa kong kasing-kasing.

0: dugay kaayo na ako nadaway tay pagkawala sa kong bana. Ganun na lang ko maghinuktok o maghandom niya usahay. DJ RC, di na lang ko makakaunog taro. Tungod sa pagsigi o hunahuna. Ang to sa usa ka adlaw. Okay na yung nahitabo, DJ RC.
1: Mahal ko ikaw, Susan.
2: Noel.
1: Kung daw ato na ni mo kong gugma, di ka kin magmahay. Tungod kay hatag ko ni Wantanan. Huwag akong tug...
2: Uway, makatupong sa pagmahal o pagigugman ni Elmer na ako.
1: Susan!
2: Buta na kanimong tingol sa pagigugman ako, Noel. Tungod kay wadyo'y kay makuha. Naon sa maka, Noel? Di ba giing na naman tika? Nga kalimtin ako.
1: Hindi ko makahimo sa'yo mag-isulting nga kalimtan ka.

0: apa man si Elmer Susan.
1: Ay na.
0: Naanauntay tao nga, anda mo unong ni mo. Unya, imo pag yung paantusun.
1: Pero wag ikay gugma ni Noel.
0: Wa kay gugma. Tungod kay ang naapagyod sa imong huna-huna, si Elmer pamangyod. Pero, kung imong dawaton ang kamatuuran nga patay na siya, nga kinahanglan doon na ka na ipuli niya aron ikauban ni mo sa imong kinabuhi, makasabot naman siguro si Elmer. Og nakasiguro ko nga malipay na karon siya sa iyang nahimutangan. Maong dawata na ang kamatuuran. Ngawa na si Elmer. Og di na siya mubalik. Dili na.
1: Reyna!

Ginoo ko. Maluoy ka. Unsa may kumbuhaton ani? Gusto kong usoy ang pagkirelasyon ng lain. Pero, digin makaya na ako. Ang akong banag yun ang makita na ako sa akong hanahuna. Oh, tabangi ko, Ginoo ko. Maluoy ka. Maluoy ka, Ginoo.

0: Susan?
1: Elmer? Salamat kami balikan mo, Elmer. Salamat.
0: Mahal ko ikaw, Susan.
1: Mahal ko sa ikaw, Elmer.
0: Mabalik ko, Susan.
1: Elmer!
0: Paabot ako.
1: Elmer, ay kumain! Elmer!

0: damgo ka ni Elmer? O Rina, o mabalik ko na si anak ko. Onsa? Uy, Susan, way ka nga mabalik, uy. Rina! Dawata na yung taon ang kamatuuran, nga wa na siya nimo. Og mahimpit lang ang malimta nimo siya, mao ang pagpakiglambigit og laing relasyon.
1: Rina!
2: Susan, mahal ko ikaw.
1: Noel.
2: Og kinilatiman eh. Andam ko magkawat. Magpaabot ko kanus sa kamaluin ako. Bisa kung sa kadukay, andam ko magantos.
1: Noel, may ipangutan na lang kanimo.
2: Unsa ka na?
1: Unsa gid ko nimo kamahal?
2: Mahal kayo, Susan. Magantos ka ko duha ka tuig. Kundi pati kamahal. Sabi ni mo, katulog ko mo ato sa lubong ni parang Elmer. Ipangayo ko ang iyang pagtugot. Gagawin mo pa dahil sa naputol niyang obligasyon diyan ni mo.
1: Noel.
2: Maluwi ka. Pasudla ko sa imong kasing-kasing.
1: Ambot, Noel.

wala pa gid ko musulod sa laing relasyon. Tungod kay niya sa kong hunahuna nga ako ramang yung bana. Huwag ako mga pangutana, ang iba nga makigrelasyon ko og lain. Pero nagpadanggo si Noel na ako. Nga mo balik siya. Unsa may angay na akong buhato, nani. Hangtod karon wala pa gid ko makadawat sa pagkawala sa akong bana. Hangtod kanus aka ko nga inani akong kahintang. Sakit man hunahunaon. Sakit man ang iyang pagbiya. Usahay. Aduna mga higayon DJ nga makaingon ko nga. Aduna mang guruguro problema o aduna mang guruguro diferensya na ako. Tungod lagi kay. Para na ako muabot ang panahon nga mobalik lang gihapon ang akong bana. Hinaot ko nga aduna makatambag na ako. Dunay maminaw sa akong gipamulo. Inyong magtatampo. Inyong magtatampo. Daghang salamat. Susan.

0: Ay, sad bang kaya to ang kuwain nun, oy? Kailakon ko. Gusto ko mag-emote. Gusto ko masakit, oy.
1: Ang imong pagtiya.
0: Chas! Ditaw.
1: Mapugnan ko kaha.
0: Huning bagay nga kanta para sa tong letter sender. Kapag wala ko siya gipatugtog kay basi makahila ko.
1: Ay, wala. Muling ikaw.
0: Para ni sa imuha, Susan.
1: Hatagig pa hiyo.
0: Andam na mamanawag ato pa nga. Kugihan man ang bagin ha. Dial na dayon. Unahan mo.

0: siya.
1: Oh, ang dama na niyo mga kondi, Abik eh. Ako na yung matambag, hapit akong matambag. Ang bali kong tulog. Katugon naman siya ko eh. At sa Leon din. Inyong mga comment section din ha. Wow, man chiko nga, namang yung mga mo comment din ha, yung mga kugihan, baya mo. Oh, listen kay Tambag, no? Labi na ka ng, ako, to be honest with you, Susan, dili ko kahatag sa eksaktong Tambag. Tungod kay, wala ta kay Bao. Dili na to ma-explain ang gibati sa tao nga gibiyaan tungod kay nitaliwa na ang tao nga ilang gimahan. Maunin mga butang nga murag dili na to dita basta-basta makatambag easily. Kay before kita mubungat og bisag unsa sa atong letter sender karon, let's consider nga naa siya sa stage of grieving. Bot pa sa bot, whether what we want to, I mean, whatever we want to say para sa iya, at the end of the day, it's not easy to compel. I don't know, ha? Pero, for me, ha? Ako inyong pangutanon. Dili ko sure kung tambag ang ipangita ni Susan. She needs someone to listen. So, I hope nga natagaan tong time nga paminawon siya. Pero kung aduna mo yung ma-share para sa tong letter sender, anatay caller sa Picas Linya. Hello, may hapon.
2: Hello, may hapon. Babay, lagi patukar ang painong.
1: Unya na lagi. Kagi, ayaw lagi. Kagi promote na ako ang artist, Ani.
2: Okay na lang.
1: Na.
2: Maluoy sa...
1: Si Susan.
2: Day, wak na tawa'y patay nga mo gali. Dili ko maingon ni mo na paglamsit o lain na laki, pero kung malambigit man ka, siguro ang panggaon niya ang imong mga anak kay kasagaran ra ba sa mga ama-ama, maayaw lang kung bago pa.
1: Mm-hmm.
2: Inikadugay na daug-daugo na ang imong unang mga anak.
1: Mm-hmm.
2: Sabi na, makaanak na sad mong inyo, ha?
1: Mao. Di man tanan, no? Di man tanan, no? Pero,
2: likay
1: lang balit kay.
2: Muna akong gusto niyang tumuon niya. Siguro, dyan niya nga kung maminyo man siya balik, inang na nga panggaon dyan niya. Sa araw, may mo kapirma na.
1: Mm-hmm.
2: Bulan kung manakit siya sa imong mga anak, oh, na kay katalungan na muriklaw. Siguro ni ako.
1: Mm-mm. Pero nakasuway ba ka, Miss M? Lang,
2: siguro nila kong tawag, eh, murag ikapoy man ko.
1: Ikapoy ka ng advice? Nawa. O, dyan iklaro si Miss M. Mura ganyan yung color, eh, magbutbuo.
2: Saan lang
1: po? Dugay lagi ka matingog, ay. Nawa ka, naguya lagi ka, ay.
2: Saan lang po? Bisanasa ko. Manawag na radyo. Radyod ko, eh. Kuan ba? Mura kanino nga magsunod-sunod
1: ko. Ah, di na ko mangutana. Kagets ko, ani.
2: Ay, na ko mangutana. Oo, oo.
1: Kagabaw na ko, ani. Di na ko magkuan-anas. Murag-murag makawa.
2: Malis yun, eh.
1: Ah, sige.
2: Kailan ako,
1: man, nakasabot ay, ko ni Miss M.
2: Tayo, okay.
1: Oh, pero bye kay, bye. Gusto man ni Miss M, Miss M, wala pa.
3: Ayaw!
1: O kay gusto man ni Miss M, yun, ako gining pagbigyan si Miss M. Wala, tayo, may i-play yun ako ning lalaki, Miss M. Pero kay palangga ta ka, i-play ya po na to ang babae. Oo. Oh. Oh, Miss M, kanang kalmahi lang diya, Miss M. Sige na, Miss M. Pangapilan diya, Miss M. Miss M, katropa mo. Ay, ah, Isman.
4: Exciting!
1: Ka-cute aling Miss M. Uy, natin mahimo ka na, Miss M. Ang pwede na ito, dilian ni siya. Ang imong pagbiya. Sakit kayo na, oy. Pero, oo. Oh, huwag yung bitaw ipatay nga mo balik ka. Susan, matutan ni Miss M. Anyway, open na itong linya. Okay, hello?
5: Hello, Angela Cross.
1: Ayan. Masaray matambag ni mo kay Kuwain. Ayaw lang tambag actually. Ako no, I'm not wala ko nag-stop sa inyo ano, pero siguro ang kahimta magod ni Miss Susan, dili magod need og tambag. We're not on the situation to give her experience. Wala ta sa iyang sitwasyon para wala ta karapatan mo hatag og advice sa tinuod lang kay grieving is an ending pain nga kinalang i-process sa usa ka tawo. Siguro comfort words ana. I encourage everyone to give comfort words.
5: Pero nagkinanglan ka pang sag
1: ayaw sa lagi.
5: Advice kay
1: comfort lang sa magbuot siya ko ron. Nakatry, nakatry ba mo nga nawad ang pamilya?
5: Yes.
1: Ang sabay paminaw niyo itong panahon na matiyan mo, ginahan mo mamaminaw ang advices?
5: Sa akong kwan,
1: Di niyo mahunanaan magunang advices at the moment kay sakit kay mawad ang pamilya. Labi nang bana. Muna karon taga ay siya comfort words. Muna yung kinahanglan ni Miss Susan karon.
5: Ano mo, Miss Susan, ano, kwan? Ako yung kasamte sa mukha. Kanang mawa magandang tao, anong kalabutan na, pero wala na siya pasabot nga. Kanang, I don't know, nakasabot ko sa ibang kasagit din lalim. Sadrang-sadrang na kanina, akong nakita nga buhutan ni Mambana o dessert food siya. Nahilakan, disurpos siya ng ang inilisan. Kaya sa klase, sa pagkabanan nga nato, talagsaon na kita nga nato. So, pero kung po ka ng isusan, ka ng i-pray lang na, tagay-gigayon yung kagalingong mughil. Mughil, dayon. Focus yung mga anak. Focus yung mga anak, dayon.
1: Tama.
5: Kanang medyo kan kanang kuha-kuha eh, o kanang di ko mong nga kuhaan yung mga memories mong bana medyo kuhaan lang yan madam kanang focus sa mga anak ko na mga ni mong pinakalabing hunak-hunaon yan nga kung nawa man ang yung bana wala na nagpasabot nga kanang naputol na po lang yung gugmas o sabos. Hindi ko mingin na may ikot makaglain. Pero ayaw pod tagigig kayo na. Ayaw pod si Radi ang mong kasingkas nga magmalipa yung pag-usap. Pero naharapan na ni mga desisyon. Madam, ang imo ka lang yung buhatan pero nga focus naman na sa mga anak. Dayon, ayaw pala pikagool. Kaya kung makita na sa mga anak, kaya kung magpadala ka sa mga kagool, madam, posible nga ang yung mga anak maapektuhan na nao. Maapektuhan pa lang lang kinapulot. So, Juan, strong lang yan. Kaya mga tagpagsulay sa tua, dili na sa silot, kundili nahita po na sa itong kinabuhi. Aron mukuha tag-learn. Mukuha tag-kalikon sa maong pagsulay. Aron mas mulikon pa sa laing pagsulay yung mga po sa itong kinabuhi.
1: Amen.
5: Laban lang ang God bless sa mga madam.
1: Ayan.
5: Okay, salamat, Cross.
1: Thank you. Ayan, dahan salamat ka, tropa mo.
0: Exciting!
1: Yes. The reason na yung tanaw, ngano na DJ mo hatag big advice? I don't know ha, ethically, ang tao mang good nga, nag-agisa, ginatawag na tong grieving. Dili na nila need at the moment ang advice. Advice should be invited. Ethical ha nga, kuan. Kana bang ginatawag na tong ethical nga pamatasan? If namoy nakitaan nga, namatiyan. Advices is not the first option. It should be the first thing to do, comfort before advice. Pag once magod yung dito magtambag, wala mo na yung advice, it's considered as insensitive. And consider that grieving is a very linear. It's forever. Huwag pasabot. Pwede karon okay ka. Huwag mapuhon dili na po. Na yung ginatawag na itong yung ang pag-inan nila, ang grieving doesn't follow schedule. But pasabot na ko, ana. Ang tao, isa pag-wingong kagtulo naman katuig siya namatay. Ganon di bang kaka-move on? Walay schedule sa mga tao nga nibiya nato nga ato ang giluksaan. Appeal na siya sa grief. Allow yourself to grieve on your own way. napayog ka sa stage karon nga in denial. Kani mong kinabuhi na any stages. Kaya tungod, may mong, nga ba siguro gulo mo'y pagsalig sa Ginoo mo nang dali mo maluyan? No. Our body is made of different chemicals, which is considering mo hinungdan sa inyong mga changes sa inyong inyong mood. Depends on unsa nga state ka karon. And normal na siya, science-based. No, there are days sa'yo, muhila ka, mukatawa ka, dawata. Muapa man ka, muagi pa man ka na recognize, acceptance, niya in denial na po, hantod mo abot sa punto nga naka-move on ka. Para magod in denial ka, kay you've been thinking, mo balik imong bana tungod sa damgo. Matod pa ni Ma'am Kuan, Ma'am Miss M nga, wala gipa tayo mo balik. And yes, that is true. That's the hard thing to accept. Pero wala mi nag-encourage ni mo, Miss Susan, nga muna imong subayon. Ang akong ikaingon ni mo, ayaw pug sa imong kaugalingon nga maka-move on. Pero ayaw pud pasag di imong kaugalingon, aduna ka may mga anak. Kung naitaw nga mo anda mo tabang ni mo dawata. Mo family. Alam mo, kanin-kanin kong pag-grieve, kanin mong pag-luksa og tao, usay maluya mangug ka. Once your heart and mind maluya, your physical also maluya. Yung pa nila, be patient sa imong kaugalingon. Ayaw, dali-dalia ang imong kaugalingon nga maka-move on. Kaya mahog mangud na, kanin mong dalion, mahog ka nga kanang pretension. Pretending moving on. Adunay mga desisyon sa kinabuhi nga moabot na while grieving ka, unsa nang grieving, pagluksa ba? Ayaw sa gid buhata. Kay naa gyud point sa life nga dili tanang mga desisyon sa kinabuhi maayo kung we are full of emotion. Ang tamis nga higayo. Kung makita mo na matyan, ingon lang kumog, I'm so sorry for your loss. Untay pa sa tell them na you feel them. Kani man kung natay mangibati, good, di ba? O sa may feeling ni mga duulon ka sa tao, muingon sila, nasabtan kanila. Di ba imong feel nga you're not alone. Pag inani man good ng situation, feeling nila wala na sila kauban. Kaya ang tao nga ilang giyo na huna nga makauban sa ilang kinabuhi, nawala. At ang bulok sa kung kalibog. Pag bakit amog tao na nawadag ka ng pamilya, kung mag-express sila sa ilang gibati nga sakit, paminawa. Pero dilibot pa sabot ha, this is something I want to be clear, nga dapat ka kitang tanan.

0: κουαρτάνιοι.
1: Κακλαρέξανα.
2: Exciting.
3: Σαν τον Plus Gold User. Ατούν παμινάουν.
4: Edwin Bersinas, taga Proxay, San Miguel, Tagum City. Yeah. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lagi na akong gigamit. Hindi alibyo gamay ang akong kidney. Nalugos ko kay he. Murag na ibato akong kidney. Unya ang akong blood pressure na control po diyo tayo. Katong mga Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Adunay maatay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Santon Plus Gold. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Rigor, 57 anos. Nagamatina, sa driver. Kaliato, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa akong newspaper, di kayo na ko maklaro ang litra. Magluha-luha ko na akong mata. Halos, idikita lang ko na ko ang newspaper. Sa akong mata, para maklaro lang din ako. Dili lalim, oy. Labi na, mong drive kong sakinan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Makataro na kong basa ang newspaper. O garon, pasapod kayo kung mo reply. O chacha ko mga po. Ganahanap po kung mong drive, kaya klaro naman gina akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nagapag-audition sa akong lawas. At least akong ginakonsider ang pag-take o premium D3 kada adlaw aron sa ganilang layo sa sakit. Nindot siya kayo makapaligon sa kabukugan. Ganahan ko sa premium D3, legit ang effective. Ako si Jason Agamati.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko ten.
10: Dili na lagi.
9: Kalit malang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo.

0: Pika Nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Ito si Aida Cordero, taga Puntiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Yan namigin!
1: Santon Plus Herbal Soap.

0: Paparik sana.
1: Exciting!
2: Sister Pain.
3: Hi, ako di IC Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na musakit akong kalawasan. Usa, santang dili pa kaayo musakit. Tumaran dayo na ako o Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga bukika.

0: FM.
1: Exciting!
0: X FM.
2: Santo Blas Gold.
3: Ako si Andrew. Ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan kay kong nasulay nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog sa Santo Blas Gold, akong isulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santo Blas Gold, wala na akong punggol. Salamat kaayo sa Santo Blas Gold.
2: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santo

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Gold. Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
2: Send money abroad quickly and easily. With Emlulier to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapa ko naminaw og XFM. Pangit kayo ko.
3: Kung maminaw
4: ka. Nadawat na na.
3: XFM.
5: XFM. Exciting.

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
3: Extel by 33 anyos. Taga Marco Day. Kini akong tutunlan ni namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani ko kumarog tambal. O to, ni dangop ko sa Santon Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugog tarong karun.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.

0: suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold. Mag-Santol Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya ug spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santol Plus Gold ug Santol Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Santol Plus Gold.
3: Ako di ay si Robert Kamubulupyo, Santa Lisa, Cebu. Naini tubo nga akong bukol o hubag sa akong likod. Daghan ang doktor o albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santol Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
0: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Sa una, katong wala pa kung maminaw og XFM, tawgon ko nilang bayot.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Pang? Muha? Unsa? Ang imuhang...
5: XFM.
7: 95.9 XFM Jensen. XFM.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Atong paminaon ang nakainom sa premium.

0: Ako si Aileen, usa ka sa clerk, tibok, adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga. Duwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang ka-epektibo ni ini.
1: Santo Blas Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM.
1: Santo Blas Gold.
3: Ako si Marlene, nagpwesta ni Gross Oriental, nagka-UTI ko sa sige na kong inamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi, o regular po ng akong menstruation, capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI, o regular na po ang akong menstruation. Epektibo yun ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sunod, makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
4: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
6: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa GIPA

0: lang sa inyong mga lugar.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka paminawag, XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, sugad na ka paminawag kong XFM! Weh!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
2: Paguwa, tiya! Wapag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa kong plato! Weh! Makalagot! Exciting, eh?
3: XFM.
2: Grabe naman na ka-exciting, uy!
4: 95.9 XFM Jensen.
3: XFM.

0: FM.
1: Santon Plus Gold.
2: Ako si Carding taga Cebu. Naakoy sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules sa kanan. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold kinaayo ko.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: X FM.
3: Exciting.

0: tulo ka beses sa usa ka adlaw, sa sulod sa usa ka buwan. Ni huyos ang dakong bukol sa akong likod.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan kay among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
3: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
4: Get ready, Cebu!
5: The biggest and most colorful running event of the year is here.
4: Join the Windsor Color Run 2026 on July 18th, 2026.
5: Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
4: Choose your challenge.
5: 6K,
4: 12K,
5: or 16K.
4: And run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125V4 motorcycle.
5: Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops,
4: four iPad A16 tablets,
5: four Sony wireless headsets,
4: four Huawei Watch Fit,
5: four smartwatches,
4: four JBL Go 4 speakers,
5: four Huawei FreeBuds,
4: and many more exciting prizes.
5: Register now.
4: Visit our registration booth at Abilana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
5: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026.
4: Run, celebrate, win.

0: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko namina og XFM, ila kong sulug-sulugon og puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apat sa dihang, sukan ng namina og XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Ini ka banti, pite? Ay, ini ka atras, pise? Ah, may pa'y muligin.
1: XFM.
0: FM.
2: Exciting.
3: 95.9 XFM Jensen
0: XFM.
4: Exciting.

0: XFM Jensen.
1: XFM.
2: Exciting.
3: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipa, inom ko ni mama og Santon Plus Gold 3 times a day. Na-feel good na ako nga dili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-start.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: XFM.

0: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
1: Vision X Plus user, atong paminawon.
2: Ako si Jojo Balay, sa kabalhabal driver. Imintigin na magsigil, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Mga napahanap, sigir man ko o kining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ano yung produkto nga Vision X Plus. Paletin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko ining Vision X Plus capsule. Saka Vision X ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Inga confident matag-adla.
4: Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness, ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments, ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence ang mong prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic.
5: Di karon, ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiradan o tarong ang inat bulbs, regular nga limpyuhan ang inyong electric fans, o batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kiniginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
6: Tago! Abriko ba? Abot na ko.
7: Dini ko! Wa ko'y gisuot!

0: XFM.
1: Exciting!
2: Ako si Marlene, nagpwesta ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko, sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Vision X Plus, user, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. At dunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
3: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Ngano man?
4: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer.

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Santo Blas Gold.
2: Ako di ay si Robert Kamubulupyo sa Talisay, Cebu. Nainitubo ka na akong bukulo hubag sa akong likod. Daghanang doktor o albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Blas Gold, itumar na ako og 2 ka kapsula o 3 ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
1: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
3: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Makakon kayo ka? May pagmagulag na lang tayong duha.
5: Magbulag? Ha? Ako pa hagito niyo mga magbulag?
4: Stila niyo, sige, magbulag ta, bulag ta.
5: Sige,
4: magbulag.
5: Tungaon na lang na itong mga anak?
4: O sige, ano kayo ni gusto niyo?
5: O sige, kung tungaon na itong mga anak, ako ang gwapo o ako ang gwapa.
4: Hey, bagaan ni mag naong uy, piliyon pa yun ang dili imuha.

0: Nakaayo sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Tagahaming salamat. Tagadigos na ko.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
2: XFM.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Sandown Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlo. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Sandown Plus Coffee Mix kamo.
3: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix.
5: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: kumusta imong klase nimo?
1: Ay, gani ka plo di nagtambling-tambling ko dito sa eskwelahan.
0: Di baging nanti kaayo pagtambling-tambling? Pasakita na imong panty.
1: Wala man nakita akong panty. Ako magisalit sa akong bulsa.

0: FM. Exciting!
1: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
2: Oy, nalong gamugot mo na imong dagway.
3: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
2: Nga naman.
3: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
2: Mali na nga.

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Santo Blas Gold.
2: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santo Blas Gold efektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi. O sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong Bukol na wala. Salamat sa Santo Blas Gold. Barato kang efektibo.
1: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Vision X Plus user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, mga napahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santo Blas Gold.
5: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santo Blas Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santo Blas Gold, kinaayo ko.
1: Santo Blas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
7: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
8: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuloy sa barangay.
9: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
8: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
9: Na, Nilagyan na pwede, dong.
8: Mama, good. Ay, nga naman.
9: Inahanglan mo nga mag-uban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
8: Ah, bisot pati si papa.
9: Bisot pag yun in town.
8: Daw gawa, papa, eh.
9: Ah, magpatuli na mong duwa sa imong papa.

0: stages of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlo. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus. Ako na si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na inuminom, 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-18 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold.
5: Ishira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelog, akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pag-take. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold.
6: Ako si Liki, na-assist akong totoy. Kuya Wanjud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up, nawala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
0: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Darling. Sa kataas ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
8: Alangan, super Indian ko ni.
7: O ba? Ipa-check up na ha?
8: Ha? Gano'n man?
7: Smoke belching kaayo. Itong kaayong bata.

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na muinom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw, tibo jud ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Kalahian?
7: Oo.
8: Kalahian ba sa supper o dinner?
6: Nak, ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
8: Oo.
6: Pero kanang supper,
8: sige, unsa man na?
6: Kanang luto sa imong mama, unang supper.
8: Exciting!
9: 95.9 XFM Jensen.
10: XFM.
8: Exciting!

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Ako si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
3: XFM. Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabao.

0: na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyud, daghan akong tambal na tistingan, pero walay epekto. Sukad lang, girekomend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan lang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect ka.

0: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
1: Usap. Nakoy pangutan na ba? Unsa ni mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
2: Anin buhaton, ipasimot nimo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.
3: Exciting!
0: 95.9 XFM Jensen.
4: XFM.
3: Exciting!

0: Exciting!
1: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitestingan ang Santon Plus Gold. Naulian yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung kog dako sa Santon Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
5: X FM Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Ako si Karen, 23 anyos. Digin ako masabdan ang kasakit sa akong pikas nga abaga. Unya, pagpa-check up nako, naday ning turok nga unod nga nagtibugol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulo ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat gyud.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: Tilapia mo diha!
9: Uy, miss!
8: Kuya, tilapia?
9: Tilapia?
8: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
10: Kuya, daddy!
8: Ay, itilapan mo ko ni mo ya!
9: Tilapia! Mo nang nitilap ko!
8: Bastos juga!

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na naman po yung likod, Sir Michelle Hines. Makakasama mo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magbibigay naman tayo ng mga kaalaman. Magbabahagi naman po tayo ng mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Syempre, katuwang po natin ang ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Produkto ng Yes to Health. Ayan po, yung mabibili na sa pinakamalapit ng butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar, maging sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kaya puntahan po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para maka-avail kayo ng atin pong mga produkto. Okay, sa programa po natin, makakasama pa rin natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga katropa sa buong Pilipinas na nakatutok sa ating palatuntunan. Welcome po muli sa ating The Secret of Health. Pag-uusapan natin yung mga impormasyon na pwedeng makatulong sa ating pagpapalusog araw-araw para makatulong po sa ating family at ganun din na katuwang natin dito yung mga produkto ng Yes to Health.
1: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin, samahan ninyo po mga lingkod dito sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyo pong mga text messages. If ever meron po kayong mga inquiries, i-text nyo lang po yan sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Huwag pong kalimutan i-like and i-follow atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yeah. Para updated kayo lagi sa atin pong mga pa-promos, mga announcements po natin, mga kaibigan. At ganoon rin sa mga bagong launching ng mga produkto po ng Yes to Health. Ha? At pwede rin kayo mag-post dyan ng mga katanungan po ninyo or mga experiences ninyo. Pwede nyo rin post dyan, mga kaibigan, no? Sa atin pong Facebook page. At huwag pong kalimutan, ha, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Ha?
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City. Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City. Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon at mabigyan kayo ng complete health assessment, mabigyan kayo ng dietary guidelines. Lahat po na yan ay pagkakaloob dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kaya samantalahin ang pagkakataon at bumisita, pumunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
3: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo mga kaibigan, dagdag kalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. At pag-usapan po natin itong isang karamdaman, no? Na kung inyo pong napapansin o naobserbahan ninyo na madalas nagpapawis, mga kaibigan, ang inyong mga palad at talampakan. Minsan po may kasabay pa yan na hindi kaaya-ayang amoy, mga kaibigan, no? Eh maaaring symptoms na po yan, ha, ng karamdaman po na hyperhidrosis. Atin po i-konsulta kay Doc Algie kung paano po ba nabubuo ang ganitong uri ng sakit, Doc.
2: Oo, familiar tayo dyan kasi marami tayo minsan pag nakikipagkamay tayo, no? Eh medyo malagkit na medyo basa. Ano?
1: Yun na nga. Oo.
2: So ito po yung hyperhidrosis, ito po yung labis na pagpapawis na maaring sanhi ng ibang medical condition. At ang mga taong may hyperhidrosis po ay nagpapawis na talagang matindi, ano, literal na pwedeng tumutulo o nagmo-moisture yung kanilang mga kamay at mga paa. Normally, ang ating mga sweat glands ay gumagawa po ng pawis dahil ang ating skin, mayroong mga sweat gland na siyang nagko-control ng temperatura ng ating balat. For example, iniiwasan natin na mag-overheat yung sistema natin kapag sobrang mainit ang katawan, automatic yan. Magre-release sila ng pawis na magko-cool down naman sa ating sistema. Kapag ikaw ay nilalagnat o kahit na tumataas lang yung temperatura mo, nilalagnat ka, nag-i-ehersisyo ka o nakakaramdam ka ng stress, kinakabahan ka, nababalisa ka, or kahit na anong hindi magandang pakiramdam o takot, pwedeng mag-trigger ito ng pagpapawis. At kapag hindi po kayo nakakaranas ng alinman sa mga nabanggit, pero pinagpapawisan kayo ng sobra-sobra, ibig sabihin may mga nerve na nagbibigay ng signal sa inyong mga sweat glands na hindi ito napipigilan. So para sa 1% hanggang 2% ng mga taong may hyperhidrosis, ang mga gland ng kanilang pawis o yung sweat gland ay hindi talaga sila sumasara. Kumbaga lagi silang open, ano? Pinagpapawisan sila kahit na hindi po kailangan ng pagpapawis, ano? Kahit nasa loob ng aircon na Sir Michelle, talagang pinagpapawisan sila. Oo. Yung ang iba, nakaupo lang, nanonood ng TV, pinagpapawisan. At may iba pa nagsabi na kahit naliligo sila sa swimming pool, pinagpapawisan sila.
1: Pinagpapawisan pa rin.
2: Grabe, ano?
1: Abnormal talaga yung sweat glands.
2: Oo, nila. Hindi nagko-close. Actually, may mga ilang tao na ito yung mga uri, ano? Pwedeng yan ay primary hyperhidrosis o tinatawag din na focal or essential hyperhidrosis. Mm-hmm. Ang sanhi po nito, yung sanhi yan ng labis na pagpapawis sa ating kamay, kilikili, mukha at ito ay walang malinaw na dahilan. Ano? Kung ang iyong mga gland ng pawis ay may on, kumbaga, na switch, imagine ninyo, may switch on. Ang may primary hyperhidrosis ay laging naka-on, hindi ma-off. Diba?
1: Yung switch ng ano nila, sweat glands.
2: Sabihin na natin yung switch. Oo, para mo sa ilaw. Laging naka-on siya. So, ang mga taong may primary hyperhidrosis ay karaniwang pinagpapawisan mula sa isang uri ng gland na tinatawag na eccrine sweat gland. Yan. Yung mga gland na ito ay bumubuo ng karamihan po sa 2 milyon hanggang 4 na milyong gland ng pawis sa ating katawan. O yung eccrine sweat glands ay maaring marami yan doon sa ating paa, palad, mukha at kilikili. Yan. Kapag yan ay sobrang nagiinit ng katawan natin o gumagalaw tayo o may emotional na hindi maganda sa atin, o dahil na sa hormone, okay, ina-activate ng mga nerves yung gland na yan upang maglabas ng pawis.
1: Okay.
2: Yan. So yun. Kaya minsan pinagpapawisan tayo ng sobra. Alam mo yung mga taong may sobrang pagpapawis na hindi naman ito, kumbaga hindi na ito normal, merong ginagawa dyan yung mga doktor, merong tinatawag na surgery, yung nerve surgery, yung sympathectomy, na kung saan yung nerve, may binabawa silang nerve na nagtitrigger ng sobrang pagpapawis sa pwedeng sa kamay o sa paa. Okay? Pero eh, ewan ko lang kung kayo gusto nyo magpapa-opera, no? Yung iba talaga, nagpapa-opera sila dahil hindi na maganda yung buhay nila. Mm-hmm. Hindi sila makapagtrabaho sa office kasi nababasa yung mga papel. Mm-hmm. Matindi, ano? Yun namang isang klase, yung secondary hyperhidrosis naman, itinatawag din na general o pangkalahatang mm-hmm. hyperhidrosis. Nagdudulot ito ng labis na papawis sa buong katawan. Kanina yung madalas yung kamay, paa, mukha, di ba? Mm-hmm. Pero ito buong katawan. At mas maraming bahagi ng katawan ang pwedeng nagpapawis kahit na hindi ka naman talaga kailangan magpawis. At ito po ay isang kondisyon sa pangkalusugan na. Masasabi natin na ito ay dahilan sa ilang mga kondisyon gaya ng menopausal, di ba? Yung pregnancy, yung thyroid problem, yung iba naman, pag may diabetes tayo, alcoholism, pwedeng infectious disease katulad ng TB, tuberculosis, Parkinson's, rheumatoid arthritis, yung iba pag na-stroke ka, may mga ganung resulta, no? Heart failure or yung iba na may cancer katulad ng leukemia at lymphoma. So ito yung mga nakapaloob doon. Generally, yung hyperhidrosis, yung primary hyperhidrosis, hindi naman nakakamatay. Hindi ito delikado sa kalusugan. Kaya nga lang, masyadong hassle.
1: Very frustrating na problema.
2: Frustrating, oo. Ito rin namang secondary hyperhidrosis, hindi rin naman ganun ka, ano, kadelikado, pero maaring ito nga indication ng isang sakit na dapat nating ipa-check up dahil posibleng ito ay magti-trigger pa na mas ibang problema. Kasi pag lagi kang pinagpapawisan, malapit ka rin sa infection. Although yung pawis natin is pamatay ng mikrobyo. Pero tandaan natin na lahat ng hindi normal na nangyayari sa katawan ay pwedeng mayroong consequences na iba sa ating sistema.
1: Sayo po nga, lahat ng sobra ay hindi maganda sa katawan po natin, mga kaibigan, ano? Yung iba, Dok, pagka nakakaranas ng anxiety, ano, or yung babalisa, ano? Eh, pinagpapawisan din po ng husto na inaakala po nila na sila ay nakakaranas ng hyperhidrosis. Pero ayon po sa mga eksperto na medyo may pagkakaiba, ano, yung karamdaman mismo na hyperhidrosis kesa dun sa pagpapawis dulot ng actual anxiety disorders. Ano? Pero yung iba, nafe-feel nila na parehas lang. Ano? Halos parehas lang kasi ganun yung pawis, especially pagkagabi. Diyan pinapawisan ng gusto ng malalamig na pawis, sabi pa nila. Ano?
2: Malalapot daw na pawis na malalamig.
1: So yan ang naobserbahan, ano, ng mga kababayan natin na meron pong hyperhidrosis or sobra-sobra yung pagpapawis sa kanila pong pangangatuan. Ito ba daw ay hindi naman nakaka-dehydrate?
2: Nakaka-dehydrate ito pag sobra na. Kasi syempre, lahat ng tubig na lumalabas sa katawan tapos wala kang replacement. Kaya kadalasan din ng mga may hyperhidrosis, mauuhawin sila. So, inom sila ng inom ng tubig. Kasi nga, para kang ano, gripo na hindi maklose, tulo ng tulo. Ayun yung nangyayari.
1: Nako. So yun na, sa mga kababayan po natin na mayroong ganitong uri ng karamdaman, eh dapat po eh wag ipagpawalang bahala, ano? Bagaman hindi siya ganoon ka fatal, kaya hindi yung iba parang normal na lang sa kanila, Dok, ano? Pero nakakaabala talaga siya sa pang-araw-araw po ninyo na pamumuhay, mga kaibigan, no? So kung mayroon man mga paraan na pwede po ninyong magawa, kung mayroong mga way, ano, na mabawas-bawasan yung pagpapawis, ano-ano po ba, Dok, yung mga tips na pwede niyong maibahagi sa atin po, mga kababayan? Yeah. Kahit papaano eh ma-lessen yung sobra-sobra nilang pagpapawis.
2: Oh, unang-una sa lahat, huwag kayong magsuot ng ano, masyadong makapal na damit. Saka pumili kayo ng ano, light and breathable fabric katulad ng cotton.
1: Oh, marami silk na ngayon yan.
2: Kaya lang mahal yung silk, ano? Ayan, so maligo araw-araw, at least siguro mga twice a day kung kayo pinagpapawisan para ma-cool down kahit papaano ma-prevent yung sobrang pagpapawis. At gumamit kayo ng herbal soap or sabon na hindi mabigat yung chemical na pwedeng makatulong sa pagpapaganda ng kalusugan ng skin natin, katulad po ng Santon Plus Herbal Soap, di ba, na may activated charcoal at may iba pang mga sangkap na herbal na pwedeng makatulong sa pagpapalusog ng ating mga sweat gland. Ayan. At iwasan yung mga spicy food kasi masyadong nagpapainit ng katawan yan. Ano? Pati alcohol. Na ayan, pag kinain mo yung maanghang, talagang pagpapawisan ka. At saka yung mga hot drinks, iwasan, lalo na kung katanghali ang tapat. May mga ganyan.
1: Magkakape pa.
2: Katanghali ang tapat. Ano? Mga tsaa at mga kape na ito ay mayroong mataas na stimulant.
1: Ayun.
2: Kasi bawal sa inyo yung ma-stimulate ng gusto eh. Kasi nerve nga ito eh. Diba? Yung nerve na hindi normal yung kanyang signal na kahit hindi ka naman kailangan magpawis, eh pinagpapawisan ka. So iwasan yung ano, stimulant.
1: Ayun, ha? Sa mga kababayan po natin na ganito, sobra-sobra yung pagpapawis po nila, eh mas maganda po, mga kaibigan, iwasan

0: medyo pagod. Mm-hmm. Tapos nagbasahan ng kamay mo. Pwede mong haplasan ng Santong Plus Herbal Oil natin. Para nakakatulong din kasi yun, Dok, ano, sa mga nerves, nerve endings uh-huh. ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan. It soothes the nerves and also the tissues. Ano? So napakaganda yan, ano, para sa mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit. At yung mga nabanggit ni Dok kanina, eh gawin niyo po yun, ano? Especially sa clothing. Iwasan yung mga masyadong pag sinuot mo, talagang pagpapawisan ka agad.
1: Oo, hindi ka pa nga pumupunta sa lugar na pupuntahan mo, pinagpapawisan ka na.
0: Oh, pero wag naman din yung ano, Dok.
1: Sobrang ikli.
0: Yung halos labas na lahat.
1: Oo, na yun.
0: So sa mga kababayan po natin, ha, na meron ganitong uri po ng problema, eh maaari pong magsadya din sa atin po mga Yes to Health Clinic para mabigyan po kayo ng mas kumpleto na guidelines, lalo po sa inyo pong diet, kung ano po yung mga gagawin nyo, ano po yung mga iiwasan po ninyo para makakuha po yung pangangatawan sa ganitong uri po ng sakit, ha? Puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Kung meron kayong mga katanungan, just text lang, ha, sa atin pong numero. Atin pong text line 0969 609 6545.

0: Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Sandown Vitamin C. Ang vitamin C na puno sa energy.

0: D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundowne Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundowne Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundowne Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
0: Sundowne Gold Live Testimony.
3: Magandang umaga po, Nay. Ano pong pangalan po nila at saan Nay, po nakatira?
4: Pangalan ko ay Enrique Tagcruzado, pero kilala ako doon sa lugar namin na Henry. Ako'y naninirahan sa Marikina, sa Summer Home Subdivision. For almost 50 years na yata kami doon sa lugar na yun. Lahat ng kapitbahay ko kakilala ko.
3: Ano po bang problema niya, Naya? Bakit kayo napasubok ng atin pong mga produkto?
4: Nakikinig ako sa radyo. One time na narinig ko yung Sundowne Plus. Nagkataon na namamagaampa ako noon. Natakot ako baka ako may kidney failure na. So, trinay ko na, bumili talaga ako ng Sundowne Plus at inisip ko, malay mo, baka ako'y gumaling doon. In 5 days na pag-inom ko ng Sundowne Plus Gold, nawala yung magaampa ako. Sabi ko, pumulubot na nga yung paa ko sa wakas ka. Nangingintab kasi yung paa ko noon eh. Opo. Natatakot na ako. Binibiting ko na sa double deck para lang ma-relieve yung aking sakit ng binti. After 5 days, nawala yung pamamaga ng paa ko. So, tuwan-tuwa ako. Malaking bagay sa akin. Then, may dumating akong kaibigan na balikbayan, namamaga din ng paa niya. Sabi ko, try mo yung aking, ano, hindi ako doktor, pero malay mo, pagkaloob ng Diyos na, ano, sa awa ng Diyos, ganun din, naramdaman din yan. Maganda rin. Marami rin nag-advise sa kanya ng Sundowne Plus, siguro yung mga nakasubok na.
3: Wow.
4: And then, nagkaroon ako ng pasa-pasa sa braso ko, dalawang braso ko. Ito, parang ang, anong tawag nun, sabi nung apo ko, meron ka bang tatong lola? Sabi ko, hindi naman, kaya nagkako, natatakot na ako dahil ang iniisip ko, baka ako'y kung ano nang sakit na nararamdaman.
3: Opo.
4: Nang ako'y subuhok rin na bumili ng Sundowne Plus, nakita ng mga anak ko, nanay, wala na yung mga itim sa braso. Kaya malaking bagay at ako'y talagang na-relieve yung takot ko. Dahil sipin mo naman kung magkakasakit pa, 85 years old na ako, hindi ko na kaya ang magkasakit ng masamang karamdaman.
3: Ano pong masasabi niya na isa, mga kababayan po natin na may parehas din na problema sa inyo, ano pong ma-advise sa kanila?
4: Ina-advise ko sa kanila, sabi ko, i-try mo rin mag-check up dito, pre-check up ka ako, dahil listener nga ako sa DCXL. At saka yung 774. Ay kako, naririnig ko lahat yung mga testimony ng mga nagkuha na yung gamot na ito. At hindi gamot, food supplement kako. Walang problema na isabay natin sa ating mga maintenance. At nasubukan ko talaga sa katawan ko ng malaking bagay. Kaya ngayon, sa totoo lang, marami kong kaibigan na gustong pumunta dito. Ang problema yun sa sakyan. Sa paano kami pupunta doon? Mawawala kami. Ay sabi ko, subukan lang ninyo na may sasakyan kami, hindi magpatak-patak na lang kayo kung gusto nyo para madala kayo doon dahil pangalawang uli ko na ho dito na pumunta. Sa totoo lang, sabi ng anak ko, sabi niya, balik na lang tayo doon sa ano, yes to heaven. Kaya na, nagpasya kami. Sinama ko na nga itong anak ko sa kayo manungkan ko para dahil. At saka yung isang number one rin na pinagpasalamat ko, nagpa-to-de-ek ko ako.
3: Opo.
4: Acting class month yun, namamagaro ang puso ko. And then nung marinig ko sa inyo sa DCXL, yung tungkol sa premium D3 na mababawasan yung problema ka sa puso. Nagpa-to-de-ek ko ako last Saturday. Maganda ang resulta ni Doktor. Wow! Ang ganda ng puso.

0: ni nanay. Ay, dahil sa makatuwid, malaking tulong sa akin yung premium
1: team delivery.
0: Na talagang, yun na. Kaya niyaya ko itong manugang ko dahil alam ko may problema rin siya sa puso. Maganda na ang pakiramdam ko na wala yung parang nakalagan sa dibdib ko. At nakakatulog na. Siyempre no, nag-alaala ko baka hindi na ako magising sa umaga.
1: Opo.
0: Ngayon,
1: ayos na.
0: Oo. Yung nga lang, may panahon na may time siguro pag matanda ka na mahirap na matulog.
1: Opo.
0: Kaya sabi ng anak ko, halika na. Pumunta na tayo kay Doc para ma yung follow-up check-up.
1: Opo.
0: Kasi June, I think last week of June, napunta kami dito. No? Ngayon, okay. Second time ito.
1: Maraming salamat po, Nay. Ano pong pangalan po ulit at saan po nakatira?
0: Henry Cruzado, Summer Home Subdivision, Marikina.
2: The Secret of Health.
3: Inyo pong napakinggan ang isa sa atin pong mga kaubayan, si Nanay Enriquita Cruzado. At nung unang punta niya, Doc, namamaga ano, yung paa. Tapos merong mga pantal-pantal, parang ano, bruises ano, sa kanya pong mga braso. Oh. Parang tatu mo nga daw. Pero pagbalik, Doc, ayos na.
4: Malaki nawala. Malaki na pinagbago. Oh. Although si Nanay ay nasa 80 na ang higit na mahigit, ano? Pero sabi niya maganda yung mas maganda kasi nagpabago yung quality of life mo.
3: Tama.
4: O, hindi kailangan na magaling ka na agad totally. Ang mahalaga yung mga discomfort mo nababawasan dahan-dahan at nag-i-improve talaga yung kalidad ng iyong buhay.
3: Yun, ha? So, sa mga kabayang po natin, ha? Na nakakaranas din ng parehas na problema kay Nanay Enriquita, ano? Ay bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic at subukan nyo, ano? Yung premium D3, mga kaibigan. Sa mga kaibigan natin na meron pong problema sa kanila pong heart area, mataas yung cholesterol po ninyo, barado yung mga ugat po ninyo, masyado mabagal yung blood circulation sa iyong pangangatawan, subukan nyo po yung premium D3 natin. Kasi marami na, Doc, ano, ang nakasubok at talagang natutuwa sila. Minsan yung iba, katulad din nanay, namamangha talaga sila dun sa effect, ano, ng premium D3 po, mga kaibigan, no? So kung kayo po ay meron din ganyan mga problema, subukan nyo po, isabay nyo sa mga iba pang mga suplemento natin. Ito pong premium D3, mga kaibigan, no? At kayo din mismo ang makaka-experience, ano? Kung gaano po kaganda ito sa atin pong pangangatawan, ha? So ang atin pong ultimate trio ay pwede na niyo mabili, ha? Sa mga pharmacy, hanapin niyo po sa mga butika malapit sa lugar po ninyo. At lagi pong hanapin yung Tatak Yes to Health para makasigurado na ang inyong pong inumin, yan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. May nagtanong po dito, Doc. Ask ko lang po tungkol sa product ninyong Santong Plus Coffee Mix. Wala ba ang side effect ito kung 2 beses inumin sa isang araw? Salamat po.
4: Wala naman. Kung kaya naman ang budget mo, walang side effect yan. Ibig sabihin,
3: yung budget lang ang
4: budget
3: ano.
4: Mong, ano pero sa health, wala. Walang, wala po tayong inaasahang negative side effect. More on positive. Kasi benepisyo ang pinag-uusapan po dito. Pagkain po kasi yan. Na yung pagkain na mayroong mga sustansya na kailangan ng ating katawan, yun ang benepisyo niya kapag ininom mo ito araw-araw.
3: So sa mga kabayan po natin, ano, ang ating Santong Plus Coffee Mix, it is a friendly coffee. Ika nga, ano? At full of nutrients, ano, na makukuha po natin. Imagine ninyo, yung one sachet ng ating pong Santong Plus Coffee Mix, eh parang tumutumbas yan sa isang kapsula ng ating pong Santong Plus. Ang Santong Plus Gold, mga kaibigan, no? Dahil yung base ingredients nila, eh halos parehas po, mga kaibigan, ha? So, hindi ka lang basta nagkakape, nagbibigay ka pa, nagpapasok ka ng nutrition, mga sustansya sa inyo pong pangangatawan na nakakatulong, ano, sa iba't ibang organs, sistema sa katawan po natin, ha? So, yan, para sa mga kabayan po natin, wala pong ano yun, wala pong kaso yun, mga kaibigan. Kung ilan yung maubos mo sa isang araw, siguro, hindi mo naman kaya umubos ng 5 siguro sa isang araw, ano? Grabe ka naman makapagkape. Pero yung iba siguro, ewan lang, ano? O baka mahilig talaga magkape. Pwede po, mga kaibigan. Wala pong problema. Yun nga, budget niya lang yung tatanungin kung kaya ba, ano? O sa mga kaibigan natin, mga kababayan po natin, ha? Masarap yung coffee, Doc. Higupin, lalo na pagka malamig-lamig yung panahon. Umuulan-ulan, no? Pwedeng-pwede to. Sa mga ano, Doc, yung about our topic kanina, pwede ba nila itong ma-intake din?
4: Oo naman, wag lang talagang ano, yung sasabayan mo yung init ng panahon sa paghigop. Kasi ang pinag-uusapan doon, yung matitrigger yung nerve
3: yung
4: mo.
3: Yung papapawis mo ng gusto.
4: So, pwede yan. Pwede mong gawing malamig yan. Di ba?
3: Oh, pwede.
4: Wala, wala namang problema kung malamig. Basta ang ano lang kasi doon sa may hyperhidrosis is yung ikaw eh matitrigger yung init at yung stress sa iyong katawan.
3: Oh, pwede yung gawin yung cold coffee, mga kaibigan, no?
4: Paborito ng mga anak ko yan na lalagyan nila ng malamig.
3: Mm-hmm.
4: Oh, kasi yung mga kabataan ngayon, hindi sila mahilig sa mga mainit eh.
3: Oo nga.
4: Oh, more on cold drinks sila.
3: Oo. So yan na, sa mga kababayan po natin ha, pwedeng-pwede niyong gamitin ang ating pong Suntone Plus Coffee Mix. Para sa mga kaibigan natin na may problema sa kanila pong mga mata, huwag niyong kalimutan, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ito po yung pinakabago na produkto ng Gastro Health na nakakatulong ng malaki para sa atin pong mga mata, para ipanumbalik kung ano man yung mga nasisira na parte sa mata natin, at ipanatili ano na healthy yung bawat parte ng atin pong mga mata, especially sa mga medyo nagkakaedad, no?
4: Mm-hmm.
3: Yung madalas makaranas ng age-related macular degeneration, ano?
4: Ayan yung, ngayon halos kahit hindi na umiedad eh, may problema na rin sa dami ng blue light.
3: Mm-hmm.
4: At saka yung sobrang stress na ating mata, mga puyat ng matulog. Mm-hmm. So yan, gamit po kayo niyan. At of course, para sa naman sa overall health, sabi nga nila, a healthy skin means a healthy body.
3: Yes.
4: So kailangan natin gumamit ng masustansya at dekalidad na sabon, clear skin.
3: Yan.
4: Yan. Gamitin po niyo yan. Mabibili niyan sa ating mga clinic.
3: Okay. So, paano, Doc? Napakabilis ng oras sa atin. Baka may pahabol ka pa na minsay sa atin po mga avid listeners.
4: Always, thankful tayo sa lahat ng ating mga taga-subaybay, sa mga katropa natin. Salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik, ano, sa ating programa, sa ating mga produkto. Nawa po ang aming laging dalangin, makatulong ang aming mga information na binibigay sa inyo, at lagi kayong pagkalooban ng Panginoon ng malusog na katawan. God bless. Doc Algie po ito.
3: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bacla, ang ating pong certified naturopathic practitioner. Ito naman yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas, tayo magkarinigan at magkasama-sama dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ngayon po tayong dalangin ang Panginoon nawa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Suntone Plus Gold, Suntone Plus Coffee Mix, Suntone Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Good morning.
1: Hello, good morning.
2: Hello, good morning.
0: Bye, muntang dagdag kayo tara mga katropa. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Ariel sa karo mga kagilaan o mga katrobang, layan na po natong edisyon sa ito ang program ang Tulumanono, kanyang exciting Pilipinas, kauban si katrobang Ruel Dumantay.
3: Good morning!
0: Good morning, dia kaninyong talan mga kagilaan, mga katropa, kumusta nga itong adlaw, kumusta nga itong morning? Friday today!
3: Good morning!
0: Biyernes na ganyan tawon! Ang uban lipay na po! Kumusta ang mga nalipay diha? Kumusta ang mga wala po yung trabaho o mga adlaw? Kay Sabado, labi pa sa mga naa sa gobyerno mga kagilaan, og apil labi dito kay wami trabaho ugma, ha? Sunday na po ni mag-resume. Mapaminawan ninyo ugma ang mga nindot ng mga Christian songs. Yan! Uy, good morning, ha? Kumusta ang ato mga kagilaan, ang ato mga kaigsunan, nga kabalubang kita mga katropa, nga grabe kapait ang atong kahimtang karo mga taknaa. Pero laban ng yun intawon ta mga kagilaan, ha? Ayaw yun intawon mong surrender! Kapit lang! Ayaw po itong kapit patalin ngayon ginaingon kay Masiunyag, iligal ninyo pagabungaton. Bawal po yan. Huwag po kayong gumawa ng mga iligal o kahit anumang bagay na nakakasira po sa inyong kinabukasan. Tagalog ka katropang Ruel ngayon. Oo, lihi kaya rin matugnawan ta mga katropa kay makatagalog. Banta ni iniguha sa oras yung tawan. Tapos tila na naman tawan.
3: Good morning!
1: Hello, good morning!
2: Hello, good morning!
0: Hello, good morning!
1: Hello, good morning!
0: Hello, good morning. Kumusta nga itong mga kaigilaan? Ay, sa itong mga katropa nga nagpapaminaw karon, sa itong mga kaigsunan nga nakatutok sa itong programa karon. Good morning kaya kaninyong hurot mga kaigilaan. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta? Siyempre sa ito ang mga kaigilaan, mga kaigsunan, dari sa General Santa City, 26, kabarangay nining atong syudad. Mayong bunta, good morning!
1: Hello, good morning!
2: Hello, good morning! Hello, good morning.
0: At ang ininyo ang atong pagpayabag karon taon-taon. Relax na mo diha, pwede na yun mong mo request mga katropa kung unsa atong kantahon karon buntaga. Ay mamulabog na diha kaninyo mga kaigilaan. Pwede ka mong mutay sa 0962479-1855. Alang sa inyo ang mga mensahe mga kaigilaan o pwede i-comment na lang diritso diha sa atong live, sa atong Facebook page. O pwede na po diha sa atong YouTube channel mga katropa. Good morning! Ay, limot na po day ko ba? Sa mga taga Makima area, may bunta. Good morning! Good morning!
3: Good morning!
0: Sa mga taga Malungon, Alabel, Malapatan, England, good morning! Good morning!
3: Good morning!
0: Sa mga taga Pulumulok and Tupi, good morning! Good morning!
3: Good morning!
0: O, syempre, di na ito ang ikalimtan mga katropa nga karong buntaga. Gikinanglan, magliok-liok kita. Unat-unat atong kalawasan kay another day. It's another day! It's another pagpaningkamot! Diba? Man.
3: Good morning!
0: Bitaw, good morning, diya ka rin yung tanan. May buntag, bitaw, mga katropa! Siyempre, siyempre, siyempre, yun ining adlawang Biyernes, magpasalamat kita sa Ginoo kay sa tinuod lang, Biyernes sa Gidentawon. Sa imong pagmata, baguhay lamang doon na kay gibating alahing nga kadasig sa imong lawas din itungo kay nadugangan imong sweldo. Tungod, dalipay ka kay katapusan na po sa simana, mga katropa. Weekend na po na. Diba, loyo rin ang krisis, din ang presyo mga katropa, bugas, sa kurente, mas paspas pa musaka sa ibang promosyon. Ang kabaturan nga nakabot kanining adlaw nga buhi pa, kompleto pa ka mga katropa, wa pa kay mga kapintasan nga ditabo sa imong ha, pasalamatan na to na. Wa pa na buang ang imong nauna, pasalamatan na to na. Kaya nga naman, usan na nakadako, oy, tinuod lang. Dako na kayo ng kadaugan nga angay ipasalamat o kisilebrar samtang nang himuta pa ka niya.
2: Atay.
4: Ayoy!
0: Eh, witaw, grabe yun ang atong pakibisog karong si Manaha sa tinuod lang. Murataog ka ng mga bida sa action movie ba nga sige ragdagan pero nakaungong ang itong mga baydunon.
4: Ayoy!
0: Diba? Matag-adlaw, nakigera kita sa traffic, nakigera kita, nakatubang kita sa mga lisod, sa mga sitwasyon. Nga ugusahay, mukaon na lang kita, huwag ka ng mga instant-instant niya. Na yung mga toppings nga, paglaom. Ana na lang yun, paglaom na lang yun ng toppings. Namin pa kung nakanunay kang naka... Sa tawag din yun, nakapastil na lang kanunay. Pero sige lang, tanawar ko di mong kaugalingon karon. Bisan pa, o karabang ang imong bursa, mura nagsibuyas nga kumbaga makapahilak kung abrihan.
2: Atay.
0: Nagpabiling gihapon kang ligon og andam nga mosagubang sa katapusang hagdanan sa trabaho. Karong si Banaha nga murabag walay gihitabong dako nga problema. Diba? Tanawa na ko, di mo ko galingon. Makaanag yun ka, uy, nakaya man day dako, di ay. But pasabot, makaya lang gihapon nato na sunod si Mana. Di man gid lalim nga magdiskarte loyo na ining krisis sa atong kinabuhi. Apan din himakita ang tinuod nga talento sa tawo nga naningkamot. Katong mga panahon na mga katropa nga hapit na mahurot ang budget apan nakahibog gyapon kag milagro nga nindot gasud-an sa imong lamisahan, mibarog nga ebidensya na sa imong

kasing-kasing. Kun makaya nimo nga mo pahiyong bisan pa ang imong mga pitaka o imong pitaka diha nag-diet na para ma-fit lang. Ma-fit sa pagka minimalist ya lifestyle ang unod sa imong wallet. Diba? Wala na gyoy makapuka nimo nga bisan unsang unos mga katropa kay nakasurvive bang kita karon si Manahan, diba? Malagi na nga itong ginasulti mga katropa nga ang pinakanindot nato mga naningkamot na kay balo kita nga dili kita nag-inusara sa paglayag ni ining bawod sa kalisod. Kitang tanan, nag-ambitay sa mga diskarte, nagbinayloay o mga pulong sa pag-auhag o labaw sa tanan, nakahimog yapon og humor sa tiliwala sa kakapoy, muraba og kantong imong silingan, nga sige og kantas karaoke kay mga katropa, bisan sintonado, doon nagyapon siya'y kaisog, nga mo at tubang sa mic. Yeah. Wow, gamita ka na nga matang sa kaisog. Karong adlawa, aron tiwason ang mga trabahoon o katubangon ng mga hagit nga nagpahiyong busa. Karong buntaga mga katropa, iunat ang imong mga bukton. Imna ang imong Santon Plus Coffee Mix o isulti sa imong kaugalingon. Biyernes na gyud, andam na ko sa katapusang rest back. Di ba? Laban na gyud. Paningkamot, dili lang kay kinahanglan ni mong mubayad sa utang, kundi dili tungod kay doon na kay ugma nga mas hayag pa sa agtang sa imong kaugalingon na nagulat ka ni mo. Muna himuha ka ng adlawa, nga puno sa positibong enerhiya, tiwasa ang imong mga obligasyon sa trabaho, nga naay garbo o pag-andam para sa hamugaway nga pahuway karong weekend. Kauban dapat ang pamilya. Ayaw kauban ang barkadag mga kudidang kay bawal ka na. Ayoy! Makagaba ka na. Pero siyempre, din ito ang kalimtan nga mag-ampo kanunay sa tuang labawang makagagahong kaya siya may mugiya ka na to. He's the one who will lead us into our success. Unahog yun nato dapat ang atong labawang makagagahong. Para sa inyo ang tanan. Inautunta nga nakita kanunay, di na to kalimtan ng pag-ampo everyday. Ay maunay makatabang sa tuwa kay maunay mugiya. Unahong ginato dapat ang Ginoo. Iyon na magiging dapat ang peg sa tuwang kinabuhi. We have to reflect in this morning. Pasalamatan na to ang tanan nga atong nadawat ng mga grasya.

0: Ano itong kinaingon? Eh, seryoso kayo mo diyan mga kagilaan. Pero tabagay, ano, seryoso. Tabakabot sa itong labaw mga kagagahong. Salamat na nato itong labaw mga kagagahong. Kaya adlaw-adlaw na siya diyan gagabay sa itong kinabuhi o sa itong pamilya. Siyempre, diba, kada try ninyo o paminaw ning kantaha mga katropa gawas lang sa vocalistang nagkayabag. Diba? Kahit nung dumagi na itong mga katropa nga angay na itong pasalamatan ang itong labaw mga kagagahong kay Luyun ining tanan. Kaling tanan, nag-igikan sa iyaha mga kagilaan. Alas 4.55 na ang itong oras. Yun na pa sa ito ang mga headlines sa mga kagilaan. Kinigabayan na itong kaninyo sa Santon Plus Gold.
1: Good morning! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: At ang mga headlines ka ng mundaga!
1: Headlines!
0: Education Secretary sana yung garami uyon nga iban o i-regulate ang mga ngilgig na brutal games online.
1: Headlines!
0: BOC o GEP formal nga nagpirmahan ay o MOU aron nga pakusgan ang kampanya Batok Smuggling.
1: Headlines!
0: O siyempre sa live pabod nato mga balita mga katropa Bibisara Duterte giingong gababag sa pagpagawa sa iyang bank o tax record alang sa impeachment trial.
1: Headlines!
0: Sa itong balitang lokar karambuntaga mga katropa, paminaw ka mo kay LGU Jensen. Nakadawat ang 1 million ng financial assistance gikan sa League of Cities of the Philippines.
1: Headlines!
0: LGU Sarangani o Armed Forces of the Philippines sa kigiusaron paspasan ang recovery o rehabilitasyon sa probinsya.
1: Headlines!
0: O siyempre, mga balita ang dala sa ito mga patrollers karumuntaga kay Nasalinya. Ang ato ang katropang Ivan Napolonan, katropang Philip Oligario, o ang ato ang mga student correspondents sa katropang Romelin Israel o katropang Valerie Serio. E matod pa, pagong himugso nga bata, nakitang patay sa toilet bowl sa Osaka Inn sa Jensen.
1: Headlines!
0: Kanyang acting city director sa Jensen nakatubang og administrative relief.
1: Headlines!
0: O siyempre sa laing pabod nato mga balita, usa ka tuig nga bata nga nalubong buhi sa landslide sa Malapatan, wala pa nakitaan mga katropa.
1: Headlines!
0: Kilyon tank sa Corona del City, mibusikan mga residente. Nabalaka!
1: Headlines!
0: Alang tanan na to ang pagkasayron para relax lang sa kamudia. Ayari sa ang kantang ngayatod nato kaninyo mga kaigilaan karon amo makamata. Pero ano mo makamata noon sa taon? Ara kaninyo sa mga Cebuanang bayi di Agadamino karon. Ay buntag di kaninyo tanan. Good morning! Mabalik si Katropang Ruel lumantay sa programang Exciting Pilipinas.

0: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: XFM.
4: Exciting!
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpag, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, o uban pa mga tamis na pagkaon. Aron, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.

0: Pinoy sa lahat ng mga butika nationwide.
1: XFM.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: XFM.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to

0: Ah, di ba? Pil na pil kayo ba? Mura po, ay, lason yun. Ay, di ba? Ay, may muntag niya ka ninyo, ha? Sa ito mga katropa, kanilang pamina, karoon na ibuntag. Good morning, ha? Sige na ba, kagkanta-kanta niya katropa, karoon. Ay, naman ka para ma-relax mo ninyong adlaw. Mabahalag, nagkayabag, rangagi, good?
1: Harap kita.
0: Ah, di ba? Uy, sa ito mga katropa, kanilang pamina, karoon, ha? Later on, ha? Ato lang ngayon kaninyo ang mga balita. Kaning bahina mga kaigalan, ito kaninyo sa Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Nga syempre, mauni mga katropa ang makatabang nga nakarato aron mukusog ang atong immunity. Diba? Speaking of immune system, syempre, gikinanglan ligon kita din mga kaigalan. E nga naman, kung huyang kag immunity mga katropa, ang tendency niya na, ha? Dili ma-absorb, kiniba mga nutrients o mga laing pang mga vitamina, mga minerales nga gikinanglan sa tuang kalawasan. Mao na mga kaigalaan nga nagkinahanglan kita og santo na vitamin C, di ba? Kaya na dapat ang peg sa tuang kinabuhi mga katropa. O sa ito mga kaigsunan nga nagapaminaw karon, good morning! Inautunta nga nakamu kanunay sa maing panglawas. O siyempre mga katropa, take Santon Vitamin C aron muligo ng atong resistensya. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa paborito natong mga butika.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ato sa nga tuwa ng ato mga patrollers, kalamuntaga, unahon sa nato ni. Ay, helium tank sa Corona del City, may busikat, mga residente na balaka. Atong sa Iron Adugan, Italia, katropang o student correspondent, katropang Valerie Serio. Imuna!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Grabe nga kahadlok ang gibati sa mga residente sa Gregorio del Pilar Street, Barangay Zone 4, Corona del City, human busikad ang helium tank sa sulod sa Osaka Residential Area, alas 2:20 sa sayong kabuntago ning niaging adlaw. Nasuta sa pasiunang investigasyon nga mibuto ang Osaka tank sa helium tungod sa wala pa matino nga hinungdan. Tungod sa kakusog sa pagbuto, nadaot ang bahin sa konkretong koral sa propiedad nga gipanag-iya sa Osaka 84 anyos nga byuda. Nabungkag usab ang mga bintana sa balay sa Osaka 38 anyos nga negosyante nga nagpuyo sa maong lugar. Nasuta sa investigasyon nga ang tag-iya sa helium tank o sa ka 42 anyos nga ambulant vendor o residente sa Barangay Bukana, Davao City. Ang mga personahe gikan sa South Cotabato Provincial Explosive Ordnance Disposal and Canine Unit 12 o South Cotabato Provincial Forensic Unit 12 nagpahigayon dayon og investigasyon human sa pagbuto aron matino ang tukmang hinungdan niini. Walay natala nga namatay o naangol sa maong insidente samtang nagpadayon ang investigasyon sa mga awtoridad. Para sa healthy body o strong immunity, tumar na sa Santon Plus Gold. Alang sa lakay usang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong student correspondent, katropang Valerie Serio, XFMU.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Santang, ito po ng linya ni katropang student correspondent, katropang Romelin Israel. Ayaw sa katuig nga bata nga nalubong. Buhi sa landslide sa Malapatan. Wala pa yung tao na kita na itong sana nadugang detalye. Katropang Romelin Israel. Imuna!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
4: Human sa tulog kaadlaw ng kinalutay gikan Hulyo 13 to 15 sa Hini usang pwersa sa retrieving team sa Purok Blisong, Barangay Poblasyon, Malapatan, Sarangani Province. Nagpabiling wala pa gayod nakitaan ang 1-year-old nga batang si Baby Savior Yaton. Matod pa, walay hunong nga pagpaningkamot sa team Mission Save. Upon ang tabang sa mga residente sa nasampit nga dapit kaabang ang duha ka K9 unit sa Philippine Coast Guard aron pahugdan ang search operation sa pagpangita sa lokasyon ni Baby Savior. Gikabutya nga nakalangan sa pagkalot ang pagsigig ulan og linog sa naasoy nga lugar hilabi na sa panahon sa hapon. Si Baby Savior Yaton kinamanghurang anak na Ricky Ben Yaton og Bonbon Kawari nga pulos na matay

0: katulungan sa pamilyang maladyan. Sa pagkakaroon na kahayan ng 9 ka mang mitaliwan sa landslide humanatabunan ang ilang panimalay sa nidahili nga yuta samtang ginahulat lang nila si baby savior aron mahingpit na silang magkauban. Gikapoy, gipanuhot o gipamaol, panahon na para sa herbal nga haplos mag Santon Herbal Oil na. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas kani si Soren correspondent katropang Romilin Israel. XFM News.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
2: Oras na to mga kagilaan, alas 5:13 na. Inibayin na ito kanyang sa Santon Plus Gold. Mga kagilaan na rin ang itong ubang pang mga balita.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Gipahayag sa Malacanang kagapong adlaw na ang giplanong investigasyon sa National Bureau of Investigation kung NBI kalabot sa gikaingon mga anomalya sa bidding o pagpondo sa mga proyekto sa 2019 Southeast Asian kung SEA Games. Wala gitumong arong manghadlok o mag-intimidar sa bisan kinsa. Gihimo ni pala sa Press Officer Undersecretary Claire Castro abang pamahayag humana ni aligasa sa Senator Alan Peter Cayetano kinsa nagingon na ang lakang sa NBI o sa kamatang sa pagpanghadlok batok sa mga miyembro sa Senate Impeachment Court din o sa siya sa mga Senator Judges. Batod pa ni Castro, ang tao nga walay gitaguan o walay gihimo nga dautan dili gayod angay nga mahadlok o maintimidar sa bisan unsang imbestigasyon. Gibatin na pa sa opisyal sa palasyo nga dili na kinahanglan pang diktahan o manduan sa presidente ang NBI tungod kay trabaho o mandato gayod sa maogibe ahensya ang pagsusi sa bisan unsang pagduda sa korupsyon sa gobyerno. Kahinumduman nga si Cayetano baong nagsilbing chairman sa Philippine Southeast Asian Organizing or Games Organizing Committee kon Pisgok na maoy nagdumala sa baong kompetisyon sa dula na itong 2019 o sumala sa NBI. Nakadawat sila o mga bagong dokumento o impormasyon kalabot sa gikaingong binilyong kapesos nga nagastos at SEA Games Complex o Sports Complex. Lakip ng gibutsyag ni Attorney Melvin Matibag nga doon na matutpay pribadong kumpanyang nakadawat og 10 bilyones ka pesos pinagi sa congressional insertions.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Ngao ano? Nga nung karun man lang na ingan na ma-impeachment kadugay na nimong napungko niya?
3: Ayoy!
2: Nga nung karun man lang na diskubrihan nun sa angol na ito si Santiago de Ay?
3: Ayoy!
2: Angol na ito mga former NBI director niya?
3: Ayoy!
2: Diba sad to say, angol yun daw mo. mga angol mo, di ka baluman narbaho. Ay wa daw ninyo nakita ni si Matibag ang pinakamaayo nga NBI director.
3: Ayoy!
2: Santang! Alas 5:15 na ginitawa na itong oras mga katropa. Alay pa na itong mga balita ng hinaut ang Malacanang. Agapong adlaw nga dili mapuno sa drama pagdikay sa tinuod nga isyu o pagtago sa kamaturan ang Senate impeachment trial sa higayon

0: Kon na ang nangaging mga testimonya nga gipresentar sa National Bureau of Investigation Agent John Mark Kalilong o NBI Regional Director Attorney Jeremy Lutok diha sa witness stand. Sumala pa sa lead prosecutor diha ragyud makita kung kinahanglan pa ba nga dugangan o ibawas ang usa ka testigo kung madungog na ang kinatibukang pamahayag sa mga nakasalang sa korte.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Tang-tadang!
2: Ayoy!
0: Tang-tadang!
2: Ayoy!
0: Di ka, di sila mag-graduate pag-abot kuhon mga katropa. Ako rin yung mga constituente ninyo na yan. Pag-graduito na ito ng mga congressman.
2: Ayoy!
0: Alas 5.22 ang atong oras mga kaigalaan. Pero sa nangay, wala naman na di ha. Tubangon na lang ganyan nila mga kaigalaan. Eh kung di nila tubangon na, wala. Ano sila? Makasuhang.
2: Ayoy!
0: Pero lingaw ni next week. At tagi ninyo na kay Monday to Wednesday mga katropa ang impeachment trial. Pwede ka mong maminaw sa radyo pinagi sa 95.9 General Santos City kaya ito nang ilive mga katropa o pwede po direct sa ito ang Facebook page sa XFM 95.9 General Santos City.
3: Good morning!
0: Diba? Oy, alas 5.23 na! Gipalapdan ni Education Secretary Sunny Angara ang iyang suporta sa hingpit nga pagdili o pag-regulate sa mga brutal nga online games sa taliwala sa nagkataas nga kabalaka sa mga insidente o karahasan sa sulod sa mga tulunghaan sa nasod. Sa iyang pamahayag sa sideline sa National Safe School Summit and Safety Drill sa Manila Science High School, gipasiugda ni Angara nga ayan gayod paminawon sa kagamhanan ang tambag sa mga eksperto. Partikular na ang gihigusgan sa kalihim nga dulang Gorebox nga napakita o grabing eksena sa pagpanakit na din ang tumong mao ang pag-organisa o mga gang o paghimo o kagubot. Ipahidom-dumano sa Diyanggarang naunang baruganan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga andam ang gobyerno. Nga iban ang bisan unsang duha kung mapamatud ang dako kini o kadaot o dili maayong impluensya sa pangutok o pamatasan sa mga kabataan. Gawa sa mga mangingig nga duha, gibutsyag sa kalihim nga nabantayan sa mga eksperto nga exposure sa makadaot ng social media sites o mga paggamit sa mga extremist groups sa online platforms aron mang recruit o mga batanon mao'y pipila sa mga dagunang rason sa pagdaggan sa kaso sa pagpamintas sa mga eskwelahan. Dugang pa din itugyan na lamang ni Angara ngadto sa Kongreso ang desisyon labot sa palaod noon nga ipaubos sa minimum age ang criminal responsibility. Samtang iyang gipasalig ang prioridad sa Department of Education mao ang pagpakusog sa school safety measure. Lakip na ang gisgi hingusgan karon sa departamento mao ang pag-inspeksyon sa mga bag sa mga tinunan, paggamit og metal detectors, pagpahigayon og active threat response reels og ang pagpuno og dugang mga guidance counselor. Ay salamat nakahuna-huna gyud kasaw ni Angara.
2: Ayoy!
0: Mauna gikinanglan aron matubag ang mental health o pamatasan labin pa nga mga isyu sa mga mag-rehistrong estudyante.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Dapat doon na yung kadlok kung mag-guidance niya. Kapila na ganit mag-guidance, kick out dritso.
2: Ayoy!
0: Grabe po ka, katropang Ruel. Managan na po ng mga out of school youth. Saan taman kay pasaway man, alangan naman, aron matagam. Di ba na sila matagam kung gahit naging sila gulaon? Saan na nato na sila?
2: Ayoy!
0: Ang solusyon, balik yabang kita sa parenting.
2: Ayoy!
0: Maurang magyapon yun na, tudluan na lang nato itong mga kikitaan on saan pagdisiplina sa anak. Kaya itong una mga katropa, sa tinuod lang, epektibo ang ginatawag nga itong military discipline sa ato mga ginikanan ka na kung kasala ka, bunalan ka, paludhon ka, patungan kag libro sa imo mga kamot. Di ba? Basta di lang po siguro, kapatsyon po siguro.
2: Ayoy!
0: Di ba? Kaya di ha makasilsil sa alimpatakan sa mga bata nga dili na dinigid mao. Kaya karon magod, awa na ginasita sa ginikanan. So magtuo ang mga bata nga kadang iyang gibuhat sakto, which is wrong. Diba? So, mauna ang problema nato karon.
3: Good morning!
0: Ay, nako. Paano ba ito masusolusyonan? ang solusyon katropang Roel? Parenting. Oh, tama. Parenting yung gapon. Balik yung gapon talaga sa basic. Basic ba? Basic.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Formal nang gipalikon sa Bureau of Customs kung BOC o Armed Forces of the Philippines kung AFP agilang mas gipatingog nga aliyansa sa pagsumpo sa smuggling o pagpalikon sa seguridad o mga utlanan sa nasud pinagi sa paglagda sa usa ka Memorandum of Understanding kung MOU natong Hulyo 15 tambungan kining BOC Commissioner Argyal Di Pomoseno og AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang pagpirma sa mong kasabutan na magtukod o mas hapsay nga koordinasyon sa duha ka ahensya sa natad sa intelligence sharing, suporta sa operasyon, capacity building o kooperasyong legal alang sa seguridad sa nasod o pagpanalipod sa kita sa gobyerno. Ubos sa mong kasabutan, ang BOC gihapon ang magpabiling nga nakunang ahensya sa pagpatuman sa balaod sa customs samtang ang AFP mao'y magsilbing kaabag o ligon nga kauban sa mga operasyon batok sa mga ilegal nga kargamento o uban pang hulga sa seguridad. Bitak daw sa abang MOU sa pagbugnaw og usa ka Joint Coordination Committee nga mao'y mangulo sa pagdumala sa kasabutan auban ang Joint Trade Security Validation Cells nga mao'y mututok sa pagsusi o pag-verify sa mga impormasyon o intelligence kalabot sa smuggling o uban pang anomalya. Mga katropa, sumala ni General Browner ang pagpanalipod sa mga kanabang ang-ang sa nasod o sa karesponsibilidad sa tibuok kagamhanan o gamaong kasabutan na pakita sa nagkayusang tinguha sa pagpanalipod sa ekonomiya o lehitimong negosyo sa Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Yun o! Nindot man yung permahanay no, sa MOU tali sa BOC o GAP o sa kinikadako nga ugdugay ng gipaabot nga nakang eh di magyukaya sa BOC alone, kulangon magina sila. Mabita usahay kaabag yun diya ang Philippine National Police. Pero usahay lagi po na Philippine National Police, dili magudling ko ng mga baruganan, usahay lamang po. Ara mo ipipila. Dali na kay madanis kwarta o eh.
2: Ayoy!
0: Kita lang ganing kwarta nga perting danghana mga katropawan na, nibigay na. Ay, nako, hanggang tingin ka na lang. Ang bot ni Yuria.
2: Ayoy!
0: Alas 5.29 na ang atong oras, mga kahigalaan.
3: Good morning!
0: Samtang, bago ang tanahan, natay ibiling kaninyong kanta, mga katropa. Kaninindot ni para ni sa inyo, ha? Mag-reggae-reggae sa takaroon mga kagalaan kay Ariang Bob Krechun. Langit! Mag-yaman niyo katropang Roel Dumentay sa programa Exciting Pilipinas sa XFM 95.9 General Zero City. Katropa mo, exciting!

0: Lorelai niya, dili si Mayor Lorelai.
1: Ayoy!
0: Ano rin nga dancer daw sa ano? Sa GeForce. Yan. Oras na ito mga katropa, alas 5.40 na maginintang ona. Wala na ba yung may buntag yapong kanyang tanan ha, kanyang bahina ha, tulad ka ninyo. Santon Plus Gold, syempre, maugini ang katuang ipahambog niya ka ninyo mga kagalaan. Kaya kanyang dako kay nagtabang alang sa tuang panglawas. Tabi pa sa itong immune system mga katropa. Kaya syempre, mo kanyang muhatag ka na ito og mga nutrients, di ba? Gawa sa vitamin C nga mao'y mo-absorb sa mga nutrients. Una naman kay Santon Vitamin C, mag-Santon Plus Gold po ka. Di ba? Kaya Santon Plus Gold, kompleto, powerful, proven, tested na. Sa ito mga katropa nga nakasulay, ganiining ato ang mga produkto. Nakini mangustin, nakini ampalaya, nakini malunggay, garlic, o espirulina. Karang mga ingredients, di makabuok, hibutang sa usaka kaplus kapsula, alang sa total protection sa ito ang kalawasan. Ha? Diba? O nang live strong, live well mga kaigalaan. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una.
2: Good morning! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ari na! Alas 5.41 na. Katong oras mga kaigalaan. Salayin pa na itong mga balita. Ato nang ito, ato balitang lokal.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Yun na pa ang tanan. Ato sa ngatuan ng ato mga patrollers. Kinasalin niya si katropang Ivan Pulunan kay kaning acting city director sa Jensa na katubang og administrative relief. At ang saro na dugan detalye, katropang Ivan, imo na.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Gikumpirma ni PRO Toll Regional Director Police Brigadier General Alan Manibog nga nagatubang og administrative relief ang kaning acting city director sa General Sandos City Police Office kung GSPO nga si Police Colonel Eric Divinancio hinungdan sa kalit nga pagtangtang ni ini sa katungdanan. Matod ni RD Manibog, adunay gilusad nga imbestigasyon ng Police Regional Office 12 batok kang Divinancio. Apan wala na kini mihatag og dugang pang-impormasyon aron dili maapektuhan ang proseso sa pagpangalap og dugang ebidensya. Apan sa nahimong tubag ni Police Colonel Divinancio, andam siya nga mo-kooperar sa mga proseso gumikan normal lamang kini sa PNP. Kapin duha ka bulan lamang miserbisyo si Divinancio sa GSCPO gikan Hunyo 25 ning kasamtangang tuig ning miaging Hulyo 14 hingpit nang milingkod si Police Colonel Ariel Acala kapuli ni Police Colonel Eric Divinancio. O wala na usay nahitabong turnover ceremony. Gisaysay usab ni Police Colonel Acala nga nakuratan siya sa pinakalit nga mando nga mulingkod siya isip officer in charge sa GSCPO samtang nagpabilin nga labaw sa Regional Community Affairs and Development Region 12. Aron dili magpabilin og matangtang sa imong lawas ang mga sakit, batasan ang pagtumar og Santon Vitamin C. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulunan. X FM News.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Habang sa linya si katropang Philip Oligario kay bagong himugso nga bata nakitang patay sa toilet bowl sa usa ka insidensya. Ato sa iron na dugang detalye katropang Philip, imo na.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
4: Gihatod na sa ulahing kapahulayan ang bagong himugso nga bata nga nakitang wala na'y kinabuhi sa toilet bowl sulod sa kwarto sa in nga nahimutang sa JP Katoliko Jensen niniaging Hulyo 14. Sumala ni Police Major Jonel Ray Gatera, Station Commander sa Bula Police Station, nga alas 6:30 sa buntag sa dihang gipahibalo sa trabahante sa in ang nakitang bagong himugso nga batang lalaki nga gituyo og bilin sa toilet bowl. Sa pagsubay sa mga otoridad, nakolekta dayon ang mga CCTV copy kundi inakitang usa ka babae nga nag-inusarang nag-check-in o nag-check-out sa third floor nga gituuhang nag-utong o nag-bilin sa bata. Aduna na'y lead ang kapulisan sa responsable sa krimen o gibutyag ang posibleng dili taga Jensen ang babae. Dali dayon kining giturn over sa barangay aron matagaan og maayong lubong.
5: Kung ta makonsensya ka sa imong gibuhat, kaluoy po sa bata, wala man ay sala. Kung pwede lang unta, kung wala na yung unta, gibutang sa bowl to, gibutang lang yung sa tulugan, naala pa yung unta yung mag-alaga ato.
4: Nanawagan ang kapulisan sa publiko sa mga dunay kailang mabdos kabaguhay lang ng anak, apan walay dalang bata, nga ipahibalo dayon sa mga otoridad alang sa paghatag o gustisya sa maong bata. Mga katropa, hatagi og dugang suporta ang imong kusog og wellness. Gumikan kung mas ligon ang panglawas, mas hayahay ang adlaw. Alang sa nakiusap Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. X FM News.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 5.44 na nga itong oras mga kaigilaan. Formal na nga nakadawat o 1 million pesos nga tabang pinansyal ang lokal nga pangabahanan sa Jensen gikan sa League of Cities of the Philippines. Personal nga gipadayag sa pamunuan sa syudad ang ginang dakong pasalamat ngadto sa pundok aton sa gipaygayon nga 82nd National Executive Board Meeting sa may Shangri-La Mactan, Lapu-Lapu City, Cebu. Kagahapong adlawa ang baog nga kantidad dako kay kitabang alang sa pagpatuman sa mga dinaliang serbisyo sa katawhan o padayong rehabilitasyon sa mong syudad. Abaw nasundong panagtigom, nagsilbi usab sa unga usa. Kabulawanong kahigayunan alang sa mga leader sa dakbayan aron nga maka-cut on o makig-ambit o mga bagong programa, pinakamaayong pamaagi o best practices o mga inisyatibo na makatabang sa pagpalambo sa komunidad. Ipailalom sa seryosong pagtuon ang mga estratehiya o gumampang manampusong syudad sa nasod aron mas mapalawak pa ang mga kaalam sa natad sa epektibong pamunuan o pagpadangat o tabang sa publiko. Masaligo ng lokal ng kagamhanan sa Jensen nga matag kaalam o nga makuha gikan sa baong tigom ilang isilsil o ipatuman sa tibuok dakbayan.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samtang gipahugtan pa sa provincial government sa Sarangani ubos sa kamanduan ni Governor Rogelio Pacquiao siyempre mga katropa ang sa pakitambaya yung kanasa Armed Forces of the Philippines kung EFP arong paspasan ang recovery o rehabilitasyon sa mga komunidad nga giguba sa magnitude 7.8 nga linog netong Hulyo 15. Ang ulo si Provincial Administrator Attorney Ryan J. Ramos isip representante sa gobernador sa usaka na ka-opisyal nga courtesy call sa Itano 2nd Infantry Bagwis Brigade Headquarters sa may sityo Pulutana, Malungon. Init silang getubang ni Brigadier o Brigade Commander Brigadier General Apollo Lamaton o Deputy Brigade Commander Colonel Jeffrey Villarosa arong nga silyuhan ang hiniusang lihok alang sa humanitarian assistance. Uban ni Ramos sa maong nga tigom silang Provincial Legal Officer Attorney Jenrick Garcia, Ronda Provincial Director Engineer Roel Quiamco Jr. o Provincial Jail Warden Marcelino Mendoza. Lakip sa mga dugnang prioridad ang gikasabutan mao ang dinaliang pagtukod o mga libuan ka o 1,020 ka mga temporaryong balay o temporaryo housing unit alang sa mga pamilya nga himpit galawada o panimalay sa lungsod sa Malapatan o Glan. Gawas din eh, kitutukan o sabang pagpatindog o temporaryong tunghaan o learning centers aron nga masiguro nga makabalik dayon sa luwas ang pag-eskwela sa mga kabataan sa maong dapit.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Nindot ni para kaninyo, para daw sa gimingaw silang mga amahan. Last song na ako ni para sa inyo, ha? Hilasun kayo ba, no? Good morning!
6: Back when I was a child.
0: Nagkaya, bagrang aking?

0: tama na siguro eh. Mabuso naman kayo mo. Ang request mo kaya na si my father yun sa amin eh.
1: Ayoy!
0: Pasaylo ah, pasaylo ah.
1: Ayoy!
0: Kaya naghinilas.
1: Ayoy!
0: Ay, nako! Sa akong tabariwa naman tayo kung oras saan naman pa tayo sa unahan. Salamat na lamang kayo sa iyong pagpaminaw mga katropa. E ribahin na ito kanyang Santong Plus Gold. Kawa na ito ng Santong Plus Coffee Mixer. Well, anyway, bye-bye time na si Katropang Ruel. Yeah. Sa ngalan na lamang sa kinitibok ang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa Rikius ang Pilipino para sa Pilipinas. Ini si Katropang Ruel. Dumantay na gayon kaninyo. Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye! Take good care of yourself always. Si Katropang Ruel takes care of you. I love you guys. Bye!

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: XFM.
2: Exciting!
0: Salton Plus Herbal Oil.
3: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Salton Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Salton Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Salton Plus Herbal Oil.
4: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
0: Premium D3. Ang bago.
5: Lahi iragit pagpamilyado na. Bawal na ang magkasakit. Mahong ako. Naka-premium D3 pirmi. Aron siguradong healthy. Proud ko nga wala na ko'y sakit. Sukad na premium D3 na ko.
0: Mas ipagusog. Mas ipebektibo. Sa VCO. Ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
1: Turbo. Pakusog.
0: Turbo.
1: Pagdugay sa away.
0: Turbo.
1: Doble ang kalipay.
6: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
7: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
6: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
7: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
0: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan, o kababainhan, o gahatag o kusog, o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
8: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako po si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo. Ibu pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs o mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans. O batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
11: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
12: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
1: XFM.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Philippine Standard Time, alas 6:05 na sa buntag.

0: Express, balita sa bundang. Express, balita sa bundang.
1: Sa ulang tunlin sa itong mga balita, una sa balitang lokal.
0: Headlines.
1: Babaeng agnatudlong nagbilin sa bagong himugso sa toilet bowl sa usa ka incident saan padayong kiimbestigahan.
0: Headlines.
1: Sa balitang regional, mga estudyante nga nang hitch og sakyanan nga hulog unom sa Maron.
0: Headlines.
1: Sa balita national, Pangulo nga Marcos nag-anunsyo og dugang suporta alang sa 4-piece og walay gutom beneficiaries.
0: Headlines.
1: Samtang sa balitang international, patay ni Saka na sa 32 sa sunog sa live music pub Thailand. Kapusilan nag-imbestigar sa posibleng pagpasagdan.
0: Headlines.
1: Samtang sa balitang showbiz, Angel Locsin adunay mahait nga mensahe alang kang Senador Robin Padilla.
0: Headlines.
1: Og sa balitang extraordinaryo, tulay nga gihimong atop mga apartments sa China. Gitudlog o gituko direkta sa ilalom sa overpass.
0: Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o gako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan.

0: palitas abundan. Express, palitas abundan. Sok Sir Jen, maayong buntag kaninyong tanan. Welcome sa tupag panag-uban sa programang Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Ning adlaw nga Biyernes, thank God it's Friday, petsa 17 na sa bulan sa Hulyo, tig 2026. Kini yung alagad sa kahanginan katropang Philip Oligario, hato dato kaninyo. Abang mainito, naglabas ka balita, ning adlawa. Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Kini nga bahin mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong gamas sa Yes to Health Incorporated. Lago na niyang Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Vitamin C, Santon Herbal Soap, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Ocam Fission X Plus. Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Ang mga nasabit ka produkto mga katropa, ang proven and tested na umay-umay nang nakasilay na kapamatuod. Busa sa pagginahulat ninyo, tumar na sa mga produktong gama sa Yes Health Incorporated. Ano na 8 minutos ang nakalabay sila sa isa buntag. Di na natunugayon pa mga katropa, ani na mga retalya sa itong mga balita.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Ang atong weather update mga katropa, hatod ka nato sa Santon Vitamin C. Ayaw hulata nga magluya ang lawas, paliko na ang imong resistensya, inumanan sa pag-inom o Santon Vitamin C.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Alakat sa itong panahon mga katropa, makasinati kinagdagom nga kawanangan ang General Santos City karong adlaw. Dina nasa 31 degrees Celsius ang temperatura. 11 kilometers per hour ang gikuskod sa hangin nga dunay pagaguros kamukabat sa 24 kilometers per hour o 60% ang tsyansa sa pag-ulan. Sa area sa South Cotabato, makasinati pag-ulan o pagpanaligdag pagpanalugdog kilat. Dina nasa 30 degrees Celsius ang temperatura. Ana sa 9 kilometers per hour ang gikuskod sa hangin nga dunay pagaguros kamukabat sa 20 kilometers per hour o 70% ang chance sa pag-ulan. Samtang sa Sarangani Province, makasinati og medyo mapanganurun nga kalangitan. Dina nasa 32 degrees Celsius ang temperatura. Ara sa 13 kilometers per hour ang hikuskun sa hangin nga dunay pagaguros kamukabat sa 28 kilometers per hour o 55% ang chance sa pag-ulan. Ang adlaw mga katropa, misidlak ka na ng ganinang alas 5.33 sa buntag o musalop o niyang alas 5.58 sa hapon.
1: XFM Weather Update. Weather Update. Balitang lugar. Balitang sa lugar.
0: 10 minutos mga katropa, nakalabay sa alas 6 sa buntag. Alang nausab sa itong balitang lokal. Atod ka nato sa Santon Plus Coffee Mix. Sog niyang imong adlaw nga puno sa kusog o kaayuhan, inumanan sa pagtumarong Santon Plus Coffee Mix. Pili na lamian o gumot ng kape. Apan na mahimo usab nga kauban sa imong adlaw-adlaw nga wellness lifestyle. Mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Balitang lugar, balitang sa lugar.
0: Gihatod na sa ulahing kapahulayan ang bagong himugso nga bata nga nakitang wala na'y kinabuhi sa toilet bowl sulod sa kwarto sa in nga nahimutang sa JP Katoliko Jensen niniaging Hulyo 14. Subanan ni Police Major Junel Ray Gatera, Station Commander sa Bula Police Station, nga alas 6.30 sa buntag sa dihanggi pahibalo sa trabante sa in ang nakitang bagong himugso nga batang lalaki nga gituyo og bilin sa toilet bowl. Sa pagsubay sa mga otoridad na kolekta dayon ang CCTV copy, kundi inakita ang usa ka babae nga nag-inusarang nag-check-in o check-out sa third floor sa gituuhang o nga gituuhang nag-utong o nagbilin sa bata. Ano na nailid ang kapulisan sa responsable sa krimen o gibot niyang nga posibleng dili taga Jensen ang babae. Dali dayon nga giturn over ang bata sa barangay aron matagaan og maayong lubong. Nanawagan ng kapulisan sa publiko sa mga dunay kailang mabdos nga bag-uhay lang ng anak apan walay dalaga bata nga ipahibalo dayon sa mga otoridad alang sa paghatag og hustisya sa maong biktima.
1: Balitang lugar, balitang sa lugar.
0: Samtalain pang detalye sa itong balitang lokal, kanhing City Director Sir Jensen nag-atubang og administrative relief. Adunay dugang detalye si katropang Ivan Pulonan, i-express balita mo.
1: Express Balita.
2: Gikumpirma ni PRO 12 Regional Director Police Brigadier General Alan Manibog nga nagatubang og administrative relief ang kaning Acting City Director sa General Sandos City Police Office kon GSPO nga si Police Colonel Eric Divinancio hinungdan sa kalit nga pagtangtang niini sa katungdanan. Matod ni RD Manibog, adunay gilusad nga imbestigasyon ng Police Regional Office 12 batok kang Divinancio apan wala na kini mihatag og dugang pang-impormasyon aron dili maapektuhan ang proseso sa pagpangalap og dugang ebidensya. Apan sa nahimong tubag ni Police Colonel Divinancio, andam siya nga mokooperar sa mga proseso gumikan normal lamang kini sa PNP. Kapinduha ka bulan lamang nga miserbisyo si Divinancio sa GSCPO gikan Hunyo 25 ning kasamtangang tuig ning miaging Hulyo 14 hingpit nang milingkod si Police Colonel Ariel Acala kapuli ni Police Colonel Eric Divinancio ug wala na usay nahitabong turnover ceremony. Gisaysay usab ni Police Colonel Acala nga nakuratan siya sa pinakalit nga mando nga mulingkod siya isip officer in charge sa GSCPO samtang nagpabilin nga labaw sa Regional Community Affairs and Development Region 12 aron dili magpabilin og matangtang sa imong lawas ang mga sakit. Batasan ang pagtumar og Sunthone Vitamin C. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan. X-FM News.
1: Express Balita.
0: Dugang pa sa tubang balitang lokal, usa ka tuig nga bata nga nalubong buhi sa landslide sa Manapatan sa Rangani Province. Wala pa makitan, samtang ang siyam ka mga patay, gilubong kagahapong adlawa. Ano na'y dugang detalye sa X-FM student correspondent Romilin Israel? I-Express Balita mo!
1: Express Balita.
3: Human sa tulo ka adlaw ng kinalutay gikan Hulyo 13 to 15 sa hini usang pera sa retrieving team sa Purok Blisong Barangay Poblasyon Malapatan sa Rangani Province. Nagpabiling wala pa gayud nakit-an ang 1-year-old nga batang si Baby Savior Yaton. Matod pa walay hunong nga pagpaningkamot sa team Mission Save. Upon ang tabang sa mga residente sa nasampit nga dapit kaabag ang duha ka K9 unit sa Philippine Coast Guard aron pahugtan ang search operation sa pagpangita sa lokasyon ni Baby Savior. Gikabutya nga nakalangan sa pagkalot ang pagsigig ulan ug linog sa naasoy nga lugar hilabi na sa panahon sa hapon. Si Baby Savior Yaton kinamanghurang anak na Ricky Ben Yaton og Bonbon Kawari nga pulos na mataydungan sa pamilyang maladyan. Sa pagkakaroon nakahaya ng 9 ka mga mitaliwan sa landslide human natabunan ang ilang panimalay sa nida hili nga yuta samtang ginahulatan lang nila si Baby Savior aron mahingpit na silang magkauban. Gikapoy, gipanuhot og gipamaol panahon na para sa herbal nga haplos mag Santon Herbal Oil na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas kani si student correspondent katropang Romilin Israel. X-FM News.
1: Express Balita.
0: Samtang sa pikas sa bahin, helium tank sa Coronadal City, may busikad mga residente na balaka. Ano na'y dugang detalye sa X-FM student correspondent Valerie

0: ug South Cotabato Provincial Forensic Unit 12 nagpahigayon dayon og investigasyon human sa pabuto aron matino ang tukmang hinungdan niini. Walay natala nga namatay o naangol sa maong insidente samtang nagpadayon ang investigasyon sa mga awtoridad. Para sa healthy body o strong immunity, tumara na sa Santong Plus Gold. Alang sa lakay usang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong student correspondent, katropang Valerie Iserio, XFM News.
1: Express Balita! Express Balita!
2: Samtang sa kaputasa, katapusang detalye na sa tumbang.

0: Ano na 17 minutos, ada kalabay sa lasais sa buntag, samta sa tubalitang regional. Hatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kung importante ang imong panglawas, himo akini nga prioridad. Kadla adlaw hatagig dugang suporte ang imong wellness routine. Inumanan sa pagtubarong sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Balitang regional, balita sa regional.
0: Mga estudyante nga nang hitch og sakyanan nang ahulog, unom sa baron. Ano ni dugang detalye ang XFM Bukid noon, pinaagi ni katropang Jawa. Pagutayaw, i-express balita mo.
1: Express balita. Express balita.
2: Nangahulog ang mga estudyanteng nang hits og elf truck sa Sari Highway, Purok 3, Dulugon, Maramag, Bukidnon, pasado alas 8 sa gabi, Hulyo 15, 2026. Sa investigasyon sa mga kapulisan, ang truck na nagbiyahe sa outer lane gikan sa Valencia City, paingon sa Dulugon, Maramag, ug sakay ang gibanabanang 55 ka mga estudyante gikan sa Dairy Area sa Central Mindanao University kun CMU nga padulong unta sa CMU Main Gate. Pagabot sa lugar na itabuan, kalit na guba ang mga lak og naabli ang fence siding sa truck, hinungdan sa pagkahulog sa unom ka mga estudyante daplin sa dalan o nakaangkon og mga samad. Ang unom ka mga estudyante nga naangol, gilang kuban sa duha ka lalaki og upat ka babae nga mga hamtong na. Ang mga biktima daling ginala sa rescue team ngadto sa Bukidnon Provincial Hospital kun BPH sa Maramag, Bukidnon. Apan tulo sa mga estudyante nga naangol, gibalin ngadto sa managlaing tambalanan sa Don Carlos, Bukidnon. Dugang pa ang driver og ang truck nga iyang gimaneho anaana sa kustodiya sa Maramag Municipal Police Station. Mga katropa, patinawa imong pananaw, pinagi sa pagtumar sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Alang sa nagkiusang Pilipino, para sa Pilipinas, nanukad, Riz XFM Kidnon, kininyong katropa ang si Jao Pagutayaw, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samta 1.3 million pesos ng marijuana nakumpiska sa Baybas Operation sa Davao City. Duha arestado. Ano na dugang detalye ang XFM Davao, pinagi ni katropang Marvin Ebano. I-express balita mo.
1: Express balita. Express balita.
3: Susamang nahulog sa gilusad nga Baybas Operation sa kapulisan sa Davao City ang duha ka mga individual, kinsa nakuhaan og milyones nga kantidad sa pinaugang dahon og bunga sa marijuana. Gila ang mga dinakpan nga sila si alias Cap og alias Kin, kinsa na aresto pasado alas 3:20 sa hapon ning milabayng adlaw sa barangay Lower Lacson, Kalinan, Davao City. Gumikan sab kini sa pagpaningkamot sa mga personahe sa Ecolan Police Station Drug Enforcement Unit kauban ang Second City Mobile Force Company. Atul sa pag-aresto sa duha, gawas sa na-recover nga Baybas items, dugang na-recover sa mga operatiba ang daghang pinauga nga gituuhang dahon ug bunga sa marijuana, ug atul sa pag-imbentaryo, gibana-bana ang nagkantidad ang tanan ug total 1.3 million pesos. Sa mensahe ni Ecolan Police Station Station Commander Police Major Rosario Aguilar, gibutyag ni ini nga nagpabilin ang baruganan sa istasyon sa pakigbatok sa ilegal nga droga ug ang padayong pagsiguro sa kaluwasan sa komunidad. Padayon sab kining nanawagan sa publiko nga magpabiling proactive sa pagsumbong sa gikadudahang mga aktibidad sa ilang lugar nga naghatod og hulga sa kaayuhan sa komunidad aron gilayon kining maaksyonan. Sa kasamtangan, tingkagul na sa prisuan ang mga dinakpan nga nagatubang sa kasong paghisupak sa Republic Act 9165 o ang Giamindang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, dungan usab sa pagkustudiya sa mga nakumpiskang droga isip ebidensya ug alang sa tukmang disposisyon. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
1: Express Balita. Express

0: Ano na ba 21 minutos? Ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Alang na usab sa tubalitang nasyonal. Hatod ka nato sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Hatagig dugang suporta ang imong kusog ug wellness. Gubikan kung mas ligon ang panglawas, mas hayahay ang adlaw. Mag-Premium D3 Soft Gel Capsule na.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Gipahibalo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang paghatag usak og usa ka higayon nga dugang pinansyal nga suporta nga mukabat sa 2,000 pesos ubos sa uplift assistance alang sa mga benepisyaryo sa 4

0: Alang na usab sa tubalitang international, ano na 24 minutos. Ano ka na ba sa lasais sa buntag? Hatod ka nato sa VisionX Plus. Kaantos ba sila ilang sakit sa bata? Mag-VisionX Plus na tungod doon na kinay lutina, beta-carotene, saya sa tinong vitamin E. Mag-VisionX Plus na.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Bisa ka na sa 32 sa ganagadon sa mga nangamatay human sa makusog na sunog sa mihitab sa usa ka live music pub sa Bangkok, Thailand. Human namatay ang duha pa ka biktima tungod sa ilang mga samad. Subana sa mga otoridad ang sunog nagsugod hapit nga sa gabi inetong Domingo sa Wrong Beer na Lot Prow pub sa Chukata, Chatuchata district. Gituuhang gipasikad kini sa short circuit ang aircon conditioner o condition kaana sa kisame. Sa karon 30 katao ng padayon nga gitambalan sa mga ospital, 15 na lamang ang mga pasyente nga naa sa intensive care unit. Samtang napabili ng 44 ka mga tao nga nakauli human sa pagpaambulansya. Giimbestigan karon sa kapulisan kun duna baya pagpasagdan sa tag-iya sa establishmento. Apil na posibleng pagbabag sa mga emergency exit. Tungod ni ini gisaad sa gobyerno sa Thailand ang mas hugot nga inspeksyon sa tanang naapektuhan aron masiguro ang kaluwasan sa mga customers.
1: Balita sa international.
2: Balita sa international.
0: Dugang pa sa balitang international, gikumpirmar sa New Zealand ang iyang unang kaso sa pagpatay sa H5N1 o ang makamatay nga H5N1 bird flu. Human nga positibo ang usa ka majority seabird nga nakitaan sa baybayon doon sa Wellington. Sumala sa mga otoridad, wala pa ebidensya nga nakailap ang virus sa ubang ihalas sa mga langgam o mga manok sa nasod. Apan gipakusga na ang surveillance o pagtest aron mapunggan ang posibleng pagkatag sa sakit. Nagtinabangay na ang gobyerno o ang poultry industry sa pagpaligon sa biosecurity o mga plano sa pagpanalipod batok sa H5N1. Nagpasiyambo sa mga eksperto nga posibleng maapektuhan ang mga talagsaon nga na maligro mga espesye nga langgam sa New Zealand kung mukaylap ang virus. Tungon niya na, gisugda na ang pagbakuna sa 300 ka breeding birds, apil na ang takahe o kakapo. Bisan pa man masiguro kung unsa ka epektibo ang bakuna kung ma-expose sila sa

0: Ala sa itong balitang ekstraordinaryo, mga katropa, 30 minutos sa nakalabay sa lasais sa buntag. Hatod ka nato sa Santon Herbal Oil. Gikapoy, gipanuhot o gipamaol. Panahon na para sa herbal nga haplos. Mag Santon Herbal Oil na!
1: Balitang ekstraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Mga katropa, nakakita na ba mo og panimalay nga ang atop ba o mismo ang sementadong tulay? Kiniyata lang sa pamaagi sa Giyang City sa China aron masulbad ang kakulangon sa lupa. Sa pabalay, pinaagi sa pagtukod og sobra na puno ka mga apartment buildings direkta sa Ilawom sa Shukosi Overpass. Bisan pa man og saba og sigig tayog ang maong mga building tungod sa mga sakyanan nga moagi sa ibabaw. Wala kini patumbalangi. Sa mga residente tungod kay barato ni ini o barato kaayo kini ug mas dali nga pagbiyahe padulong sa sentro sa syudad. Aron maminusan ang kasaba og abog, ipadali o gipadili na usab sa mga otoridad ang pag-agi sa dagkong mga truck sa maong tulay. Sa pagkakaroon, giisip kini nga usa ka epektibo nga innovative nga solution sa kahuot og pabalay sa baong syudad.
1: Balitang ekstraordinaryo! Extraordinaryo!
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Mga katropa, marigil ang kuban sa itong programang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Ming adlaw nga Biyernes, thank God it's Friday. Petsa 17 na sa bulan sa Hulyo, 2026. Sa ngalan na lamang sa Katibukang Puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini yung tigatunog balita, katropang Philip Olegario. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM Philippine Standard Time, mga katropa, alas 4:48 na.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon.
3: Bullseye!
2: Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
1: Okay, ragi na mga katropa kay alas 6 naman, di man alas 4.
4: Wala ka bantay si Chip. Mga nangindot kayo, basta wala yung monitor ba? Wala si kabantay. Tingala ko, mo-react, maniwa mo na-react.
1: Alas 6:49 na itong oras mga katropa, ha? Alas 6:49, ito

0: Bursa ayon tabi.
1: Katropang Ruel, katropang Chris, bulsayang
0: mo. Ah, bulsayang yung karon. Sa iyo pa kayo, ori, pag-intro ha, katropa. Palpak na oras pala daan ang usan ng tao. Okay.
2: Masabtan man, kay it's Friday sickness. Diba?
0: Ah.
2: Lagi may nga na. Yung mga sahay, medyo kanang kinahanglan
0: na. Ako pa na ako, alas 4 man doon.
2: Atay. Sige lang.
0: Abi na hold up ako so exciting ba? Still na doon. Tarawa lagi Lunes o Martes yaro masipyat mangyud ka ba tarawa. Tawa, imo ka exciting ba himo maginini mo ng bullseye ba? Ipusta ko ni mo.
2: Iampo ko ayaw ko.
0: Pero makabalo. Pero makabalo na kabalos ko. Alam mo na si Miranda niya. Ano sa iyo, 51 ang itong oras, mga katropa. Welcome sa Europa Paraguban sa programang Nga Bullseye. Siyempre, kaoban niyo, katropang Ruel Dumantay.
2: O katropang Chris de Gaspi. May butag.
0: Adlaw kita karon nga Biyernes na, mga katropa. Haapit sa 17 sa bulan sa Hulyo, tuwing 2026. O dispedida karon sa ito ang mga student, correspondent.
2: Ay, last day nila karon. And I'm expecting na. I'm expecting na dagan silang mabilis.
0: Oh, tama. Oh. Nindot ang ginamang ang pamulong kagapong adlawa.
2: Gani man.
0: At least wala nga, at least na sila na katunan gikan sa tuwa.
2: Correct.
0: Di ba?
2: Listen po kayo nga. Grabe ang gi-excite na effort ni Katropang Philip, Katropang Ivan, niya wala sila mabit-bit.
0: Na, tama. Nga, syempre, nakatagpot ang ginagmay ng mga words of wisdom.
2: Correct.
0: Ang pinaka-nindot ka words dito, mga Katropang Ketchup.
3: Atay.
2: Makalimtan lagi daw ang honor.
0: Oh.
2: Makalimtan ng mga first honor, mga cum laude, mga salutatorian. Pero
0: ang naka...
2: Naka-ang-aano yun, ikimalimtan. Nga, naramulay susi para di ka malimtan, Chip, no?
0: Oh, sa ato pa, nanak ko hindi malimtan.
2: Bakit malimt? Asa man sa eskwilahan?
0: Dili.
2: Dari. Dari?
0: Oh, dari.
2: Ano naman?
0: Si Katropang Philip.
2: Ay, normal, di ba naman malimtan?
0: Siyempre, kugihan.
2: Oh, kada report, good gahi kayo.
0: Nakakasya experience ka na sinitian
2: sa Katropang. Correct, nasyat na bulaso.
0: Bulaso.
3: Atay.
0: Di ba? Nagdagandagan. Eh, ano ang mga experience man hindi kayo. Og mo na yung gitudlo, mga katropa. Ngayon sa ito, mga student correspondent. Ah, partindagan na gano'n sa mga student correspondent.
2: Oh. At least, ang mga student correspondent, kabalo na sila karoon. Ano yun sa yun, mag-windya. Kinahanglan gano'n ko mag-double effort.
0: Ang ganahan ako dito kay katong kay Godwin, kay Murag, nakamatgon siya ba?
2: Oh.
0: Ito, dati, ano sila nga. Wala lang sila pakialam sa mga pangitabo.
2: Oh, nakasulod karun, lang siya sa box.
0: Oh, ano de ay, ano gano'n yung mga pangitabo. Bitaw, dito ko, dagan kay mga pangitabo.
2: You did it, katropang Philip. Congratulations. Napapil ni mo sa ilaha ang tinuod nga kinabuhi sa media.
0: Ah. Diba? Ayaw nagkagool kay magpakaon man sila pero wata na mugos sa.
2: Wata na mugos pero magsugod sa parang Miyerkules pa ito nagsugod o pension ba?
0: Pero duda na ko kanang na PM ni Rumilin sa among GC. Wala ay klaro na alams na. Alam na this. Dip. Walang kinahanglan magbalik yun mo dali mga alas GC. Eh, sigurado na agay kaon. sigurado yung kana. Well, anyway. Ano sa 54 na ang katong oras, mga katropa, kaubang niya po niyo. Ay, humana di. Ay, sabang. May muntag sa mga taga Jensen. 26 ka barangay na hinang itong sinag. Good morning, diha ka ninyong tanahin na.
2: Siyempre, good morning, usap sa mga tropa sa Baki Bayari. May itong kiambaw ba? Si magandang umaga.
0: Good morning po sa ito, mga katropa. Diha sa may Malungon, Alabel, Malapatan, and Glen.
2: Good morning. Mga taga Tupig, Pulubulok, South Cotabato, Limon, Palugi. Good morning.
0: Oga, siyempre, sa ito, mga katropa, sa social media. XFM 95.9 Journal, San Jose, paki-like, paki-follow na po din yun na yun. Sanay mo diyan, hindi mag-like, hindi mag-follow, mga katropa.
2: Bahoong.
0: Bahoong, lubot.
2: Dili daw, okay, bago na siyang ligo daw.
0: Ah, okay.
2: Humot daw, nasyaw niya ng hapon mo ni Maho.
0: Sorry. Mga kaigalaan, narasay 55 na sa ito mga katropa po sa YouTube channel na ito.
2: Oy!
0: Maibuntag, diya ka rin yung tanahin na.
2: Hmm.
0: Oga, siyempre sa mga nagpaminaw, baya ito ang Google app. Sa Android app na ito sa XFM Network Philippines. Good morning.
3: Good morning!
0: Siyempre mga kaigilaan, dili ito maglangay pa. Ngayon ito lumano na ito, Creo Santon Plus Gold Coba na ito, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, o Santon Vitamin C.
3: Bullseye!
0: Ari na karon mga katropa, ito lang atuang karon ang atuang word for the day.
3: Bullseye!
0: Ang katropang Chris, kayo pa din ako na-open na.
2: Bita-bita mga katropa. Kamu diha, pag-andam, kay nindot kay niya itong word for the day para sa mga anak siyawa diha, paminaw, pag-ayo, ano? Para ni sa tuang tanan.
0: Kay, nagiday anak siyawa.
2: Na, mabasa karon ako na i-share sa inyo ha. Ma sulti gid di man nanikal si katropang Chris katong ningon sila nga ang tikalon anak sayawa no ingon dere sa word for the dinato
0: sa imuhabi,
2: John 8:44 nagingon ye are your father's the father the devil and the last of your father he will do he was a murderer from the beginning and abode not in the truth because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. Oh.

walay kamaturan nga white lies na katrupa, it's still a lie. Gamay og dako, baka kana og ikaw nagpabiling anak sa yawa. Muna kong nasulti kanimo, o nganong gisulti na ko na itungod kay ako concern sa atong mga kalag. Concern kung asa padulong ang atong mga kalag sa umaabot panahon. Kay walay magpabili di babo sa yuta. Mahitabo, katropa, nga naa ka taas-taas kag kinabuhi, 90 plus, 100 plus imong edad, pero mamatay gihapon ang matag usa ka nato. O ang kamatayon sigurado, o ang bugti sa sala, mga katropa, kamatayon. Kaduha, mamatay ang tao, katropa. Una-una, ang iyang lawas, mamatay, mubalik sa yuta ang iyang unod, o ang iyang kalag, adunay padulungan. Kung asa padulong, nadipindi sa imuhang pag-surrender niya kang Jesus. Kay kung wala ka nag-surrender kang Jesus Christ, walay kaluwasan niya kanimo katropa. O ako gisiguro na ko ng daan, bisan ang kong mga anak, ako mga parinting mahal sa kinabuhi. Tulog ka butang, gusto na itong hisgutan karong butaga. Ang pagpamakak, di lang ordinaryong sayop. Kundi kiniusa ka deklarasyon sa atong espiritual nga kagikan. Sa espiritual nga aspeto, walay neutral nga yuta. Kanang neutral ground ba? Kung kita mo sultigi padayag nato, kung kinsa ang pamilya, kita na hisakop. Oh, kung ikaw na makak, sigurado yun sa yawa ka, kung ang imong amahan, ang devil. Ang Diyos mao ang kamatuuran ningon sa dyan na 14:6. I am the way, the truth, and the life. No man cometh up the... No man cometh unto the Father but by me. Muna ingon niya sa John 14:6. O ang Espiritu nagiya ka nato sa kamatuuran. Ang yawa, mao ang amahan sa mga bakakon o sa makak. Muna katropa mo nagingon sa John 8:44. Kanang atong verse karong adlawa. O siyempre, ang pagpamakak, dahil lang kayo, di lang nag-usaka dinalian ng depensa o slip of the tongue, kundi usak kinika-align o pagpahiangay sa atong kaugalingon ngadtos kaaway. Muna ayaw gahuna-huna ang namakak ka, nakaikyas ka sa imuhang kaulawan. Kundili nakaadto ka sa diliangay nga dapit. Ang dapit nga iya sa mga yawa. Muna hantod ka rin mga katropa, kung gapamakak gihapon kita, ato na kining usbon. Magrepent kita mga ipasaylos Ginoo, o ato kining paningkamutan nga maiwasan na to. Para maiwasan ka na, i-change ang imong heart katropa. I-surrender sa Ginoo. At ang wangtanga ang mga pag-alanganin, pagduha-duha, para dili na makapamakak, o pabilin di as kamaturan. Buti ko sa'yo gani, madakpan kong katropang Noel, kay murag maulaw na kong mamakak, bisag sa una, perting, sa'yo na rin makak, oy. Pero karon o ganay isulti nga sumbing ngayon, masulti yun ako, kay murag naanad na kong baba ba, dili man sa pagpataas sa kaugalingon mga katropa. Pero kung imong ikinabuhi, maanad yun ka, na di na ka magpuyo sa pagpamakak. Sa matang higayon nga piliyo nato ang bakak, atong gitugtan ang mugamit ang yawa sa atong mga ngabil ingon sa nga kita ang iyang mamahimong instrumento. Karang baba nga mo imong gidayag sa Ginoo katong nakalabay Domingo, karang imong gidayag sa Ginoo karang nagampo ka, unya mao po imong gamit nga baba sa pagpamakak, katropa dili pwede gamiton sa Ginoo ang hugaw nga mga baba og kasing-kasing. Ikaduwa, ang bakak naglihok sama sa espiritual nga anesthesia. Anam-anam ni ining gipatay ang imong konsensya. Mabitaw mamantayin mo ang mga kasagaran nagahimog sa lamurag di na makabati o konsensya. Nga naman, murag kining anesthesia mga katropa, spiritual anesthesia. Ang kakuyaw sa pagpamakak, kay dili kini muhunong sa usa ka lang kahagigayon. Ang usa ka bakak nagkinahanglan og laing bakak aron at kini matabunan. O tingala ka, mayingon kag na-late ka, mayingon kag wa, pero nabalaan gud sa imong time in, na-late ka. Unya tantod, unya kay wa man ka na-late, nakalimpyo ka. Oo, nya hugaw kayo ang inyong opisina, di ba? Ang pagpamakak, sumpayan gihapon og lain pagpamakak kato, gamay pa to nga pagpamakak. Pero sa sala katropa, walay gamay og dako. Pareha sa silang tanan. Muna, paningkamuti ba nga magpabilin ka sa kamatuuran aron dili makahimo o kanang sinugdanan sa pagpamakak nga mulid nga to sa mga dagkong bakak sa kinabuhi mga katropa. O kana ang pinaka hingpit nga bakak mga katropa nga di na ka kamatikod sa kamatuuran o di na ka makagawas niya na sa litag sa kaaway sa imong kinabuhi. Muna nga hangtod nga mahimo ni mong batasan o estilo ang pagpamakak katropa. Ingana gyud ang kinabuhi sa mga yawa. Ang pagpamakak perminti ilang himuon nga ikinabuhi. Wala yung programa, nagtuki kanunay sa kamatuuran. Nagtuki kanunay kung unsay angay alang sa katawhan. Kay

0: among gipaningkabutan nga makahibaw ang katawhan o ang kamatuoran nga ilang mahibawan maghatag kanilang kagawasan. Muna nga sa espiritual nga pagtulunan, kini ang gitawag sa Biblia nga pagka kanabang nga pagkagahi sa konsensya, kanang dili na madutlan nga konsensya. Mo padaging on seared conscience sa Timoteo 4:1, unang Timoteo 4:1, 4:2. Ang tao nga nanaad sa bakak muabot sa punto nga dili na bation og kaguol og pagkayugot sa iyang sala. Di na gyud siya mubati kay kanuman naanad na siya og nalipay siya sa pagpakasala. Og walay lugar dito sa langit ang mga taong nahigugma sa pagpakasala. Kung nawad-an na og pagbati ang konsensya, mawad-an na usab og bili ang tingog sa Espiritu Santo nga nagtawag kaniya sa paghinulsol. Katropa, ginasuldihan ta ka ng konsensya, mo na ang gibutang Espiritu sa Ginoo sa imuha, ang goodness nga gibutang sa imuha. Nya, di nagyug kabatiyo na nakatropa, kay natabunan na ang kaayo sa Ginoo sa imong kinabuhi, tungod kay bakakon kaayo ta sa atong pag-adlaw-adlaw nga pagpanginabuhi. Katulo, ang kabatuuran, adunay temporaryo nga presyo. Apan ang bakak, adunay walay katapusan nga bayad mga katropa. Grabe no? Dili ni siya kadang temporaryo nga kalipay unya hangtod mahitabo nga walay katapusan nga silot alang kanato. Unsa may silot? Kabalo na mo ana. Ang silot sa sala mao ang kamatayon. Pero ang regalo sa atong buhi nga Dios, ang kinabuhing walay katapusan, nga ang tanan mga katrupa, tanan na kasala, pwedeng muduol diha niya, pwedeng mangayo ka pasayluhan og andam siyang mupasaylo. Wa magtanaw kung sa kadako imong sala, basta ikaw kinasingkasing nga muduol kaniya, kinasingkasing nga mudangop kaniya, ang imong sala katropa kaya ng tabunan sa Ginoo. Ingon pa niya siyang pulong, covereth multitude of sin. Ang iyang gugmad, grabe man, sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish. Ha? But have everlasting life, mga katropa. Muna gingon niya, gisaad niya sa matag-usa. Muna kadako ang gugma sa Dios. Muna, daghan nga tao ang mamakak, labi na karong panahon na aron nga makalingkawas, temporaryo nga kaulaw, silot o obligasyon. Andam silang isakripisyo ang kamatuoran para lang sa dinli ang kaharuhay. Kanalang mga bakakon, gud kanang gapabayad niya. Kanang gapagamit sa mga negosyante, mo istorya o yung aning nga mga nartibo, bahala nag mag-antos ang katawhan basta kay ako makasurvive kus kinabuhi. Oh, ay ayaw ninyo ga hunahuna nga wa nay bayad. Ingon sa Gilpadayag 21:8, og ang tanang mga bakakon makabaton sa ilang bahin sa linaw nga nagsiga sa kalayo og sulpina nga mao ang ikaduhang kamatayon. Wala katropa, kung kamo diha nagpabilin sa bakak, kunaunaan na lang. Kung init mangganing ang imong gastob diha nga imong magunitan ma-aksidente kang matuslo imong kamot. Kunaunaan na lang ang tibuok nimong kaugalingon mapuno gayod sa kanang kalayo nga walay palong-palong. Unya na pagiulod nga bonus dito. Ang kamatuoran basin nga maghatag ka na itong temporaryo nga kalisod o kaulaw din si Yuta. Kanabang nga bisag nga na lang nga maulawan ka kay tinuod man na. Sige lang, apan kini magdala ka nato ngadto sa walay katapusang kagawasan. Mula na ito naroon. Nga dili ka mabutang o gikot sa kaaway. Nga tungod kay nagpaulipon ka sa wakak, nagpaulipon ka sa pag-hailos kwarta. Dili na ka, wala kay tulubagon sa atubangan sa Dios. Samtang ang bakak, bisan unsa pa kasayon sa sugod, adunay dako ug pait kaayong bayad sa eternity.
1: Yay.
0: Ba. Lisod kayo na isulti lagi pero ako nang ako nalipay ko ba nga nagkaroon ko.
1: Sakto gyud ang kanta.
2: Atay.
0: Anak lagi kasi awa lagi basta bakakon ka. Pulong ginagingon dili ako nagingon na. Kabatuoran lisod pug kay ako ning bawion nga ang kabatuoran di man ta pwede makahimo-himog ato ah. Kini sa Biblia, mabasa ninyo yung Biblia diha, tan-awa sa inyong Biblia. John 8:44. Para masayod ka nga, uy, akong baba kusog dai ka mamakak. Lahinahinay dai kog ka transform into yawa ani.
1: Diferensya sa ano ha? Bakak o sipiat.
0: Nasipiat.
1: Sige, wama ni mo na ito yung
0: ako. Giangko ni mo, nasipiat ka.
1: Sipiat ni mo, giangko ni mo. Giangko ni mo siya.
0: Wala ka naman ka.
1: Masensya, sorry kayo, mali kayo. Di ba?
0: Pansin mo, kada mahuman ka mo angkon, di ba murag na ay
1: kaguhan ka ba?
0: Wala na dyan kitaguhan siya. Ano ba no?
1: At least man ang mga katropa, makalingkawas ta ba? Kay kanimagong gamay nga bakak, og dako ka bakak tama mga katropatis parihor ginasa gigapon na mao nang ayan ang pamakak sa iyong asawa nga
0: kanang linglas kaaway kanang mingon sila white lies walay white lies
1: nasipyat mga katropang Rowel kay ano man
0: na
1: tukso man ko alangan ang kunon ako sa asawa nga nakabirak og laing babae
0: kay isa raman po nang kanang imuhang silot dia pero ang silot sa impirno walay katapusan
1: hadlok mabulagan.
0: Sige lang, dawat
1: ay gibuhat pa ni muna.
0: Ato ba nga lalaki mo kaka?
1: Pangay pa sa ilo sa imong asawa. Hindi nga taguan nimo kay kung taguan nimo ay di man di ko madakpan.
0: Budako na pud na budako.
1: Osbon na ko ni.
0: Ato gigo og ganyan. Ang pagpamakak buglid na pud sa dako nga pagpamakak.
1: Na.
0: No, maanad man ka.
1: Dili nagdagway sa demonyo.
0: Actually, kuha na sa minimal para sa nga picture. O, tinood lang, kung akong research nga, ang tinood nga naong sayawa, kuha na minimal ka na, gwapo pa kayo na siya liha.
1: Gwapo na to?
0: Gwapo pa na siya liha.
1: So, sa ato ba, di tanagugyawa ni?
0: Dili, oy, anak, tas ginoon. Sa mani nga, di lang kayo, wala lang tama standard dito sa mga artista, pero kung mutanaw ang ginoon sa to, kani mga anak na ko, okay, di mo makakni.
1: Hi! Lies ruin lives. Sa tinood lang. Muna mag-amping ka mo mga kaigalaan, mga katropa natin yan. Kailangan mga pahinom doon pagtulunan na itong Creo Santon Plus Gold. Kao ba natin ang Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix o Santon Plus Coffee Mix. Bullseye! Alas 7:09 na! Ang ato mga... Ang atong oras mga katropa, aray partindahan ang bakako na ni katropang Chris.
0: Pagulat ang isang bakakon. Di, daghang mga anak siya wa, daring panahon na. Pero mausap, pagyapo na.
1: Kaling kalibutan na, daghang kayo eh.
0: Daghang kayo anak.
1: Naroon di ka gusto mamahimong anak siya wa forever, pangayon ang pagpasaylo, samtang sa'yo pa.
0: Correct. Nga, siyempre, ang imong pagpangayag pasaylo, kabalo mong ginang ginawa na ba nga, maingon siya, ay kani, nag-repent na ni siya, di na ni siya anak siya wa.
1: Ayaw magsulti nga, ay, nakapangay na ko pa sa ilo. Pero gibuhat niya po ninyo.
0: Ba, na lang yung isulti.
1: Ba, ni mo, bukal-bukal.
0: Kabalo ang Ginoo, dili siya, pwede ni mong limbungan. He is omnipotent, omnipresent, and omniscient God.
1: Da! Alas 7:00, ang ato ka na, sari na karoon ang ato mga balita. Bullseye! Impeachment trial, batok ni Bibi Sara, tinguha, nga mahuman, na dili pa magpasko.
0: Agoy!
1: Naglaob siya sa lead prosecutor Jerbil Luis Tro nga mahuman ang impeachment trial batok ang Vice Presidente Sara Duterte sa dili pa ang Pasko pinaagi sa pagkakunhod sa ilang mga testigo aron nga mapaspas ang proseso. Aron Martes, Hulyo 21, masalang si NBI Director Melvin Matibag isip katapusan nga testigo para sa Article 4. Human ini isunod na dayon sa prosecution ng pagtuki sa Article 1 nga naglambigit sa issue sa confidential friend.
0: Bullseye! Bullseye! Ay, si Vice President Sara, bring it on.
1: Mayintag ka ni mga
0: bloodbath.
1: Mayintag ka ni mga prosecutor na ninaw sa imuhang word for the day.
0: At tinood lang, nanindog akong balahibo sa dihang... una akong nabasa ni, pero tinindugas kong balahibo kay... Ana ba nga, sa'yo makapamakak, mangguta? Ya, nangaitag pa sa ilo, siyempre, kay para di tama impyerno, liso, kay gasulti taog kamatuuran din niya. Kita din number one.
1: Likay, lagi ninyo ang pagpamakak, karon di mo madim ma-imperno.
0: Mo man ang ginahimong kapital siya, was to, ha?
1: Oo, tinood lang.
0: Abi ni mo, na-comfort, ay, wala ko na sakpan.
1: Sakpan nga, Roy. Naigatanaw, dos taas, oh.
0: Sobra pa to si TV to. Mo na yung unang inventor si TV part.
1: Si Pangunsaan, magtago niya, lahos ng mata na.
0: Kita pa na yung kalag, yung kasing-kasing, kita na, part. Naka-X-ray edition na.
1: Ayaw, kumpiyansa niya, no? 7:12 mga itong oras, sanayin pa na itong mga balita.
0: Bullseye! Oh, DepEd, musuporta sa pagban sa violenting online games sama sa Gorebox. Bullseye! Bullseye! Suportado ng Education Secretary Sunny Angara ang pagdili o pag-regulate sa mga violenting online games tungod sa nagkataas nga kaso sa kapintasan sa mga tulunghaan. Partikular nga gitumbok ni Angara ang dulang Gorebox nga nagpasiugda o gang o pagpanakit. Sa masumala niya, ang ayang paminaon ang mga eksperto o pagpaligunon ang seguridad o mental health services sa DepEd alang sa kayuhan sa mga kabataan-unan.
1: Well, no
0: comment. Bakit ngayon lang ito?
1: Okay, matadya mga kaigalaan. Pero di na to ang ikalimtan na Education Secretary sa Angara coordinate someone in charge sa mga families. Kaya nga naman, magsugod yun ang unang pagdisiplina sa mga bata ngadto sa
0: Panimalay. O nga siyempre, Sekretary Angara ay kalimot itong giniingon naman ni Katropang Roel nga pag-hire na o katong mga non-teaching personnel
1: non-teaching
0: para sa mga eskwilahan kay ka kung magsalig ka sa maestra, perting naganas trabaho ana. Maguba ang inyong plano sa inyong pagtudlo.
1: Duha ang di niya matutukan eh. Di niya matutukan yung pagka-maestra or di niya matutukan ang iyang pagka-guidance counselor.
0: Correct.
1: Yeah.
0: Masakripisyo, so, good.
1: Ano good yan? Dapat, di niya basta-basta ang mental health.
0: Oo.
1: Ang student. Daghan kayo nag-graduate na, mga katropa, o mga BS Psychology, o ba niya pasado ng mga board na.
0: Wala lang sila ikantuan.
1: Wala pa sila ikalandingan. Wala pa ikalandingan.
0: Ang uban, nag-shift na lang sila sa ilahang nga field.
1: Mm.
0: Kay gusto lagi mo kita.
1: Kalabanan, maadog HR, manggod.
0: Oo.
1: Oh. Oh, diba? Kay kinanglan man sa mga kumpanya, mga private companies.
0: Ang uban po, mahimong BA. Virtual assistant. Nga nung iskwila po, 4 years. BA naman nag-iapong ko.
1: Oo na siyang hitabo. So, gikinanglan, nagtrabaho, katropa, ni ato mga BS Psychology graduate o nakapasa na sa mga board.
0: Mm.
1: Aron di magtapok, kay aron pag-graduate sa kukanak niya ng kursuhan, napot siya mga doon.
0: Oy, biyansa ka, hindi man biyan ang kurso.
1: Hindi man doon sa laing nasun,
0: gabi
1: doon eh. Ay importante magod sa laing nasun mga katropa ang mental health, pero sa Pilipinas, waoy.
2: Atay.
1: Pagdari man ko, diskuta ang mental health. Mo ana dahil ng mga... usahay ba kita, guilty kita. Aminan ninyo mga ginikanan.
0: Mm.
1: Pag musulti na kay pa-check up yung anak dito sa psychology or psychiatrist, ang tanaw ninyo sa iyong anak, buang.
0: Sali buang na kung anak?
1: Dili, uy. Kinahanglan na nila ang pagtagad.
0: Na.
1: Lain ang panahon karon. Dili na pareho sa tuwa dati mga katropa, katong bata, ta daggang kay tagkahalubilo ng mga kadula.
0: Mm.
1: Karon mga katropa, nakakulong ang inyong mga anak kay inyo namang gamay-gamay pagitagaan na niyo mga gadget.
2: Atay.
0: Tingon sa Biblia na katropang Roel, train up a child the way he should go when he is also that when he is old he will not depart from it. So
1: diba?
0: I-train yung anak nga mapaduol sa Ginoo.
1: Mm.
0: Para di namang problema kung pag-abot yung dako niya, di namang problema.
1: Gidala lagi sa simbahan pero gipadala mga tablet.
0: Wala eh. Gurbak sa ginula.
1: Ito si kilo ni tawa ng bata. Sige, dula niya.
0: Mga pala ko na, kubutan kayo. Wala tayong tingog.
1: Oo, alam mo tingog pa. Nagkaduwa mo na. Ay, nako. Alay pa na ito mga berita.
3: Bullseye. Bullseye.
1: Singaporean firms mububo og dugang puhunan sa Pilipinas or PH Health and Digital Tech. Oy!
3: Bullseye! Bullseye!
1: Ako no, ang ato ang Pangulo mga katropa og mga saad. Saad pa naman din eh. Gikan sa mga ehekutibo sa Singapore-based companies nga panapdan ang ilang mga investment sa sektor sa panglawas og digital technology sa Pilipinas. Sa iyang working visit sa Singapore, gikahibamat sa presidente ang ABC Impact og Temasek Trust. Aro ka panikuno ng AC Health. Samtang nakigpulong usab siya sa Singtel Group. Aron nga panabuo ng digital infrastructure o data hubs sa tuwang nasun. Uy, nindot yung Singtel.
3: Bullseye!
1: Atong dito ko kay, okay na anuman ko, nag-roaming ko.
0: Mm.
1: Pasabot, naanggapong kay ano signal, pinagi sa imong ISP sa Pilipinas, pero imong giroaming, pagkabot dito, sagapon niya ang signal.
0: Mm.
1: Nga isa sa mga nasagap na ko itong namin Singapore,
0: Singtel.
1: Ka, ang Singtel. Perting paspasa, uy, basig naka 4G, matingala ka ba? Naka 4G lang ang data ni mo, pero paspas kayo.
0: Ano?
1: Pero dari, pag 4G gani, managkamang naman.
2: Atay.
0: Mauna, kung mapalambo naman, na sa atong, sa atong nasod na katropang Ruel, dako ng tabang kay...
1: Introduce sa Pilipinas ang 5G, pero gipahinaan ang 4G na unsa na buang.
2: Atay.
0: Hindi, kaya para mo transfer lang sa 5G mo, wala ilang ang ilahang gusto mo itabo.
1: Useless ba?
0: Negosyo ra gyapon?
1: Dito makita ni mo, sige kagana ba? 4G mo na niyong signal.
0: Pero paspas kayo.
1: Kano ni mo na paspas sa ba niyo eh? Diba?
0: Tungod to sa Singtel.
1: Muabot ko ng 100 Mbps o ibong speed test ang ilang na, signal.
0: Yawa, rupi ba?
1: Paspas nga kayo. Karalang kayo siyempre, naka-roaming kamahal yun.
2: Atay.
0: Hurot ibong load eh.
1: Sakit kasi buot ang 2GB ni mo eh, berting... Libo ang pagkapit.
2: Atay.

0: FE nag-iusa batok smuggling o alang seguridad sa nasud.
1: Bullseye!
0: Formal nga nagpirmahanay o memorandum of understanding kung MOU ang Bureau of Customs kung BOC o Armed Forces of the Philippines diatong Hulyo 15, 2026 aron nga hingpit nga sumpoon ang smuggling o magpalig-on ang seguridad sa utlanan sa nasud. Ubos sa kasabutan nga gipirmahan nilang Commissioner Ariel Nepomuceno o AFP Chief General Borromeo Browner Jr. Magtukod sila o Joint Coordination Committee o mupambitay o intelligence aron nga mapanalipdan ang lokal nga ekonomiya o nasyonal nga seguridad.
2: Bullseye! Gawa sa BOC no sa EFP yung nakikonek ba? Wala ginumisalig sa PNP?
3: Atay!
0: Masig naanay ko anin to kanang.
2: Bili na kan magbanga na dakpan nga PNP personnel nga bonds is magling good.
3: Atay!
0: Siguro, di wala pa siguro naka-earn sa trust sa BOC. Dugay na siguro nga gitagaan so, siguro
2: ng note ba? BOC, unsa man sila eh. Ano pa siguro, unsa man yung PNP? Ilaglag man dani.
3: Atay!
0: Karoon lang gamit, kabawi gani. Karoon lang gani, may kalag ko mga accomplishment. Masangit pigod sa inyo.
2: Karoon lang gamit, nakabahin na po.
3: Atay!
2: No, nakikiunang bahin lagi. Santang, salay pa na ito mga balita?
1: Bullseye! Bullseye!
2: Malacanang, excuse me, basaligon nga mapasara ang priority bills talawala sa budget o impeachment.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Nagpabiling malaumo ng Malacanang sa masmasansa sa Kongreso ang pagpasar sa mga priority bills sa ato ang Pangulo talawala sa diskusyon sa 2027 national budget o sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Matod ni PCO Undersecretary Claire Castro, ang maong mga balaod noon alang gayon sa kayuhan sa katawhan na kipna ang giatiman karon mao ang kausaban sa Gastrope Act, AX Act o Anti-Political Dynasty Act na kasamtangang giskutan sa Senado.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ako ay pray lang na mahitabo ni siya and para siyempre once and for all mingon ang katawhan nga di lang sa ang gobyerno sa Pilipinas.
2: Tama ba?
0: No, anaram nakuha kay siyempre para sa
2: kayuhan.
0: Taganag yung chance. Pero alam ko tama itabo ba? Anaram mo nakuha.
2: Tama na. Tatag na yung chance pero napag yung kay Piro.
3: Atay.
0: Sorry lang yun.
2: Nanggatag na ganit chance pero yung sumayat pag yung Piro.
0: Adam at walay Piro no? Dautan yun akong ba-ba na.
2: Nene, bunga na siya katrupang Chris sa way kapag salig ni mo sa to pang gobyerno.
0: Di ano man, dili man lang kausa na sa napakyas.
2: Ah.
0: Minun to si dili lang kausa na pakyas ang panggamahan ng Marcos.
2: Ah.
0: Di na ako magpero.
2: Alas 7:20 na itong oras na ito pagbalik. Mabuhay underpass completion kalampusan sa katawhan.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Kita na ko ang live sa itong kongresumuman kagabi.
0: Oo.
2: Ilag yung live
0: ang kamot yung tao ng kongresumuman kay masugot sa sadili siya yung paninglan sa katawhan anak kay siya may nagsugod o karangga nagpa-aproba na.
2: Saan? Gibiyaan magod ni mo at charon yun.
0: Gibiyaan magod sa kanating kongresman. Niya karon bisag gikuha na sa national budget na siya ang nagpa-accomplish anak karangga paningkamutan na gud ni
2: Vince Dixon.
0: Pero ana ba ang iyang oversight power wag di gud matapos. Kanya iya yung gilay ba nga nahuman na niyo paningkamutan
2: na. Pero at least whether we like it or not kinang lang magin nato na ato pasalamatan ato kongresista.
0: Correct.
2: Oy pasalamatan po nato ato ang mayora kasi syempre
0: isang dukduk po sila.
2: Dukduk magud sila. Mas ana magud na mas dindot magud ning mas daghan magdukduk mga katrupa.
0: Correct.
2: Yeah, eh kung usara, usahay, maminaw, duha na kanina, akad na.
0: Napasalamat po sa nasyonal nga gobyerno, ang DPWH, si Secretary Vince Dixon. Secretary, talaga o, yung mga sinasabi nyo, parang may katotohanan, naniniwala kami.
2: At least, hindi ka lang nagsisinungaling kaya matakot ka mag-terno.
0: Effective ka to, mong kona, word for the day.
2: Alas 7:22 ka na sa itong pagbalik ng mga katropa ha. Relax na ka muli ha. Kinigabahin. At huwag ka rin nyo sa Santone Plus Coffee Mix. Mabalik pa kita mga kaigalaan. I love you. Mama. Chup.

0: Nagsigi na kaog usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: X FM.
2: Vision Next, daghan ang natubangan.
3: Kaning ako mga mata sir, naigo ni og silhit katong nagdula ni gagmay pamisa akong manghon. Wala akong magdahom nga maapektuhan akong pananaw. Mooto na balaka ko og no problema jud ko sa akong sarili kay basin maunsa ni akong mata dili na ko makakita. Mooto nangita akong pamaagi og akong gisulayan ang Vision Next Plus capsule og wala na ko damha nga maoy makabalik sa akong normal nga pananaw. Daghan kaayong salamat sir sa Vision Next Plus.
2: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Na-discouraged na ba ka? Pag-exercise tungod kay dali ka po yun. O wala nakita nga dakong improvement sa lawas.
2: Sulayi ang Premium D3.
4: Premium D3.
2: Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Premium D3. Ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties. Premium D3. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
1: X FM. Samsung Vitamin C.
5: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon vitamin C.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
8: Para sa dynamis?
7: Para sa turn nyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
8: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba? Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, sugayon ako na, miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
10: Exciting!
2: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinadibay.
11: Dado galyo, debay. 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuhod, dapit ba? Nya, sakit kayo ilakaw. Akong gitumaran og Santon Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako, sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang kaayong salamat. Tagadigos dayko.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
12: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Apat sa dihang, sugan ko naminaw ang XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Hindi ka atras, pise? Ah, may pamuligin.
1: XFM.
15: FM.
14: Exciting.
2: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM.
16: Exciting.
17: Bullseye. Bullseye. Bullseye.
18: Ala, 7.29 na. Ang katong oras, pa.
10: Ha, katropa, nakonsabangan mo riya.
17: Bullseye.
10: Pablan blind. Aras na 30 na, 30 minutos.
15: Pablan blind na siya. Ano siya ka? Ay, wala mo ko duty ron. Ada gina siya.
10: Eh, sa... ikuha daw na itong tip na ito, Tumiagi, nga nagbit-bit na siya daan o kanabang form sa lib.
15: Ah, manangid siya. Lib to or resignation?
10: Lib.
15: Lib, guys.
10: Lib. Dahil para... Guwapo mo dalang kampanya kay Kinsey daw kabuki lang lib.
15: Pero katropa ha, painom naman ta ka. Kung nag-decide ka diha nga mo kuan ka, mo taliwang ka sa imong trabaho, no na ba nga
10: taliwan
15: mo kada mo hawa ba?
10: Lahi mo ba paminos taliwan kan matay ba?
15: Kada mo hawa kasi imong trabaho. No na ang imong environment, mag-adjust ka, ang kumpanya mag-adjust ka, ang rules, ang policy, tanan adjustan nimo. Ang nabag-o lang diha, karang kumbaga na kay taas ng sweldo, okay na siya. Pero ang pangutan na pareha bagi hapon ang working ethics nga naa ka sa imong dating kumpanya. Mo dapat ti mo ngulo naon ha.
10: Depende man kung ka, gusto ka mapataas imong sweldo, mawala imong stress.
15: Ana lang. Mawala lang ko stress. Uy! Karang malipay, kung kubahala gamay akong sweldo kay ganahan ka mo trabaho kay ang naasay mong kasing-kasing, ay, duty na po guda. Ang sarap na akong buhaton niya. Di ba?
10: Kanang bang
15: masulod? Exciting, pero hindi pa minaw.
10: Excited ka masulod ba?
15: Mm.
10: Pero sabagay, kung di lang yun ka-excited masulod, it's time na yun siguro to give up on.
15: Gani man.
10: Ayaw himo ang burden para sa imong kogalingon ang tanan. Karamba ka kung gusto ni mo. Pero kanalagi, all companies are all the same.
15: Lagay parehar na.
10: Tama ko yung policy ang kumpanya. So, whether you like it or not, you have to follow the policy.
15: Unless may mo ka negosyante.
10: Yeah. Tinood.
15: Wala ako gani, excited gani ko priminti.
10: Pag nanarbaho yun ka, why you kay ano diha? Musunod yun ka sa policy, unless otherwise, kung negosyante, dagka na kang kwarta.
15: Manegosyo ka?
10: Negosyo ka. Manggari diha, gusto kayong pautang gani, di manggari mo resign, di manggari mo hawa.
15: Resign man yun, rin kinabuhi.
10: Ano sugot naman gani nga wala siya nakadawat ang sweldo?
15: Nagulaan man ako na alam ano? Wala yung problema ba?
10: Ramang ka na? Kuyaw kayo?
15: Ano siya? Pwede na siyang inuminate ni sa Employee of the Year.
10: Ano siya? 32 sa katong oras. Kailangan nga mga pahinom doon pagtulunan. Narundi ka malit. Magsandong plus coffee.
15: Na Bart.
10: Ha? Kaya mo rin makabusa yung mga energy. Kaya kung magluya-luya ka niya. Luya, tanan mga katropa. Luhoy kay ka.
17: Bullseye.
10: Santong Plus Coffee Mix, mapalit sa paborito niyo mga butika, always available sa tanan nga branches sa Mercury Drug Store.
17: Bullseye. Bullseye.
10: Dili matago mga katropa ang kahinam o kahupay sa publiko karon nga anaana sa Pinal nga yugto ang construction sa Mabuhay Underpass. O, nalagi na saag niya ngayon, Pitchmet. Tanggalan rin ko na chip sa folder.
15: Tanggalon sana siya.
10: Tanggalan sa chip sa folder katong impeachment kay naisaag niya. I-refresh lang.
0: Atay.
10: Dili matago, mga katropa. Dinpipila na lang kabetro sa kalsada ang simintohon sa dili pa ang deadline karong Hulyo 31. Luyo mga katropa sa dugay nga panahon sa sakripisyo batok sa abog, kahuot sa trapiko, alkanse sa mga negosyante, may barog nga ebidensya among proyekto nga ang koordinasyon sa lokal nga panggamhanan sa atong LGU o sa buhatan ni Congresswoman Sherlyn Bañez Nograles nagbunga gayud og kalambuan.
15: Mm-hmm.
10: So kini nga milestone, dili lang basta kadaugan sa mga inhinyero o opisyalis sa itong gobyerno, kundili o sa kinikadakong dungog o kalampusan alang sa mga ordinaryong katawhan nga nag-agwanta o naglaom nga hapsay o moderno nga transportasyon ang bupatig babaw dari sa atong dakbayan.
17: Bullseye! Bullseye!
15: Apan samtang nagkadool ang adlaw sa hingpit nga pag-abli ni Katropang Ruel, angay na itong hinumduman nga ang tinuod nga impact sa kalampusan ana sa kalidad sa kanabang malahaw tayong sulbad nga ihatag ni inis trapiko.
10: Correct.
15: Atong di na gud problema di amo agi ato mga motorista nga mobalik na pud ang negosyo di napita.
10: Karang dili na mabulasot si chip sa bangag.
15: Hindubog na ba sa kaming orang ni kaduang pilit.
10: Abi rin yung si Katropang Philip lang nabulasot. Nabulasot si Chip mga kaigalaan.
15: Sakit ang tiil ng taon. Ang looy taon si Chip ng taon. Kamubab, mahumana lang na inyong instruction na. Nagpabilin pag yun mo ka ng experience hindi malimtan. Ang binagog ka itong naka-era yung malimtan. Ang padayon nga pagmonitor sa mga drainage works o pagtaod sa mga suga sa sulod o gawas sa tunnel, mo'y garantiya nga ang kaluwasan sa mga motorista dili isakripisyo alang lang sa paspas nga paguman. Ang pagkumpleto sa mabuhay underpass, kinahanglang magsilbing sumbanan nga ang presensya o tingog sa katawan mo'y unang makina sa tinuuray nga pag-uswag o sa kaligasiya sa paglahutay nga dugay ng angay ug takos nga matagamtaman sa matag usa ka nato. Ang ako lang dugang kuan ni pangutana Ruel, Katropang Ruel, nga unta mahingpit ang mga drainage nga paubos diha sa underpass nga mahuman natong 300 million nga drainage construction des may 360 heights kay kundi na sa mahingpit Katropang Ruel, kusog gyapon ang bulog sa tubig. Posibleng mukusog gyapon mahitabo ra gyapon ang problema nga atong natagamtaman sa kasamtangan.
10: Diplastada na gyud in town ang tanan. Kani mabuhay road na grabe kay kabrado ng mga mga kanal diha. Hindi na gyud moagi siyang gustong agihanan. Ngayon ang problema mo ko diha, Katropang Chris, nga nakita na ako kabalo ko unsa. Gitukod ang kalsada, way mga kanan.
18: Atay.
15: Ana gyud. Ana
10: ba sa una? Nagtukod og drainage, giuna diri sa ubos.
15: Dili sa taas.
10: Dili sa taas. So, ang tendency, way drainage sa taas, agi sa kalsada, hagbong sa drainage sa ubos, apil ang mga balas, wala. Barado na po.
15: So, nigawas ang kamatuuran ba? Nga dili ni basa-basa gamay nga problema. Komplikado, dako ni nga problema, o kinahanglan yun ni nga, o igong pagsabot sa katawan. No, nakasabot man lang kita nga, gisirado na siya para i-construct. Wala man lagi daghang yaw-yaw. Pwede mo na may tabo, di ba?
10: Correct.
15: Kunya, kitang taran man mo daog kung di ta mag-yaw-yaw.
10: Wala na good. Ang ato ang mga kundri, ang purpose tingwa, sama sa mong giningon dati ni, kay magsige magunig ginaway, ang doka kampo dati, ang kampo sa LGO, kampo sa opisina ni Congresswoman Sharon Bayo Sablares, ginapilang yung politika kanunay. What if pag tinabangay, o di talawa ninyo, sa iyo pag tinabangay karon di na humana ang proyekto.
15: Daugan,
10: daugan kayo ang nag-follow up niining maong proyekto ha. Nang ato ang mayora, nang ato ang congresswoman, nag-follow up sa nasyonal.
15: Tinood.
10: O di, tanawa ang dagan, perting paspasa.
15: Muna ginaingon na to, nga kung dili magbangi ang duha ka mga partido, lokal lang niya, tanawa ang resulta. Naay completion, naay accomplishment sa mga proyekto nga gina gusto nga mahitabo sa katawan. Mupo na sa nasyonal unta.
10: Di na to ang kuno ng credit ani.
15: Wala na.
10: Ang credit ani sa katawhan sa Jensen.
15: Ilaham ng kwarta.
10: Ang credit ani mga katropa sa mga taga-South Cotabato, taga-Sarangani, nga muagi niya mga taga-Dabaw. Kay nga naman, dugay grabing sakripisyo ginato diha. Adlaw-adlaw muuli, kada hapon, traffic, grabing, labing pag muulan, mga basa, mga sapatos diha, nga bago rin tawag palit mga katrupa, nga puti pa yun.
15: Okay. Ipangunta na to ang epekto dito sa kanang usa ka kumpanya sa sakyanan, kanang Mitsubishi ba na?
10: Kanang food chain diha.
15: Kanang
10: wala ko din yung ubang establishmento diha, nadarado na lang itawon.
15: Kanang kasulinan, ginatubangan.
10: Ewa, wala ganyan tawang kayo nga naman. Sabay mo, Anto, kisa kung ganahan mo agi, bisig ako, doon kayo nagyukuhin tawang kaagi niya.
18: Atay.
15: Muli ka, ikaw, mo agi kag diri sa may ulair, mo agi ka si Luay, bahala na lang.
10: Itong ano, gaagi ko diha, itong wala pa ko sa XFM, nagsigi pa ko tugtog diha sa bar. Kaya magyong ko mo agi, kay how ang man, basta kami iwa naman, kadlawa naman kamuli, iwa na itaw
18: Atay.
10: Pero kanang peak season, peak hour, sa kumuha.
15: Wala na, mura kang niyagi diha o kanang sa layaming usa lang kakadagom. Gusto yung kayo makagi.
10: Nga, unsa may gibate ninyo karon? Labing pa mga motorista o negosyante karon nga sa katapusan, pipila na lang kami tros yun ang simintuho o kapit na ang July 31 completion deadline.
15: Mura, I think, kagabiin, motoy last kagabiin nga pagdabutang sa siminto.
10: Pero di pa mangyapon na paghihang
15: di pa kayo ano basa pong punto
10: ipa-cure
15: pa na pa curing period
10: niya siyempre samtang di paghihang diha na po skidded mga katrupa ang ato ang
15: sa marag dol-dol is tinood nga kanong 31 makabalig is no
10: man makayagit siguro ni okay 17 naman ron
15: wala pa na pa pila pa kadlaw
10: mapila ka si mana ka ang kadlaw kang curing period na para pwedeng paghihan ito ng mga pakutana Ay, ito, kanang pikas bahin yun. Hindi, amagod ka ng kanang going out, tubakar ang grabe yun. Okay, panindris pikas.
15: Tambangin min yung ampo katrupa, nga dili na mahitabo ka itong ikadloka na itong kusog nga bulog sa tubig ikan sa mabuhay, ha? Nga di na mulusot diya sa ubos ba kayo? Was out yun ang tanangi pangkuan.
10: Na. Kalidad versus pagdali. Tungkol kang ipaspasan o i-accelerate ang trabaho aron maapas ang deadline, atong tanawo ni o dapat masiguro nga di kalidad nga po na pagkatrabaho.
15: Tinon.
10: Kaya di pa man tama kasulti karong katropang Chris nga gibuhat karong sa DPWH di kalidad na.
15: Oh, okay.
10: Uday pa man na testingan.
15: Oo, wala pa.
10: Masulti na ito di kalidad na. Abta nag isa katuig, duha katuig, di na maguba, akala di kalidad yun na.
15: Hmm.
10: Yeah?
15: Nya, dako na yung papel kay ang leadership pa ni katropang
10: Chris. Dako. Siyempre.
15: Dako kay natabang kay grabe ang hugot nga pagmonitor labi na sa opisina ni Congresswoman Banyas og sa lokal nga pagpanggamhanan kay grabe pud lang panawagan ningon pud sila nga kinahanglan tapuson na kay ang among mga taxpayers diyan idagadahan. Maluoy na mi sila, ha.
10: Tinuod ako gani nakita kagabi kay Tropang Chris ang live video sa ato ang kongresista na agi dito nakatutok na inaga ana pa dito siminto magko na tuog ni ana mo ko scroll pa man ko okay. Di ba so alas 10 na human gud ang pagsiminto giday ato
15: na
10: di ba
15: kwad pud gibanan pud og maayong panahon, no.
10: Actually kering mabuhay under pa solution gani sa traffic niya. Solution gani sa traffic labi na maplastada mahuman na ginadya na syempre ang dream mo agi sa mabuhay di na mo agi sa ano ang padulog makar ang gikan dito sa Notre Dame di na mo agi diri sa kilid, so kung gamay mo ano ang traffic ba. Ya, so kung gikan kang mabuhay ug magpamakar ka diri ka agi,
15: pili lang kasi ang dalan pero at least luag na gyud siya.
10: Luag
15: ya, napadak-an ang gamay nga dalan nato na napalapdan gyud siya.
10: O kunta lang siguro nga unta puo na ito na nga nasolusyon ang yun sa DPWH ang drainage system ni ini aron makasugako di sa kusog kabundak sa ulan.
15: Oh, motong ginaingon ako gikan sa mabuhay nga tunnel.
10: Correct.
15: Dili na siya budiritso subay diya sa itong drainage sa underpass. Kay matukan yun na siya nya bago biya ng construct, so dili pa ingana kaligon ang simento ba kanang nakakure og saktong panahon.
10: Ang nahuman diriato lang klarohon mga katropa is ang structure.
15: Aha.
10: Ang architectural design, siguro, pasun pa nagtrabaho after July 31. Kay na pa man yung mga architectural design. Lahi ang structural. Ang structural,
15: katong kaligon.
10: Ang kaligon niya na. Ang architectural design, mauna ito mga layout-layout.
15: Outer, mga outer niya.
10: Pintura. Unsa pa ba ipabutang niya? Pinturahan ba na ka ng, or drawingan ba na diha ka ng lugar sa Jensen?
15: Mga mural.
10: Mga murals, tama na yung murals yung tawag. Okay. Sunti ka ni Windrower, kaya makalimot pa.
15: Siyempre, ay kalimot ka.
10: Pagkagabi eh.
15: Nga dapat.
10: Dapat
15: tunnel, gunagod.
10: Okay. Para ang kaluwasan sa mga motorista, sigurado, gina.
15: I believe, murang magbutang po na silang CCTV niya. Ay traffic, di ba? Apil mo na sa traffic lights na.
10: At least wala ang katrobang Chris, ka ng mga negosyo nga na din ang ipit.
15: Oh, makabawi na?
10: Makabawi.
15: Luo,
10: ito kung motor, distribution sa motor, di ba? Linalagod sila doon sa mga buhay.
15: Sige, ito ang pangalan na.
10: Yamaha, ah.
15: Oo.
10: Tukitugay mo dito.
15: Diduha na, katupong na isa katong mahalon po ng motor, katong dito napin sa padulong kagliko, kabulaong.
10: Naguba, matulang building.
15: Naguba po to.
10: Guba, ah.
15: Dako, biya kito niya maha, no?
10: Honda.
15: Oh. Atay. Gisulti naman tan.
10: Malay mo, mag-sponsor dahil sila.
15: Sige. Sponsor lang ganun mo.
10: Nga, syempre, nakuman magin na, disiplina ang atong gikinanglan sa mga motorista.
15: Kana lang, dili
10: mo na mo kung asa mo agi. Kung gikan mag Notre Dame, inalom na mo agi. Huwag diritso mong makar.
15: Na.
10: Diba? Kung gikan mong mabuhay, nga padulong mong makar, aw, oh, dere na mo agis kilid.
15: Oh.
10: Di ba? O padulong mo mabuhay. O naman ni agihanan desto nga. Lusot. Di ba?
15: Padulong mo og bulaong, gikan mo mabuhay. Lusot gusto nga.
10: Lusot gusto nga. Kung gikan kag makar, buadto kag mabuhay, dere ka skilid agi.
15: Na. Dili na magabulog ang tanan isa lang ka direksyon.
10: Correct. Yan, para nindot. O mahapsay ang trapiko nato diha. Kasi syempre, di pa man gini natapos lang dere ka tropang Chris.
15: Oh.
10: Ang accountability ni ini naa sa national.
15: Correct.
10: DPWH. Kasi sila may nimugna ni ini. Di ba?
15: Sila nagika ng pundo po.
10: Sila nagika ng ano niini mga katropa.
15: Sila nag-appropriate sa budget.
10: So, mauna ang gikidanglan karon. Yeah, siguro doon po dapat ang pedestrian access.
15: Correct.
10: Kay base ko dyan ka, pagtabok niya, sus, yung taong kupaspas ang dagang ka-highway ba yan ha? Di ba? Butangan ba nag-traffic light? Na, muna yung mga ano niya, dapat naagin na diya. Nga, ang maintenance plan ni ini sa DPWH, sa asa ba niya hatag, district ba, residensan, o siyempre, district na gini, kay, sila na ang maintenance ni ini. Okay, sahay ba yan, gobyerno pagkabot sa maintenance, mga pulpul kayong dagko po.
18: Atay.
10: Ah, wala ko niyo mga dalan dati, o, di ba? O, mabiyahe kagabi eh. Ang pintura sa dalan, mga katropa, reflectorize. Karanas to nga ba?
15: O, oh, lagi.
10: Karon dili na, oy.
18: Atay.
15: Eh, napo yung kabuang aniguban nga
10: pero mga... Pero mabutaw, asa naman ang tunga
15: mga private nini? Citizen, katropang Ruel, basta hilit-hilit nga dapit, kunya na catch eye, kanagong gasiga ini magabi eh.
10: O, oh, pangkawaton?
15: Pangkawaton, ibuta. Ang saon na nila?
10: Imuunay lang suga, siguro silang balay.
15: Ayaw taon. Oy, kay para na sa mga motorista, magkahatag, nagkahayag, bisag way suga sa panahon sa gabi, mureflect na siya,
10: yeah,
15: maigaw sa
10: iyong
15: suga.
10: Siyempre, katropang Chris, i-consider na ito, Drake, itong mga heavy vehicles regulation.
15: Kada.
10: Para, di, basta-basta mag-uba niya mga kagilaan. Unsa bagid, asa bagid mo agi mga heavy equipment, pwede ba silang mo ilalong, pwede ba sila skilid, asa sila padulong. Para mabalaan na ito niya mga kagilaan, no? Nindot, no?
15: Sorry, man siya.
10: Wala siya, nainom doon ako itong Davao chip ba sa asakit doon dapita. Buhangin ba to? Buhangin?
15: Mm-hmm.
10: Yan ang maghihapon ng klase ng pagka-design. Pero kanimagod mas taas-taas ang under ani. Ito, mubububo lang.
15: Nalauman o pagkubkub. Sige lang, kaya naman gina. Pasalamatan na to.
10: Salamatan na to. Salamat, Vince Dizon, kay ikaw ginipokpok po na ni po.
15: Katawa kong Vince Dizon, katong nabisitas dyan saan, katong nalinog ba? Ana siya kang Jonathan Bantog. O, may pera ka dyan? Tapalan mo muna. Kulba ang sekretary. Muramag ka ng, gusto na ko resulta, bahala kag i-reimburse ni mo. Basta ayuhan ni Ana ba, no? Muna yung parang sa mga, maingon yung mga tutok sa trabaho.
10: Ah. Hey, actually, mas dali magpa... magpa-reimburse kaysa sa mag-budget.
15: Okay din ang kwan. Paula to ng budget.
10: Na, ang reimburse mag na gawas na kadaang kwarta, na na yung resibo. So, reimburse talang nimo.
15: Paspas, no? Pero dili siguro yung na kadaang kwarta, Jonathan Bantong.
10: Dili siguro.
15: Kanaingon siya nga, may pera ka dyan? Wala po. Katawa ka to video, ay. Katotong pagbisita ni Vince Dizon sa mga dagko nga ospital to kanang atong George Rieco Hospital.
10: Ah, okay.
15: O mo itong iingnan siya nga tapalan mo muna.
10: Siyempre, dari karong katropang Chris Lipay ang mga establishment to teatro. Ay. So may mga bagong oportunidad sa ekonomiya. Posibleng musulod sa buong dapit.
15: Oo.
10: Kung man naging hingpit nga napahigayon na buong proyekto.
15: Siguro it's time po katropang Ruel na ato pong silang i-boost kay dugay ba sila nag-antos. Dilipot sa yun nga amot ang banan nirado nag-divert o negosyo. Ato lang pong tabangan tingali sa local government nga mag-abliman sila na si tax holiday na sila ay kanang reopening ba diha kay karaan ng panahon po makabawi sila. Disood ba yan kayo?
10: Ito tinood grabe ang epekto. At Toyota dito.
15: Toyota.
10: Picas.
15: Oo.
10: Tsubishi to
15: Sakinan.
10: Baka
15: kaya, naman, wala may laing kwan, wala may laing branch diha sa Mitsubishi, di ba? Kanaramang yun.
10: Ang dali nga side nga food chain, buhi. Katong dali sa may gasoline station,
15: wala
10: lugay to siya narado, pero naurag nangabri naman po data. Nangabri naman maghihapon, chip. Wala gihapon, sarado na po. Di mo gimakaya ko, kisa mong giginahan mo, adto dito ko. Ay, nako.
15: Sige lang. Na naman eh. Pahuma naman eh. Siguro, ang mga kadayang businesses, mag-design na mo diha. Kung saan yung pag-kanang reopening, na mo iya pag-mga diskarte diha. Nga, kung saan makabawi sa negosyo. Kay kami, nabati yun na mo ang inyong kabugaton diha. Kay nilibiya sa yun, mahitabuan kag nga na nga problema. Karon na na'y solusyon. And I pray nga magpadayon ni siya.
10: Kapanghinaon kita. Nga full day, mahuman na gina. Bagyan na gyud o siyempre hinahinayon na lang ninyo diha ang architectural design. Pwede na trabaho siguro gabi siguro para wala kay sabad.
15: Dili mahimong traffic.
10: Di ka mahimong traffic o basi unya maligsan para mga trabahante po. Pagyan. Motorista ba yung usahay, Dres Jensen, may disiplina. Muna usahay pag nga taga Jensen, mabiyahig Davao, permi madakpan.
15: Labaw sa tanan, pinaka-importante ka turpang Ruel, mag-ampo ta. Nga, ang atong syudad di na maigo sa unsamang mga pag-uyog, unsamang mga pag-bulog sa tubig, nga kusog sa ulan, kay kining tanan nga mga structure, ma problema punta kung padayon ang...
10: pero actually, naagyan mag-inig-linog ka turpang Chris, ligon ba, wala unsa?
15: Na-integrity ang yung kuwano.
10: Pagpasabot, na-integrity
15: ang
10: iyang structure.
15: Oo.
10: So, congratulations TPWH kay Wakaya Niyugi.
15: Eh, kasagaran sa mga bagong structures, di ba? Mangliki.
10: Salamat TPWH kay Wakaya Niyugi, kawatan.
15: Kasi kawatan man nila. Nga nandili, nagkaida. Kaluoy pa sila eh.
10: Sa kaluoy, tanawa sa Manila gani, tanawa mga flood control project.
15: Manila, man to, lahi ibahin mo ang ginsan.
10: Ah, okay.
15: Oh, dili kay kawatan.
10: Dili kay kawatan si Bantong.
15: Dili kayo. Atay. Ayaw man yan, dili. Trabaho ramay mo. Oy, wala may kwan. Wala po labot si Bantong gani, kaya dili man yan pundo ni, dili man siya ang sinagikan.
10: National mo.
15: National, oh.
10: So, sa bagay, di man kawatan si Miss Dizon.
15: Oh, no. Atay. Dili, binasagikan yun diha.
10: Ay, nako.
15: Sila, congratulations sa itong tanan.
10: Ito, tinood. Actually, pinali, at least, mga pilakadlaw, kung ma-cure na ang simento, maagihan na. Ipa-cure sa gininyong sakto na bago niyo pag-ihan. Kaya basi niyo mga dagkong sakinan
15: mo. Nagulat na tao, dugay-dugay, ato ng tiwason yun, paabot lang tagamay.
10: Ah, gamay na lang hindi. Bisa siguro mula ang pasok 31 gamay, okay na. Mm-hmm. Basta, importante, ma-cure o mayo. Kay hindi mo na makirog mayo katropang Chris Pagyari mo na hindi gyapo na madugay.
15: Correct.
10: Ang
15: nya katong
10: structure na
15: katong mga baba nga nagabula-bula ba
10: nga maghilom na mo yun
15: sa ayaw na mo si Gigay pagdaot diha kay ani o nahuman na ng proyekto niya di mo malipay niya kamumuagi na mo diha.
10: Kaya kung balikan pag yun nato ito mga mangyagi ka bala magkitaon sa hinungdan nga nung nadiling wala gi oversight power tong panahon ni Tuna Charon
15: na
10: maura man ginang hinungdan
15: wala ni seryoso.
10: Wala gi misteryoso sa mong proyekto kay siyempre magtakabalon siya ang rason.
15: Oh.
10: Yeah, kay na open man gini panahon ni Banya siya na pildi man.
15: Oh, dili siya magka-function kay
10: panahon ni
15: di man siya kongresista.
10: To na charon na time.
15: Mm.
10: Oh, unsa ba nahitabo? Nganong wala man ni na oversight ta ang maong underpass nganong wa ni Kaliho.
15: Mm.
10: Siguro ako pangagpas lang, correct me if I'm wrong, akong ex-kong to na charon. Pangagpas lang na mo, base yun niya, di ka ganahan nga ipadayon, kaya dili man ikaw nagsugod.
18: Atay.
10: Eh, ano magkong kalabanan ng rason sa mga politiko, nasagdaan na to na, di man ako ang proyekto.
18: Atay.
15: Ano, good.
10: Pero wala ka nagsulti ka mo, nagibuhat ikong to na.
15: Pangagpas lang, pangagpas lang.
10: Makaroon na to. Eh, siyempre, tulog ka to, igwa ba ng tao na matandog ngayon?
18: Atay.
15: Kinahanglan yun na siya. Walang nga kanin, naghimo na magsolusyon. Pag-ampo na ay kulang katrupa. Kitang tanan ginaauhag nga mag-ampo sa hingpit nga katapusan, mahumanan nga maong proyekto, magamit na yun nato, makabalik na ang business ng napita, o di na mahimo pang problema sa katawang nag-antos dining problema sa kasamtangan.
10: Salamat, Congresswoman sa Sherlyn Banyas Dugranes.
15: Salamat
10: po. Siyempre, pasalamat po na itong local government unit na pinagi sa itong mayor ang Lorely Jerónimo Pacquiao. Isama po din sila ang LGU po ginato isa sa mga nagpaloap araw mahuman po gining maong proyekto ha mga katropag mapaspasan kay grabe na kaayo ka pinitinsya pinitinsya gini sa negosyante
18: atay
10: alright alas 7 by 53 ang atong oras ato sa palutson ang The Secret of Fed kumbang pa na itong mga pahinumdong mga kikinaan sa itong magbalik at ang dawato ng pipila ka mga balita ang gikan sa itong mga patrollers kanapuntaga kinigabay atong kaninyo sa Santong Plus Gold.

0: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence ang imong prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
1: A violation of Republic Act No. 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sino mang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
2: XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
3: Pwe, sauna! Sa wala pa ko ka maminaw, XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Pero karon, sukad na ka maminaw ko, XFM! Pwe!
4: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
3: Paguha diya! Wapag ko na huwag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa kong plato! Pwe! Makalagot! Exciting, eh?
2: XFM.
3: Grabe naman ang exciting, oi!
5: 95.9 XFM Jensen.
6: XFM. Exciting!
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
5: The Secret of Health.
7: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
7: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
5: The Secret of Health.
7: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog og epektibo.
5: Sa

0: Pero sahay.
1: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold! Santon Plus Gold!

0: ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Bisonix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Bisonix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Bisonix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
1: Bisonix, daghan ang natubangan.
2: Sugad na nga na ko sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Bisonix Plus capsule. Mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Bisonix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Bisonix, slay ang kaypektibo. Bisonix Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape. Ang premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisonix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Hay, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
4: XFM.
3: Exciting.

0: Oras mga kagalaan, alas 8:02 na. Kinibahina hatong kaninyo sa Santong Plus Gold.
1: Oy, ay kalimot ka tropa. Pag Santong Plus Gold, kay mura na siya ga habol sa panahon sa kabugnaw.
0: Aha.
1: Ang kanang imong dipinsa ba nga, tugnaon ka, manginahanglan magkaghabol, di ba, kung matulog ka. Mm-hmm. Igana po na ang Santong Plus Gold. Paningkamuti nga makapanagang ka sa imong kaugalingon sa mga balatian sa lawas, labi na kanang hypertension, kanang pagsaka sa imong blood sugar, o kanang pagproblema sa kasing-kasing katropa, tungod na sa nutrient deficiency. Naano yung mga tendencies nga ikaw deficient sa mga nutrient nga gikinahanglan sa lawas. Una katropa,